0: Na o bone se solo sa founu e ntsha ape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka founu ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep se.
1: Au, tsane ke e fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le haufi la pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 e fumana ha pep fela. Hola Lady Pehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.

Mamedi metsotso e mashuma mabedi ya metsume raro ka mora hora ya bobedi le Sedi FM. Ke tsebeletse kholo e mametseng a mesong ya la bobedi. Letsa zingle le holo la phomolo e hlola matsatsi a le shumela metsotsiletseng. A khodiena ya Phupjane ke letsatsi la ba chaga jeno hemo mamedi. Batho ba phomotse mvololo batho ba malapeng. Afrika boromona mamedi letsatsi lena. Ha se letsatsi fela ho ba le mang sa se ke dimagola re bonga mashuma supileng a metsotsiletseng. Batjha ba Afrika Borwa ba ile ba ema kgatlhano le mmuso wa kgatello, mmuso wa apartheid, ba re kekebe ra dumella hore re tle re rutwe dithuto kaofela ka leleme lena la Afrikaans. Mena ke nalane momamedi ba bang ba bona ba ile ba lahlela jwalo ke maphelo a bona, ba bang ba bona ba ile ba qhwala hona le ba ntseng ba dutse di-wheelchair ka jeno. Me ka jeno letsatsi lena le hlola fela matsatsi a 50 years mme re hetla morao re a ba hopola re a ba tlotla re ba bitsa ka gore ke bahale ba ba ile ba ema ka maoto ba re le kgale ba tela maphelo a bona. Dumela ngwaneso, dumela momamedi o phomotsole lapeng fela ke a tseba hona le ba mosebetsing jwalo ka nna ba ntseng ba qhoba night shift tsa majwa night shift ba raa mvololo ntho di tsamaya monate wa tseba ntho di tsamaya monate ha kakang re dutse le Lesedi FM ke nka thapo tsena o pitso tsumane a ke pondo a celebrate a leboha botu sebeditse RQB mamaditsa ke le qala ka jeno le omile a ra rato le fedile halo yakami 432 zo are segutala Donald Dazamalem Lindo the vocalist bari ndiazifela 047 bar ungo wami lena lena na mamedi le bitso ka gore kidikala nenga ra tlo horeng yana bobedi ra horeng yana ya bahlano mona ho le Sedi FM 87.7 ole ba jola man 106.6 ke a tseba mamedi audio bouquet we mamedi mano SABC Plus app na la kale bitso ke vele mulo ke mvololo ke uthi a strat mamedi ke la bobedi ka jeno mphamise o tla ntumela jwalo lengola lo re phamisang ka lona mano 079-758-5066 re ke re utlwa gore phamisa ka jeno o reng momamedi ka jeno go ne o bapala papadi mano World Cup ebile ga ke tswa goreng yane ya bohlano e ne ya karolong ya pele kapa e ne tlile ya mane kgefutsong Sweden le Tunisia me itse papadi a e fela ke tsamaile mona a ne ya kgefutsong e le 2 Sweden 1 Tunisia me papadi fetse le 5 Sweden e le 1 Tunisia ka nnete ba lele ka mokwetlisi ba re jwale ke bone maAfrika Borwa le bona ba bua mona ba re ela safa e tlamebe ke lona le tsamayang mona mona yene ya Tunisia e tsamayang teng ka mohlomphe Hugo Bruce ba re naga tse ding di nka diqeto ai wa tseba mamedi na tse ding di nka diqeto banna ha ba emele mang ha ba kene dikopanong tse sa feleng kore ba nka qeto bakeng sa gore naga e tsamaye hantle ha o bapalwe momamedi ka nnete ke ya o jwetsa nageng tse ding ha ntse o tsilatsila o ngwaya tlhogo o etsang o ngwaya ditsebe ba o balela ka thoko gobane naga e tlamaye e sebetse jwale le Afrika Borwa mona ke ntho e tlamayang re e rapedise re be le baetapele ba jwalo man bana ba edutswereng di-position tse hodimo o be moetapele ha o le moetapele momamedi o keke ba kgotsofatsa mahlakore kapa motho e mong le mong fela o tlameha o be moetapele ya nkang diqeto bakeng sa naga ya hao bakeng sa mo o etelletseng pele le ka rakereke o moruti a sa nkeng qeto o batla go kgotsofatsa mophutheo e mong le mong ha o no e kgona ntho eo
empa o nka diqeto bakeng sa naga bakeng sa phutheo ya gago bakeng sa kgwebo ya gago le bane ba neng ba le kgatlhano le qeto gago ga nako e tsamaya ba tlo bona gore ei mara mo mona re tshwere meeta pele ga re gotla mona mamele re ke yana go mphamisa masome a mabedi a metserobedi metsotso a kamora gora ya bobedi le Serie FM ke bitsa jalo nomfundo mo o tsamaya le botlhe baro ya zekotlhwa

0: ke barotsana be ke baratang haholo ke abuhle o tsama le nomo le nomfundo mo bar o ya skohlwa baro ska itibala re manga nnete o itshware tshware hantle fihla bathong wanaka o ska re etsetsa mehlolo ba nona le motho ya hlulwang ke mahlo ha fihla batho mana etse mehlolo ere la o mohlaba ga litlo tsa mali yena jalo mo ba ke o feta ha gore o tla iphitha pithile maqalang o fihla teng ha o hlanthwena iniwa o ya nwa ha tsebe batho ba mona o qala o ba bona mara ntwa i buang ha qedu bua o bua le motho yona o bua le motho yana bua le motho yona o bua le motho yana jalo itshware hantle ska itibala o fihla bathong tsebe le teng mamedi ha le motho ya jalo tena batho re a o shebore e yona modimo ai e ona le batho ba a fihla fela sa letsebe sa le mane o bua nthwena o bua yani o bua nthwena o bua yani a tawile wa dumedisa hantle mo qoqo tla hla hantle ka tselene ba hetseng ho hla nthwena wa itseba mang o bua nthwana wa itseba mang o bua ka mang wa tseba ke dipolitiki wa araba ke kire ay ay ay ay veli
1: mantsoe a khothatso go mphagamise
2: tshula moya wa
1: le nane o nna dikalane le mvolo
0: mamedi ho fela le jwalo mashuma a mabedi a metse seletse metse zopile wa tla horane ya boraro mona ho le sedi FM re tla bela re bua re utlwa re o ka ka jeno malaitsa o teng mona ho WhatsApp ya le sedi mvolo le dumela ke nna Thembisile Mnguni ke mona Sebokeng ka jeno ho mphamise mvololo ke go barbaleng pesale me 23 ka ofela re le bo Thembisile mabedi re phamisitse ka pesale me 23 a re mvololo ke re ringe ka fela le jwalo mamedi tla ipalla yona
1: mantsoe a khothatso go mphamise
2: Moya wa
1: le nane o nna dikalane le mvolofo.

0: Mohamed Mwana Mohamed Pina Manati Muso Worship Bazamale once more 6 Bari Ngino Bufakazi Kilibitso la Pina Ngino Bufakazi Bari how do meli kannete hore ke khutse how do meli hore ke thole ho bane ke na le bopaki re ne re feletsa jwalo mphamise ka jeno a u tembisile Mohamed o re phamisitse jwalo ka Psalm 23 arre ba le ka ofela me etla re qalla letsatsi lena la labobedi me etla re beya hantle jwale pinena ya mmuso worship haire ngino bufakazi ke na le bopaki ha ke gone ho thola ho atla tabeileng a etsala monna wa sefofu ha utlwa hore mora motho wa tsamaya o teng sebakeng sena le ha sa mmone fela o na utlwa hore ya teng ka jeno motseng ha tshwane le ba bang ya ba wa hweletsa Mohamed di clever tsa nako eo ya ba dintse di mokgalema di mokhalema roko butlehle stena ya ba wa mutlwa Jesu Kristo a mmitseng ya ba monneno le yena o bua mantsu yana ka morao ra kopane le yena a re ngino bufakazi ga ke gone o thola gobane ke na le bopaki ke ile ka kopana le yena dilemolemo ke sa bone fela itsa ke kopana le yena ya ba ke a bona le ho ja ho ile ba le batho ba kgahlano le nna ba neng ba nthiba ba ntjwetsa ka mokgo ke etsang lerata ka teng e empa ke utlwa ka hare ho nna gore enwa ya teng ka jeno motseng ha a tshwane le ba bang ba ileng ba fihla Jalaria mane ho Psalm 23 hona le mo ke rata Mohamedi inne tefatsa mantsu a pina ena ya mmuso worship ke na le bopaki Dafita hona le maring o teka tafule Psalm 23 mane hona le mo Dafita a reng o teka tafule pontseng ya diratsaka haite ka fela o tlotse tsehlwa ka ka oli mohopa ka wa gapatseha le hlonono le mahau dintse dintatela ka ditshutso tletsa ho phela ha ke motho ya fanang ka bopaki ya sa gone ngothola are mveli nane ke se ba se ban rightile off ke ne ke le setseisa le di family gathering a re kopana mesebetsing ka mora hore ke jwe dintho tsohle ka mora divorce yaka ka mora ho kula haka batho ba re ho fedile ka nna ka mora ho lahlelwa ke mosebetsi ba re ho fedile empa ke na le bopaki ha ke gone ho thola gobane o ila iteka pontseng ya diratsaka bane mbanwa kofi ka nna bane bane mba WhatsApp ka nna o ile a bona tsa matla le boholo ba haye gore ngwana ka le ka ra gohlo ha o dule ho tsa mawa mamedi re ke thole ho bane mona re bua ka motho ya tse bang ho fetola maemo a motho
1: kitisetse kae
0: ka nnete re ka bua ka batho ba bangata tabene ke buang o ka ibotsa o ka ibotsa moshe tabene ke buang o ka ibotsa jobo o itse ba hantle re mona ke a tsebang

0: re ya leboa Paul K e tsebeletsong ya lesedi a re ya tseba go fetola re ba metsotsong ya re bo moma medie pele wa tla horane ya boraro ha re utlwe moma metsele sedi FM le hokae ntho tsa di tsama joang ga jeno letsa tsing lena la phomulo la la le shumela metsotsi le tsing re ntse re le mona
1: dikalaneng o lesedi FM
0: fela le jwalo moma medie re lana nang la dikalaneng mesong mona ho le sedi FM 086 000 3084 079 758 5066 re tshepo me halena ga jenu ya sebetsa ntho tsena bana bela ga nako tsena enke di enke tsetse mo ferefere ke bona maobane ke ra o batho
2: go tuma nemveli mo re bo hentuma ka tuma le pakise o mametse khale bo ka mantswe a mphami sepesane me 23 ke moletsa wa letsatsi la ka jeno tjena ke tla dule ke ntse ke tshitlile ho yona ke a leboga
0: re a leboga kgaitsedi ya ka re a leboga ka nnete ha re fete re tle ka mona wele WhatsApp ine ya ka hlenkela hole man nkela hole ka tsiletso sang fela e re le ke happy vele re bona hore
3: eta eta eta mbulisto eta mbulo mavorovoro ke ujine ga tsebe gotmane ke mo kanana mo okne gotmane ai ke u mametse gotmane yaka ke se boile ke lena la ga leo ke u mametse gotmane ai la ke thabisa ka nete wa bo
0: are le boe gotmane eita da
4: hotso mbololo hotso chastrata Ntse go mametse mbololo ka mona ka 89.9. Ke thumetse ka matla maholo ngwana mme, ke thumetse ka matla maholo empa he. Ra hore nya bohlano mbololo se ratla chaisa. Ra hore nya bohlano lo yena mbololo ka mino monnati. Ba o simbolisto. Ke tla di ka mona ka Bloemfontein mbololo.
0: Sha bo ke tsana bo dile se di dumela?
5: Mbololo.
0: Re dile ga ngwana eso.
5: Amna dirbolombolo
0: ndade ke mangoletsa le kae
5: ke kholo ngwale standa wana ka ngwana Carlton Billy mpone mmae
0: ngwane so ntholitsa mafa
5: ah ntholi kuntoko bo dimtshoka bo so wena mpotsi bolololo dimtshoka bo mbololo
0: ngwana mme ke ya le bo are o renga bohlalo e ithatya tsebeletso o ke le sedi mo mamedi dumela
6: eh la misazi ka ngwane
0: ndade ntholitsa mamna didi ya vha ngwana
6: ndade wa ka ngo hopotsa kae kae mano ya tiba ke Ireni
0: Savi go hopotsa ga ngwane se
6: wa singwa o nne go pana ga ngwane Savi wa le skeme ke ma so tshwere tlhotsa o ka mane ka ntlana
0: he skeme ke bo ndo mo ngwana mo se le ntho di le ngata
6: fela ke mo yeng tsa ngwane se ya le mo yeng tsa
0: a la skeme ke ba ba khawa he ba nna go hopotsa ntho tsa qwaqwa kwa nam ne ke tsa mali mo rutila ga je skeme ke me ke sa odla nano la motsia romantsi buya hona na le segutlwana mona ne re re mo chai tukis a skeme keme a wena wa ntsiba we re hotla qoqwa mane le morala ka je wana la bone ha re 5 o'clock ebe re a theoa ei le sedi dimela
7: a bolo bolo
0: ngone se le ga ndat
7: ke phetse wena ngwana mme
0: ndade
7: eh ya mana mme
0: ndade wa ke ma oletsa le kae
7: ke ra mmane ha u file N1 mo
0: ndade ra mmane ntodi tsa mavang
7: ha bo hlo ngwana mme ntwa ka ya tare ke le fifi
0: eh e bo ho etsa la fa
7: mo ra dilo a tshela ka ra taxi N1 ma
0: ha o ba thunga skisi ndade a skisi
7: ho hlo ubima wa nyolo setsa ngwana mme ubima ha o le singanyane mo bolo
0: ke a dumela ka nne dimpa le maimo ngwana ntse le modima o tise hlele la banda da le fematle
7: ngwana mme timane no ile nyana la sisi mulo ya ntse sa broko ngwana mme ke khono lo roba la khono ho ja ngwana mme ke motsela tshe
0: ke a dumela ka nne
7: Eh mwana mmari ke talbula le ha mosebetsi ntwa tamela mwana nna ba so plate ka ntata ti.
0: A skisi mwana mega se o hlaitseng ka maradi man.
7: Hey mwana mme. O lukile mabolo bolo mwana mme hle.
0: Re a le boa.
7: Dampi.
0: Hai mmamedi. ke daba tse botlhoko ka nnete dumela mvalolo go mametse audio bouquet DSTV channel 806 masita wa lesanda wana o qwaqwa magunga re ntodi tsa mahamana TV le moloyi moloyi go mametse ke le ke mametse le Mrs. Dipogo cute girl my wife ongodzi mona ntate ri ya leboa dumela vele 88.9 ke le botch na chief tike na morexa mokwena mvalolo go mametse ke le Winback makele ke tla thabo ntsi apani ke na a re mametse mana 88.0 masabata malfani kana na ogni 92.9 ri ya leboa dineo sifatsa mapetle extension so wethu 88.2 aram valolo le nna ke teng ke mametse le Sedi FM valolo se budisa ka se re fodisa moyeng ke ya leboa ke dudum dudu fani a re mgotsi mo fela ke ya leboa ka mona ka monyakeng vessels brown wena dudu re ya leboa re fodile moyeng a re ya leboa dudu kwane ke ona tabe amphamiso re mamedi re lukise motho ya ga gagwe man re mme hantle mamedi re imetswe he ba na re imetswe re hloka re nne re recharge re hloka re ihopole hore re bomang me ha re etsa tjena ke a re itukisa me motho a ga re ha lukile so hle di lukile o bona ka nama o tlowa fela le ha sa hantle ka hari motho ya ga re o bona ka motho tsa mare mwaneno e so imetse ale se di FM dumela
8: ha go tsompe mo ga di mloi fa ga ne mo holo
0: e la mhlompe di ya ba
8: bona me di ya mna tsampe ga ga ba ding ka mona o tsere ka 88.4
0: Ae, harle bo mhlompe wa ga nthodi tsa mahamnat.
8: Ngadi mulo i mana me go khompile o kwa.
0: Ala ala.
8: A di mhlompe wa ga.
0: Tsebele tso ke le sedi, mame di moeng dumelang.
9: Ola bololo be listo me.
0: Ei tadia.
9: Ya, ke se di ya pereto ka ngwana mme, ke na lo e.
0: Nthodi tsa mahant.
9: 8.0 machiwa lo khosi la tswa.
0: Shabo ke tsana machiros le sedi ele eu.
10: Ye mvalon
0: ngwanes
10: ke sa bolong bolito
0: ngwana mme ntodi mna di di avang wena
10: a ntodi di ha nka o just random
0: ngwana mme
10: wa tsela a di tsinye ngwana mme 88.9 ku sefa le 2 mile Carlton Bay
0: ntodi tsa mahandle
10: a ntodi di ha nka ngwana mme ntodi di ho ke tsela outside kwa ela ngwana mme
0: a re ya le bo ngwana mme ha o le jwalo
10: a re ho re nya bua
0: ke le tsatsi la phomolo le phomotsi ka jeno
10: Ah mwana mme mwana uri ho tshitwa mazo mwana mme akana jazz le na jade.
0: Ah esebetsa nga ntle bana beso.
10: Thank you boliso.
0: Tsebeletso ke le sedi dumela.
11: Ntate mmoli le ka.
0: Ntate ke a phela mwana mme o present.
11: Mahuwa morelo sa re baba le. Ke le tepa mo ka mo lori paka.
0: Ntate wa.
11: Re a leboa. Ka le ka le ntjula ho seng ho la le tsatsi.
0: Ntate.
11: Ke mo ditsa wa ka. Ho ba le re ke ke na re firile tanga la kotsohle. Ne re tsone tse ka misa yo tseri re ne re rapele na ka misa la ile re tsatsile ka sheko a selo tsatsile le monate empa re kete ka go bane re batho ka sheko re tse ba o rapela ka le bakala bo re la tlo fa tse ka lego
0: amen re le boa ka nnete ntadie empa na go ngwe mo ba medi di nthori tlamaya di etsa hale ka tsela e o ditlamang e be di etsetse ka teng go batjha bana ba 1976 ba ileng ba ema ba re utlwile ba sa tshepa letho ba sa tshwara letho empa ba re go lekane go mmuso wa kana kweo mme sena se ya o bontsha gore ya matla o hle ona thewile le ho ja dintho di sa tsamaya hantle ba bang ba lahletswe ke bophelo fela re ya ba leboa me potso e setse ho rona ba ntseng ba phela hore seo ba neng ba selonela seo ba neng ba setseka ba bang ba mabitleng ba bang ba qhwadile ka jeno nna le montsena tse 50 ka jeno re supa eng nna le wena re supa daba tse re di bonang ho madlang ka commission re tla qokela batho ba ba batjha hore naha ya rona e tsamaiswa ke dinokwane bo Hector Peterson ba tsoa ba tla utlwa hore maponesa a sebetsa le ditsotsi ho tsamaisa di-drugs basebeletsi ba Home Affairs ba rekisa dibukana tsa boitsebiso ho melate e keneng ka tsela e seng yona Afrika Borwa nna ke yona pale re tla ba qokela yona banna gore banna le montse 50 tse le lwanetse le lwana le mmusiwane wa gatello tseba maemo ke yana ka mora dilemo tse mashuwa mararo a mesummedi re fumane democracy na ha e tsamaiswa ke ditsotsi ke a gola ba phomotseng borokong ba bona ba o qetela ba tla ra e re gotlileng re ile o phomola re ke ke be ra phela boemong bo tjena para e banna re tloeleng re tsamaye gobane ka nnete mo re qoqa eng ha re ba qoqela ka jeno gore ka jeno dipresente tse mashumi a tsheletseng ka low figure tsa batho ba batjha ha ba sebetse ba qetwa ke nyau pele di-drugs mame di dumela
12: jo dumela je
0: ke dumela kgaitsedi yaka
12: ga monate jwa ngwaneso
0: ke a phela o phetse ntle
12: ga mogau a ye go lekana
0: o ka nnete
12: ngwane o tsamayaganyane
0: m
12: ga o ka tata ngwana mme wa mathata 180 km/h sebere le siko
0: a
12: ga o ka hetla mogao wa sheba o ka ga commissioner madlanka wa iputsa gore batho
0: so
12: go jaele se ka ntlantla sebere le kae
0: hei
12: Hi. Hey,
0: hey, ba tlamang ditae ba dieta tse benyantse tjene ba tshwere maemo
12: ba tshepetse naga ba tshepueng
0: ach
12: o iputsa ona rona mona bo fatshe mo modinta mo ntse re fiefiela moo e ka be re le kae
0: ai
12: mogau wa hae o tsamayaganyane ene mo o fetileng teng o sia dimakatso
0: go tlameya go senyee gore o tsebe o loka nako e nngwe
12: bona ga o sheba ditrux tse o tlhintse di kena ka gara naga o sa batho ba kene ka gana ke ne ke sebile thorotreni e nngwe bedi mo go entseng dikhuku ka gane ago ke ipotsa go thelebišene e nala production channel eo ga le lesiko batho ba ba ngata-ngata ba kene ka gana ga ba palamisiwang dibese ba ga ne go tlo ba tsibelela kae soo ke tshaba mogao ngwane o tsamayaganyane
0: re na le batho ba binda ka jeno ba kenang manyalong a tsebe gore gara ka go rekisa fela naga citizenship
12: How do you know?
0: ba tlamaya ba itukise mamedi go imetswe motho e mong le mong o dumele motho ya tswang nageng e ka ntle o tseba gore ga o ratane le ena a o tshepise 2,000, 3,000 o rekise naga o monke o emane Home Affairs gore ke monna gago mme Home Affairs ke emeng ke tse dintsi tsa dintho tsa manyalo tse ba tlamayang ba ke ba gotlele morago jalo ka ba tlo go tlhakola di-visa tsena di-study visa tsena tse dingwe gore huko shebuwe manyalo ana a batho gaitseditsa rona le batho na ke lona ba bitswe mona huko huko tibuwe hoetswe dipuputso na e rekisitse motho a sa e rekisitse walla na itse o tla na na 200 rand kgwedi le kgwedi o file motho bodulo ba Afrika borwa ka tsile senyo ga re re mo mamedi empa ha re sa bui di ne di ona mo re yang teng re ntse re pata re beya dintho ka tsile itseng ehle ee ne dai be ne di be jwalo le rona re itukise ba ba raro ba o qetela re kwale gotswa
13: hela hela hela bolulu ida mapulo bolulu
0: hela le ga ngwana mme
13: ngori to je tso kefe
0: ngwana mme ntho di monate ke la bobedi ka jene tsa tsikila phomola
13: sa vila phomola ngwana mme re sa phomotse ngwana mme ke le ka mla ka tsika no tsata bolisi
0: ha ngwana mme re le bo ntho di tsama hantle
13: ha ntho di tsama hantle bo tsanya nanyo ano ngori ha ona ntse falotse mo phile ngwana mme ha le mamele ditsetso tso tso dialo ka bo phile bo listo
0: ngwana mme ho jwalo
13: ke a leboa bolitharo re ya bohlalo ngwana mme
0: re a leboa le se di dumela mo mame di dumela
14: ela noi
0: dumela ntate
14: ee nga ka mokwena ka mona ka bola thata ba di matla thata di go di go mame se ga 8.2 ai ke re ke la mona di lo
0: a re a leboa go ena re o reng ya bohlalo
14: ha ke eloi tangi
0: Sebeletso ke le sedi mamedi mo ndumela hle. Sebeletso ke le sedi mo ndumela.
15: Kozo veli.
0: Ndumela ndade.
15: Veli o go ke le sedi manje ma bidia mararo o ntate ya hlaiseng ke kgoko. Ona mo no bunya ka salame 23. E re le ya nka tsa magotlo nya moriti wa lifu. Ntiki ka tswa bo bile a buri bong. Mopane o na lenna. Ke ala ke batore ho yena modimo o na le yena o tsuku ngo a le ho bona o di ntse a na le yena e be ile modimo e vele ke tla se phaka le big fish wa ra se be ile net ke o mametse ke le mona Harry Smith ka 88.8
0: that is phaka re le bo ntate ha o meile handle wa matlamella hore le maemong a na ntse le modimo re a le boa
15: ka gita ngivele
0: Mamedi tsura mametso senge robongwa kamara hore na ya boraro re ya le bo wa hle mo mamedi mahala ya panya panya na kwe fedile re wela jwa mo gatlhelang wa bobedi wa nana la dikalaneng la bobedi bekeng re tlo fitisa mabenkela re gotla he re thewa ka mmino re tla sheba ditaba tse itlommempele bo mamedi me e be jwa le re tlo jwa le ko mo nna le wena ka jeno mona ho le sedi FM re hleke mabenkela re gotla he re tsebe ho thewa ka mmino Mino bane lo na mangata jalo ka letsatsi la phomolo tsena re a gotla
16: re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela taba taba ke le tshwaola haola x jwale kala 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngolise tso voter letsetsa 0800 118000 Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
17: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le supe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Ho jwalo mo mamedi Lesedi FM ke molelwa ke letsatsi leno ka jeno la batjha. 16 June ke letsatsi le leholo haholo. Mamedi America le Iran ba fihlelletse tumellano ya kgotso. Miliona re a leboa. E ga e go aba jwalo Trumpo aska fetwa tsileng wa ne ntwenu e mono mo mamedi re ama ga ofela re le fatse ba re bone he ba hlile ba bontsha hore ba fihletse tumellano ya obe di somo fatse tumellano ya khotso na yeno ya America le Iran re bone

0: Ko jela ka tsebe ngwaneso, ke le mona Durban-e. Ha re monana ngwaneso, ko jela ka tsebe hantle. Ke qhoba bosiu le wena ngwaneso, re boqhoba le wena ngwaneso.
1: Tata Veli, dumela moratuwa. Ya boloka mohaka mohang tate, leqhubu ke 90.3. Ramolotsi ntate, komametse le masome a mane. Danke ntate.
2: Kgotso batlo le istu. Ko jela ka tsebe leqhubu le 88.4. Le ka mona ka Morokano of Soweto, bua letsatsi le seven. Ke a le wena gore lenyane ya bohlano ke tsatsi la phumula ka sheko. Tanki mo volis two.
3: Hai Mpororo, ke nkgono matsileng ka moka Thekong. Ke na le wena, ke dutse le wena ntse ke hata motšhini mona. Ke na le wena Mpororo, nkgono ka mona ka Thekong.
4: Hula tate Mpalala. Mambitso ka seteje ka mona ke tate sekolo e 8.1. Re ho reng a botlhano tate.
5: Bololo orchestra dam na ke tsena gara ka pirutuna go mmala go mametse go mmala bitsile wena o tlana go a fika ka go ka ya qetela molo wa re ka tse bitsile wena buti man wena o tsono to some flama go di lo buti ndo tse smart ke tsena gara ka pirutuna go mmala chapa out
6: tebeletso e ratwa le sedi fm

0: I love you.
1: I love you.
0: Hey, Mama, we got the land demo na banata mi ara. I love you. Gile bizola pina. Juale mshimano na hasa pila banalifu. Ai. Ai lifule bohloko mo mamedi a holo ha lenka batho ba ba chajina bana ngle talente ka na bana o tsamaile ka nnete ho ya ka na so qete mosebetsi wa ile tong lena la mino fela thato ho petala ha ntate modimo mamedi re ya le bowa ho bane na go nyana enyane re motsibileng ka yona or sietse mino na o monate Black Diamond ba utlile bona ba re ipanoi pile mphofolo sanere ba re pelo yaka mashuma mo bina metso mehlano ba pele wa tla horane ya bone ka jeno letsatsi ke la pomulo ke letsatsi le le holo la bacha me ke bone mosebetsi wa ga jeno o tla tshwarela ka mona ka province ya Gauteng. Ya ka mona ka province ya Gauteng dile matsena se mashume a mahlano atsa letsa silena hemo mamedi ka mona ka sibageng se buleileng haufile FNB stadium Nasrec Johannesburg ke mo teng mo president wana hatla bateng a fane ka puo ya letsatsi lena la ka jeno mamela ke re shebetse mmalwa fela ditaba tse itlhommempele mona re bone jup jup eleng sebodi sa television mmoho le sebini tlabela tlalela gape ka pele go tlala magistrata la Jemestine Hosani me Lempopo mane mameding ai banna tsiba ha o bona ha holo re letsatsing la batjha ba ileng ba lwana kgweding ya batjha me ira ha o sheba mona of mana ditaba hore mocha ya dile matsema shume ama be dia mezwe robong mamedi o tswere mane ga maboyi ga mo japelo ka mara hore abite mosadi ya dile motsema shume be dia mezwe raro ke mocha le metaba tsena di etsetse mafelong a beke ka moqebelo ai ho thata mo mamedi re lwantsa nthwena ya GBV batho ba batjha ke peto ka mona le ka mona peto ka mona le ka mona hana le mpopo mane bila bila mamedi ho tswere melelo ya dilemo tse mashome a mabedi a metso mehlano le yena ke motho e motjha ka peto ka labohlano mme dipuputso tsa Statone di bontsha hore o betile jwalo mosadi le yena ke motho e motjha ya dilemo tse mashome a mabedi a metso mene ba ile ba kopana ho tse ding tsa mabenkele a jwala mme melelo eno eka o ile rekela ausi wa lehlatsipa jwala mme ya ba o qobella lehlatsipa hore le mo le fetchelete a ile nga rekela ausi a jwala ka yona mme ha lehlatsipa le hana ya ba ntsa tipa wa motsosetsa maybe le amobet melelo na tlahlela ka pelo le gotlala dinyewe la bila bila ho sa ni mo mamedi jale ke le ga botsa botso re be bana tsatsing lena boy Dr. Peterson botsi etsi machinini ba tla reng a re ba qokela tabatsena tabatsena tse tshena mo mamedi re bana ke mona lilela yema le lwana bakeng sa thuto batho ba batjha ba beta batho ba batjha ba theoa ba nyoloa ke dithethefatsi ba nna re reng mamede ke re bue nna le wena ka jeno letsatsing lena la batho ba batjha keletso o ka ifang mocha wa ka jeno o ka reng ho yena mo mamedi diphepetsong tsena tsengata tse tobaneng le batho ba batjha tlhokeho ya mosebetsi dithethefatsi jwala bonokwane ntho tsengata mo mamedi a go bue le bona ke ne ke bala maikutlo a mo chemong mona mo mamedi a re ho ya ka tlhoko ena ya mosebetsi e bonalang e le ka hodimo ho dipresente tse mashoma tsheletseng batjheng ho ya ka yena a thuto ya rona e dikolong e tlameha e fetolwe jwalo ka ha batjha ba 1976 ba ne ba lwanela jwalo re re ke ke be ra rutwa dithuto tsa rona kaofela ka puo ya Afrikaans mme ho thuto ena ya kgwebo mo mamedi thuto ena ya bohwai a ke ikene dikolong batho bana dikolong mano tlwa primary ba ke ba rutwe iska ba ntho e fellang buke mane re a tseba ho ntse ona le dithuto tsa bo di-business studies accounting economics le yona agricultural science fela momamedi ba re ha ya lekana ha o ko o rutwe batho ba batjha ka dikgwebo jwalo ka re bone gore batho ba tswang ka ntle momamedi na ntse ka ntle ba e bona menyetle ena gore na batho ba batjha ba ka rutwa mohlomong ho tloa sekolo ngwana ho bena le subject eno ya ho rutwa ho lokisa cell phone ha o butse kgwebo kgwebo e tsamaiswa jwang tsena tsa bo disaluni kore dintho tsena di kene e be karolo ya dithuto batjheng ba rona ba re ka re sebeletse le yona ne ke batla re ke re e shebe mo mamedi ka jeno ha re bua letsatsing lena le leholo re na o e bona jwang wena mme ho na le motho a ileng a bua mona re ha o sheba dikolong tsena tsa private bana ho tloa mane bo grade 1 ba ba le bana ba rutwang ka botemo ba ba le bo dirapana tsa bona mo ba rutwang ka phapusing mme nthwane ba neng ba e rutwa ba e ba lo etsa mme kolo tsena ne di le teng mamedi di-technical school nakong tse fetileng boholo ba tsona ba nna di ile tsa kwalwa ke a opola boqwaqwa mane di ne di le teng ba re ntho ena e ka re thusa mo mamedi go lwantsha tlhoko ena e kana gaholo bathong ba batjha dipresente tse ka hodima mashome a tsheletseng tsa batjha Afrika Borwa di sebetse mamedi a ke re bue nna le wena 086 000 3084 ke letsatsi la batho ba batjha o reng a o fana ka keletso re shebe le yona tabena gore na e ka re sebeletsa e se ka ba ntho ya dibukeng fela ngwana o rutwa dibukeng fela wa tswa wa tsamaya o ya krema ntho eno a o balela fela o passa a fete e be ntho ya tla ba le lerato gore di-practically di etsiwe gore ntho ena ke ena sebetsi ya matso e kene mo mamedi nnageng tse dingwe go sebetswa jwalo bo China mane ngwana a lelemo tse robedi tse leshome o sa tseba o etsa ntho itseng o sa tseba o lokisa computer o sa tseba o lokisa founu o sa tseba o etsang mme ke ka gona dinageng tse dingwe mo mamedi ha o sheba dikgwebo mona Afrika Borwa boholo di tsamaiswa ke batho ba tswang ka ntle ba re ha rena motheo ha ri a fuwa ba cha ba rona ba ka ba rutwa haholo ka tsa di gwebe se di tender e se tender re rega se da se stelele se benye o register re company u kenye masipaleng u fumane tendera reke koloe go ha e ya o sebetsa ka thata qala gwebo fatse le u tlusisa hore ha re bua ka gwebo re bua ka eng go tloa sekolong bacha ba rutwe bo aha bona batho ba tswang Lesotho ha ona batho ba tsebang aha mo mamedi ba tsebang o rulela jalo ka bana ba borona ba tswang Lesotho ne ke ba tsebang a o rulele ga le senge motho a tswang Lesotho wo wo wo wo boot bona di tech shop tsa rona metseng ya rona ke boma bana ba borona ba tswang Bangladesh Pakistan Ethiopia hariyo tsamaya mona di sitinza mabenkele di saluni ke boma batho ba tswang Malawi Nigeria hariyo ke ne ke etsa mohlala mmamedi ha re jele komo letsatsing lena la phumulo tsatsing la batho ba batjha re ke rutwe o rengwe
2: ke nako ya o tshosa tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: mamedi le shumele metso me hlano metso so hantle pele wa tla hora ya bone mo mamedi moeng dumela
3: ga ke mloi
0: e la mshompei
3: o khompei wa ka wa tsiba ha ona nne ke se tani ye o ibuang ya hore ha re ikere ha re Hey, they got the right to that. The agriculture, that is guru.
0: Dad.
3: That way, it got severed the hahu. It got severed the hahu. Only in that game, I ran out of my hand. How is every private school on a yard? Go in private school is eta, eta. It's not the whole thing that is normal school, Tena Dharma. Marmoy. Kenya did not get a dragon for a normal school. Papa is called to call the other one. He didn't get in the team of Gahari agriculture. Kenya Yaron had a damn good. No, not any. Hey, to open a hunter. Hey, and then the game, Madame Louis. Then to another Rambo, Babylon Castaris into the one that became that guru.
0: It's in about Chosra Lombrana, Bishop Bohore. Ha re sheba nakong e fitileng le tsela eo di neng di rutwa ka yona ngwana ne di qala le rutwa ka agriculture ka tsena tsa gwebo go tloa ngwana a sa le monyane mme sa bi ntho e bukeng fela go etsiwa bo di-project re ngwana a ye go tho tsamaya o etse jena tsamaya rekisang gore go na le ntho eno mme ba re ga re ka ra gutlelang ganyane moo re ka e tlhola ntho eno
3: ka ona nke se janyeno mhlompe ha re tswe he ha re ke ha re tswe sheba nke ya bo di kete fa ke re sheba nke na ya ya mo sebe ke re sheba ntho ka ka mo bua ka ona ona jwale e ba ka nya ti ya ho lo ka ho na ha ya rona yena ya di kete fe se ka na ka na ke ipoza rona hantle mme di mlo ha re sheba khone ma ntho ye ke se swa ta e tsela e ka mo kwa ona ene e se bile e tuka ka pa a kile ha ka na kana na ke po se u kai ke po se ye u kai una le moro go ke ke mo na di mloi go bani he ke tla na e nya freedom le re bona freedom ma ke tla le ke ke te fadi mathata ntse dira ka ofela nne tse ha di bone ka tibe ha bo nolo mo ga di mloi ka ba ga lao ya phela frito mo
0: ei di qata batho ba batsha ntate bishop man
3: ene mari mo ho mo tsogwa o ba ne batho ba ba batsha ke ne lo go wa ho sane ke bo mo presidente di doka ka o sa na re to ba re jona ho sheba mo di mloi
0: Ha re go tloela mrana bishop o ke ya leboa.
3: O sentile ba gana ka ugwa.
0: Ke ya leboa ntate. Mamedi moeng dumela. Sebele tso ke le sedi mamedi dumela.
4: Dumela veli.
0: Dumela gaitsedi ka.
4: Amonate.
0: Amonate gaitsedi motho.
4: Ke go bolelle ka ntse.
0: Ei.
4: Bana banana ba buti tawash. Isa koloi ya ka mo ka sonta. Ke ba botsa gona. Le hloka eng? Hore le ntse ntina le napi. Go pali di wole fatshe. Ba di wola. Nna beke. Ka tsama ka di beng ke le leo. Ka ba rekela mutshini. Ka ba rekela di se ba di botseng ka o fela mo. Ka ba fatsona. Ka ba di tumelano le bona. Gore koloi ya ka. E tlo tla hangwe ka Sontaga. Metlhena le metlhena.
0: Wow.
4: Mputa wa itala. A ke ke ba se pibe.
0: Eh.
4: A ke ke se ba se le bot.
0: La bua.
4: A ke ke mo tsete 3000 ga ntaya ya. Ka reka motšini, ka reka di sepa, ka reka di shampoo, ka reka whatever, ene ba eng motse pampiri ya bona. Ha ba dilo go le leng. Ene bo ba itse ka wa shipe. Ke platsela. Ka kena ka wa tsuka ka wa tapunyaka. Ka invite ba go tibatsa bo ke AV. Go re kolo ya o itse ka ba sing ena 1 2 3 4. Ke pilatsela. Mpotse wa tsala. Ka sona tsa o seng ngwana bisa kolo wa isi. O le ke mo tshepile ha e fedile wa ipisa ha. A ndi ba mo kimetsa eng? Go go ke ba tshepe.
0: Ke
4: ba tshepile. Ke tsiya kolo mo. Wa ema ka kolo ile. Tsantsi ba e hlokomele. Ke na le ka tshika koloi. Se ke le kae. Ha ke re nna mstaba koloi. Ke go bua ka botsi go kwala ka shaba koloi. Ha hona next level.
0: Ba dingile.
4: Ba dingile.
0: Sho.
4: Ha hona next. Ke go tla ona ke mo tshetile. Ke tsa meeting le bona. Ke go tsaya tshwele ke ba tshetile ka lo. Ke ba ka le tshintshing enana ya strata le di tshipile di because le ka ga tshela le ka meno go tshuko le engwe lengwe tshita ke bona ta gona di engwe mo di sekolo di penya ba la ba utse ka nna ya ntse nna ka ba ke eng go be ba le ma emong ao ba ke fitile go mo ke tshile go nne ba dinga ke ke mamela go ke fitile go lo se ke ne pele nya deli bo thatha ba bana ba gona le ha o ka ba dula fatshe le bona aba etsa mo halo le bona a se ntshoba e kwetse ba ba tantsa ka ntsa ka pele ke ne ke rani ntse ke go ntsha mo tsa ndimi ba ne ntse ka o fela ha tsone
0: ah
4: mo go tlenya na o ke go na le in the NA ke o tsena mix o le go tsaya re mo ka mo
0: e ba tlo
4: bona ke ndi ha ntse ba go go hlupe ke la ka na ke ntho e ba e batlang ntse ka pele ke o tsena tsi ba go na di di kae empa go le isala le bona ke ba tsiya dikhi ke o tsena tsiba o mo ne le police ke pele se mo se mo ke ne se ke ba de ide fatshe ka mphe mo ga lo wa lona ntse le tsa ntle ntle le batla ende e nna ke bua ka nna bana ba utse ta nna
0: jwale mabinda re etsa jwang na banna re ba thusa jwang batho ba batjha sa le bima mo re tlamangwe e banna go bima
4: nna wana go na ke le o thusa ha mamela ngwana go a nna ke tsamisa nna wana go na ke le o thusa go tsa ntse ka batle counselor ke ke tlhola le counselor e le ke tlhola le mmuso ke ke tsa mmuso nna ke le ba go na ya mo le counselor ga ndi na tla ya ga nna re nna ke etse ntlena ke re go lo ke sia ho bona bala ba ntse ka ba ke nika ka koloi tsa mo. Ba tsone ke ba tshepile nna ke ba tshepile mo sebetse. Ke ba ke ibe kile mo tshini. Ke ba kile la ka ba ke eng.
0: Sho. Ah re utlwa ga itsera ka fela. Ai ho bima banna.
4: Ho bima baby. Bona go na ho thata ho bima. Thank you ba tswa.
0: Thank you Muratuwa. Ai. Mama di dumela.
5: Eh mbolo.
0: Dumela ngwanesi.
5: Ke mbolo mbolo so.
0: Ai jada.
5: Eh ke ka Carlton Wheel ku sa sa le tuma.
0: Yes ngai ngai.
5: Hey, bololo taba bua ngana thata bo khuku a tsaba bololo botawa ngwana nne jwala
6: mm
5: ka ga batla ngwana me batla go se tsaka ga le wa ke le lentjena la jwala ene ke sa bone ngore batla ga sa tla tswa ka mono ke bona mothata bo bo o lo tla le bo kopana le dikhetefatsi ke bona ka nna bololo ka ho le itima ha ke sheba tsela yo ya dilemo tseo re leng ho yona bo 2026 o sheba ona bophelo ba rona jena bo tsamaya jwang moruo wa lefatshe o wele ke dintlo tsa dinaga mesebetsi ha eyo sa loge de teng ya fela ehlile bona ka kwana o ntse o ka ba thata fela ke ke bone mbololo a saye ga ke thotse ke le mo ke thola ke shebe ke re maare re itshenyeditse nako kapo e ne le system ene re etseditswe ke maburu ha o sheba mbololo o thole o le velu le tjena o itshebe gore o entse lemo tse 7 o le primary ntse o sa tsebe letho wa nka lemo tse 5 wa ya high school o ko o ntsere dijalo go fela go tho tseba english o tseba math o tseba science but ka masong ga gona ntho o e tsebang ga o qeta mone kona o tlo ya tesi ya go kona o lo qala go na le ntho o bang o ka eetsa ka matsogo o se o sentse dilemo tse 13 kapo 12 so di bona ka system eno ka bo yona education le yona e ntse re bolaile china mane ngwana a kalang a fika bo standard 6 china bo standard 7 ga ona ntho a seng a sa etse ga o fela ntho e mo tlhokang ore a ka ya bo matric a ka ya tech a ka ya kae ntho engwe le ngwe e sentse le teng kaga matsogo a e le kaga kelello ae so ke bona ka system ena ya maburu ya paradating ona mme ele ya re brainwasha gagolo wena mbololo fela gona ga le batlha ngwana mme o bona tena jwala a jeteng ga ba le tsela ya ge e laolang ka yona ke di-event di-weekend batšha ba tauwe ga go washaba ka ntle ka mona makwaišeneng ditoropong mona batho bana ba tswang dinageng tsena tse dumbadumba tse batho ba gen ga ba ba batle bona ba busy ka ga ditoropo ka ga makeišene ba dutse fatshe ba dikgwebong tsao batho ba rekisa dipone ba rekisa eng gona dila gona ngwana south africa mona ka tsala a go etse pone strateng mona kapa a go etse lefielwa ntse le
0: rekisa ke tsee mokgotsa fela go na le motho nkaekae a itseng le tsela e ne bua ke motswalela ka o tswa mane manica mozambique a re phoso engwe re etsang jwalo ka batswadi ba naga ya aforika borwa godisong ya bana ba rona re ba etsetsa ntho nngwe le nngwe ke ngwana papa ga a batlang ke wa bona ga re gane ke ngwana o tlameya gole empa o tlameya a re ntho yana gore bana ba gole ba iketsetsa ke e nngwe e re itimang bana ba rona re le batswadi
5: o ke bothata mbololo o ka mbolelela go ntate batšha ba south africa mo motho o tlhoa le go ganna taxi gobane ga o mofa taxi wa itshebeletsa mbololo a utlwa
0: ebile ga o sheba bogolo wena nkaekae ga ba kgethe batho bana ba dinaga tse dingwe mosebetsi o mongwe le o mongwe baonka empa nna vele aa mana matšhege a tlogeng majita a tlogeng a nna le kgale nagana se ke butse tax shopo nagana se ke kuta batho meriri
5: nkile ka bona ba bangwe ona lekeišene bona ona ona o edela mona batho bana ba dishopo tsena tsa difenese ga tse jeteng ka babitsa ka mabitso ba ba fa dipamplete tse tsa bona tso thoma di fane ka tsona ntlolong ke wa di bona ga e baketa bona ba jalo patang motho nka pampitsen mokotla ono ka nako e wane o tlhitlha o sia jagateng e wane o sa mathalo kgona e bona na ke ntho jwang ntho ane tho ga eetsa ntlolong ke a fane ka pampile ntlolong ke batho ba kgone go bona ditheolelo a ga eetse di kanka mokotla ono ka go fela a o sia kwa bona ka magantlo ka kwona ga keta o sa go batla tšhele
0: empa re etsa jwang kaekae banna ka bašha ba rona ka nnete aforika borwa e na le tsotlhe ntho tse go boima ee empa ga ne re ke le rona ra ba le batšha bane ba kgonang go nagana batšha ba kgonang go inaganela gore e re ke kale ganyane ke tsebo o gola e re ke kale re se ka ba le batšha bana ba reng re thea mosebetsi jwang re ikopanya jwang gobane re na le batšha ba batla mosebetsi ba busy ka di-CV gotlhe
5: ga gena etsa ntho eno bololo ba number one gona yona jwadijena re phela tlasa kgatelelo motho o etsa business tsatsi tsena o le mbololo o se batla tse bogoiwo sane wa bona re ba ka ntse tsala ngwana jwalo ngwana jwalo go tsoba profit ya o lebeletse go go sona le milione ka magagwedi ha ga da gona ba ba tsana jeng ha ga gatane mbololo ha ga tsetsane wa ntola tedi ga di tadi tshepo tsa ngata tso bona ndi uile ka ga makishi ka ma ke taba go gona ga tlhole ile tsetsana ka ga makoishi ka bo gona ba ne ka nna ka tsoponya ya ha bo vele mlo wa di ka mekelo ka ga tsopo jilo ka ba go ba tlo ba bo tsa ka tshe wa bona Ake katana apelo gona but bolola bana taba ya botawa a le fela ntse bo tsama ka tsile leng ga ona ya bolela ona mo batla ba tshwane ngwana go ba bona o go ba bona la tsena tsa tsinyana ka di uniform di ka bene ga o go ba bona ke ga tsa wofu ai go
0: ai mamedi a ke tsebe man matsana na pelo a ga ikwa bohloko ka nnete ho e ka re ka ho ka bana le ntwe re yetsang le batswa di hle re ne re ba benta pelong batho ba batjha ngwana ha o ka tlung ho ba le tsilega e re nahanang ka yona batho ba batjha wa tsiba ke le ga yutlwa ntwe ya motswalo hore re batla ho yetsetswa mamedi hotad ho ba neng batho ba ba gona ho fihla mona ba iketsetse ntho mna ke kopa o nthuse o konke garafu nthuse ka jarete ke tla yo ha nana nna o goda nna le khale ke tswere diploma hai kore tsela e re nahanang ka yona tsela e re shebang bophelo ka yona jwalo ka batho ba batjha le batswadi ka re ka bathusa re ba bontse mo mamedi batswadi ba rona e bile batho ba batjha bonkgono le bontate mo ena go di fetuile empa bomme le bontate bonkgono le bontate mo le ya gopola le lona le bile batho ba batjha le ne le tswa le ya masimong o no sa ga Jesu mona hona le leruo hona le eng go baneng lona kana kweno mo tsomong bogolo ba batho ba ne ba lana ho le bima batho no na le bo di khomu di eng empa ba nne le sebetsa ka thata nne le gona ho iketsetsa ke tswile nthweno mamedi ka jeno batho ba batho ba batla ho fumana ntho di le mokekeng fela di beuwe mono ao motho a nka fite u bile ntho ya bohlokwa nka ikai jwala batho ba batho ke le dimona le leng ka khwala bile ha ba mametsi ba go mvalolo bona o tla bua fela fela ke le dimona le leng le kotse le qetile mbacha ba rona mamedi dumela
6: mvalolo dumela
0: go tso mmele kae
6: re teng le kae ntate
0: ke a phela mme wa ka mme ke mangoletse ala kae
6: ke ka mona ka Namahadi ka Frankfurt
0: e ya mami
6: ke mme mamloi
0: e ya maloi
6: mvololo ngwane so nna ke hotse mehleng ya apartheid ho ne ho na le sekolo tse neng di butswe ke maburu ka toropong re ne re ithuta ho roka re ne re ithuta ho pheha bontate ba etseditswe sekolo sa ho aha ba rutwa mosebetsi wa matsoho wa bontate boholo ba bontate le bomme ba gokang ba ahang ba etsang ba cheitarang ba phehang ka haga motho ke batho ba neng ba ithuti sekolong tse dikolong tseo empane ka mora 94 ha re qeta ho vota mmuso wa rona batho ba batsho ke ha o kwala dikolo tseo tsa
0: mahono o modimo waka
6: wa ukutlwa ke ntho e sentseng bana ba rona eo gobaneng ka mora 94 e laba jwale re concentrate-ile dithutong tsa kelello fela bana ba fokolang ka kelellong ya ba ga bana ntho ba etsang ke bona bana ba ntseng ba tlala mona ona ke bana ba leile dikolong ba tletseng gobaneng jwale ga gona sekolo se ba isang sona go tsamaya he gobane o tlholwa ke buka tsamaya o lo ithuta mosebetsi wa matsogo, tsa mo ithuta o aga, tsa mo ithuta go etsa eng.
0: Mme Mamoloi, wa tseba o buile taba ya botlhokwa jwang. Ka mantswe mang phoso e bile mono ya gore di fediswe mefuta ena ya dikolo.
6: Ntate, phoso e tlile moo, phoso e tlile, nna ke lela ka mmuso wa rona, nna ke lela ka mmuso wa rona, phoso e tlile moo.
0: Gobane malo o bua ntho ya botlhokwa, e ke dumelang gore batswadi kao fela re tlama re ele tlhoko ya gore ga se bana ba tshwane, wa utlwa mane ne re tsebe gore ngwana ona re a mmona o sebetsa hantle dibukeng, o tswela pele o pasa hantle, empa re a mmona vele tlile o motle ka mona ka mosebetsing wa matsogo, ha ya ilo ithuta o a, ha ya ilo ithuta o pheha, go sane ke chefo o ipulela kgwebo ya gae, wa aga ke mmesela a o bathong ba Modimo.
6: Kanki ntate, bontate ba bang, re na le bontate ba tsebang go roka ba roka motho ka ga motho. Ba neng ba ithute gona moo, ba bang ba aga, bonne ba roka. Batho ba gale ba tseba mesebetsi ya matsogo, batho ba gale.
0: E le ntho re e tlhoka mme Mamoloi le ka jeno.
6: Le ka jeno ntate e ntse e tlhokega ngwaneso ntho eo ntse re e tlhoka mfololo, ke a leboga.
0: Ke a leboga Maloi. Go bane mamedi re a tseba gore velutsi ba o aga, mme ke bone mosebetsi wa mane ha Mofokeng vele ba molata wa sebetsa, Nthabiseng o tseba o pheha, Mmitseng a le entse dipati le mosebetsi a tlo re phela, le yena wa iphela o ithekeisetsa dijo mane, mang o tseba go etsa ntho itseng, o qala kgwebo ka ntho a e tsebang a ileng sekolong a e rutwa a tseba a o etsa mosebetsi ona wa matsogo. Ke ena Mamoloi wa e bua mmamedi, a re fe ne le diteng kolo tseo re di kene rona ka mora 94 ya be di fedile. Mamedi bao bedi re e kwale, dumela.
7: So ntate Mmeli, dumela mokatu.
0: Dumela mme wa ka le kae?
7: Mo ha le ka ntate.
0: Ke a phela moratuwa wa ka.
7: Ntate rona re phela la ho hulelana fatshe re le batho ba batsho. Ke ntse ke le motswadi ke bona ngwana mothimong kwane wa sokola, ha o kgone ho thusa. Hobane le yena self ha kgone ho ithusa. O le pheku wa o bona o dula pela gago o hlatswa difestere, wa bona ga mane hanka ya mane ka palamela mane ka thusa thusa ka pelenyana, nkeke ka tlogelelwa fela ke tlo thusa. A tseba gore matsogo a sebeletsa metso, jale ga e sale ba itshwarelela ka ntho ya gore batswadi re tlo ba sebeletsa, re tlo ba etsetsa ntho nngwe, ka gona ga na le seabo go senyeng ga bana ba rona. Kadi ke tseba o ile kae a tlhata be motle a ye moo, ebile matsatsing ana ba e bitsa kereke tulo eo, ga re he motle ga ka kao ya ka ae wa tseba ke a kereke e tla gutla o se ka nako eo go bohloko motswadisetsa le moputso ka tlong ga bo go ditshila o ntse o bona wa sokola mona ga ikutlwe ga kare e re ke mo thuse ke tle ke bone na a kanketsetsa. Re hulelana fatshe bana ba rona, thuto ena ya rona e rona re e fumaneng ya go sotlega ya go fasa seeta ka terata, ntho ya teng e sedile ka ntle o sena taba le yona, ga ba e bone ba phela manobonobong ba itsetswa manobonobo ba senyeile ga ba batle kgotsa tetefele.
0: Ke yona mme masimemantho e ke e botsang gore batšha bana ba 1976 le ne le le batšha ka nako tseno le ne le kgona go ne o le thata o le boima go se bonolo go sena tokolo ena go sena democracy le ne le tshwere ka thata maemong a wa jwalo, empa nakong ena eo batšha bao rona re tlamang re sebetse ka thata renke mo lileng la sia teng. Ao ke mathata
6: ntate, ke mathata gona re ne re ka sekala sa dikgomo sekolong e le sekafthile, ga o fitlha mane o tsamaya ka loto ga o na ntho eo go etseng loto fela ka tlhogong o butse odimo o thusa matsoa gago a sebetsa gona jale, motho a sebetsang ka matsoa o na le tšhelete o feta motho a reng o badile kore
7: mosebetsi a ya ho fela mo ngata ha application mo bana ba rona ba botswa ha ba batla ho sebetsa
0: be masema makiale bo
7: moratuwa ke le bile tsatsi le monate ntate
0: tsatsi le monate moratuwa re nke mmamedi o gatela mmamedi nkine le matsometsing WhatsAppong ai di ronta fela mona
8: mmamedi di dumela o dumela ke mo maphuka ka shabula e so Peterson ba re ke nnuti jo batho ba iketile bo ngone ba iketile bona ne go ula ka thata re tsama ka mo ga di gomme wa tsela ke nzedi jo go ne re phela ka thata mara ge o nne bana ba go nya ba batetse ka thata ga fisha ke yana ka dula pilo ba tla bogotho a bo re nkile kae a bo nkile kae ba jale ntwe se shele ke neng hona ke ya u dula di shopong tsa melata ke ba ke ke ke shoyile pula ka mona ke lwana me shaina ke lwana me shaina ke o tla dula mo ntsa tsili tshabe le tshwane ntso dzimo ino letse mo ha o mo bitsa o tong hotel ke tla o pata o ndiro go tsoga gabo ke bo go tsoga gabo o mo gena Jesu tate modimo a thewe ke le bo le le lwana
0: Hai mapoka ai ai ai ai ai ai ai
8: baba engwanese
0: thank you khono ke lebile mamere na re kwana re ba metse sengwe le shume ka mara horena ya bone ke letsatsi la phomolo ke letsatsi la batsha ke ne ke ibutsi fela mo mamedi ke bo hloko fela bana me di WhatsApp di ke ne fela di a gona o bapala di ronda fela mamedi re buile batho ba batšha ke a tseba ha e be go na le a mametseng ngwana mme hei mmamedi re ke re ba rapedise ka nnete gobane motswadi e mong le mong o batla o bona ngwana gae a sebetsa bophelong a le motlotlo ka ena ga o na motswadi ya thabelang go bona ngwana gae a theoa a nyoloa a sa tsebe o etsang bophelong empa motswadi toro ga e kekebe ya phetagala ya gore ngwana gae e be motho a itseng bophelong ga wena motho e motšha o sa qale o etse ntho e lokileng ka tsietso ena o e fumanang o tswa batswading mamedi e mongwe o buile a re vele batho ba batšha ba botswa nkgone o bua ntho ya botlhokwa bona ntho ya o dula mabenkeleng a melata ke nngwe ya seke re tlamayang batšha ba ka jeno re e lwantshe wa tseba mmamedi o dula lekeišeneng o dula metse oaba goseng 7 o'clock jwale o ipotse gore nako eno ya o tloa goseng a ile o ema mono fela ba eme ba nne ba tshee ba koke ga ona ga ya ntlo motho a lo robala go sena le ntho e le nngwe a ithutileng yona kapa ba kopane gore ba nna re ka etsa eng gobane ka nnete momamedi mo o senang menyetla re tlameya re iketsetse monyetla o keke bo a tswang ka setulo wa dula fela o bo o naana gore ntho di tla iketsa le ka tlong o roje o tlameya o pheye papa a itse wa ema o e soke ga o sa nke kgato jalo ka motho e motho ga o na ntho e tla etsagala

o di le mahetla o ya sontso ra ke a tseba hore ke tsa bomamang go bana ha o bua ntwe negative ka molomo wa hao matla le leme ntweno o bua petahalo ya ntho eo empa wena o itjwetse gore go thata o bima mesebetsi ha iyo empa ke tla qala nthwena ke etse maobane le basebetsi mmo le nna mona tsietsi mohaladi le Kamoelo Mbele ha ke tswa goreng ya botlhano re ne re bua ka maemo a bashimane ba bafana bafana papading ya bona ya pele mane mogopeng wa lefatshe tsela eo ba neng ba kena ka yona ka lebaleng ba bapala ka yona e ne e sa bontshe gore ba ile o lwanela na ba ne ba kgathetse le motho yo a tswang bentšheng a kena a re tlamea re bone mafolofolo o kena matha e kare kore o etsa fela o a swenka bophelo a bo batle ntho engwe re otlowe mane papading ya pele ra otlwa ka tsela eo ba neng ba lata papadi eo ka teng le bophelo bo jalo mmamedi ha ona motho ya teng ya leng teng ka jeno e leng ngaka eng e yena itseng a tswa fela a dula letsatsing go seane a ba ngaka a dula letsatsing go seane a ba mmakgwebo a dula letsatsing go seane a reka koloi ha iyo ntho eo o sebeditse ka thata go na le dintho tsa ileng a ditela o na lla bosibu le motsheare mosamo o tswa o le metsi fela re la ke sa bone tsela ntate modimo ke wena ya tsebang ga wa ntlisetsa lefatsheng o sokola ke batla o ya sekolong ke batla o qeta degree tsaka ke batla o phamisa lapa leso jwale ha e bo o le motho yo motšha ga o bua jwaleng fela e majita dikopane o dula o bitsetswa dibotlolong ga o na mo o tlo ya teng ka bophelo o tla papama o le 50 year ne ke jwetsa batho ba batšha mona hei batho ba baholo eng ke rwatse ba o gola ke tlhonolofatso e kgolo jwang motho ya mogolo ka jeno nkgono o mmonang tatemolo o mmonang mme o mmonang a tsamaya ka molamo o kile ba 15 years le ena kile ba 20 years le ena lemo tsa leng tsona ke tlhonolofatso tse o tlamehang o galele o be o tsona ka o sebetsa ka thata e seng o be le montse o tsa gae o ntse o lla o ntse o re wa kopanya gobane momamedi nako e nngwe go thata ee empa nka gato o keke ba ba motho e motšha ntho tse iketsala ya ba magic never mamedi ke se ke buile re a leboa lesome le metso tsheletse metsotso ka mora hora ya bona ke mang ya golang ka jeno re happy birthday Brenda Fassie, Tola Madlozi.

0: motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse a
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara, jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: le tlisa katleho bophelong le botjhabeng ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Dikalaneng ho Lesedi FM.
2: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape.
3: O etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep sell.
3: Au, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Hehe, le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha Pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Velimulo.

0: tsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nanong la dikalaneng le mpololo.
1: Mamedi ho fela o le jwalo mashumo a mabedi a metso meraro metsotso ka mora hore na ya bone le CD FM. Dumela ngwana mme re mokgatlhelong wa o qetela mesong ka matšheke lenano lena ke dikalanenga ke letsatsi la phomolo ka jeno e tlhola matsatsi a leshome le metso e tsheletseng kgwedi ena ya Phupjane. Ke letsatsi la batho ba batšha, batho ba phomotse ba bangata ka nnete ba malapeng ka jeno. Momamedi, ke mang ya golang re re happy happy happy happy birthday? Ba bararo bo tswang o ba gopotse mona go le CD FM. Mamedi, WhatsApp lemfa bothatanyana re tlang ka mohala fela re kwale mano 086 000 3084 le CD FM mo moeng. Dumela ngwaneso, ntho di monate.
2: Ke kopa o ba thusa ngwana mme, ke tlala letsatsi le ntateng kaekae ka mane ka Carltonville, ke re Comrade Thabiso Sello ka bothabelo, ke qetele jalo ka lerato Mokejane C2. Thank you thank
1: you shapo ke tsona uthiaka ke lebohile akere
2: eithata so
1: tshebeletso ke le sedi. Dumela.
3: Hi Valley.
1: Dumela kgaitsadi yaka.
3: Ngwana
1: mme, ntho di tsamaga monate.
3: O bua le ngwana ne a beileng mathati a leng mapedi, kopa ba tsosa tle.
1: Ga ba tsoe kgaitsadi yaka.
3: Ga ke kere ke setso tekete, ga ke a utlwana o itse o kae, mare ke ga tsoe ke setso tekete ka moo a selo se kua morata. Ke re ntate Motholo yena o tswa ka Carltonville. Ke ntate Motholo o tsoa, ke qetela ka ntate Nkoja ka mane ka KwaZulu-Natal, ke sa lebale ntate Lebese. Thank you Shaza, le sekusa o rata.
1: Rato ke nna sekui ke a leboa le CD FM le eo.
4: Eh, Bololo.
1: E shapa o tiaka?
4: Shapa o tiaka strata, Mbolito.
1: Ei, Tadea.
4: Ee, ke nkae kae gape ngwana mme, ko Shaza le two mine Carltonville.
1: A ba tsoe nkae kae?
4: Re kale ke leboe pele motswalla ka kamola, ke mokgaya ke phusi maphakise ka botshabelo, ja utlwa o santse a perform a performa ka moo, ke a leboa. Mbolisto mona kusiasa ledu ngwana mme, o la motswalla ka ke le khomoga itile legolo, yena ke Lucky le Tuka ke ge Malaxen. Hola hola hola Comrade, o be letsatsi le monate. Go tloga mono ke tsoseng mabinda ka mane ka Maokeng, ka qetelele ka mane ka Phakisa mine ka Ordinal Stress. Motswalla ka o teng ka mono, yena ke Jomo Kabi ke ge Mjomane. Ka kgona o treata matso ngwana mme, kapo wa phomola. Bololo o lokile ngwana mme, o be letsatsi le monate ngwaneso.
1: Ke a leboang kae kae shapo ngwaneso le wena le sedi eleo shapo ngwaneso ngwana mme, ntho di monate.
5: Ela mane, bua le sekemekeme ntate, ona le lenjanyana ka mafatlhaneng tuileng mona ngwana mme.
1: Sekemekeme
5: metsatsi e re ke kopele ngwana mthanaka ntate wa ke tumelo gatebe le bambitsa mamfana. Mamfana ke ngwana e o ya gola ba mbitsa bokamoso, bana ba bona ba gole le bonjenyana ba gole, ke bana ba mtshanaka tumelo. Ne ke re a gola a gole bokamoso gola, maloma o sekemekeme wa ontsha metsatsi e re kotsofe ntate Bishopo ka mole ka meli ya sosole ke lefatlha la ka la mafatlhaneng, ke re letshela matebeleng mole ena letshela le baai botlhe ba mafatlhaneng le batho ke sa ba bitsa ene ke re ba reka letsetse monate metsatsing sa tle nnate la phomolo sotla tšhaa o finyana mo re ya ngwaneso.
1: Ke leboile sekemekeme tsatsi le monate le wena ngwaneso. Eithata le CD FM. Dumela.
6: Ela Mbolisto.
1: Ela ngwana mme.
6: Wa re mkhaya.
1: Khaya ntho di monate di everyone wena.
6: Ngwana mme.
1: Mkhaya. Hello. Ao ba naskisu gawile mkhaya. Le sedi dumela.
7: Ela ngwana mme.
1: Ngwaneso.
7: Ba re ngwana mme.
1: Ngwana mme, ntho di monate di everyone wena.
7: A ntse di hanyane hanyane ngwana mme.
1: Eita da.
7: E ya ke stone ka mo poshe ngwana mme.
1: E la stone.
7: E ya ke tsose mathole ka mo o thole ka mo selong ka mo Gauteng Village ka mo le be ke re double K kae kae ke ne ke di next door tsa ka ka bobedi ba bone. Be ke qetella ka squi ka mo ka ko Eastern Cape ka kwa ngwana mme. Le ba agi botle ba ikage di Potchefstroom ke re le bone ba tsoge ngwana mme. Thank you ngwana mme.
1: Ke a leboa ngwana mme, ke a leboa ngwana mme, tsatsi le monate ngwaneso.
7: Thank you ngwana mme.
1: Shapostone, Shapostone le sedi dumelang.
8: A se mo le dika.
1: Mme ke a phela o petsantle.
8: A monate ntate mo le tshwere Makabelo ka Belko.
1: Ela mme Makabe, Makabelo.
8: E ya ke tsose Matibelo le Anya ke tsose Sisi, ke tsose. Tshilo tsoga mathebane ke re ntate Lebese qetele ka kamogana ga nthiba ke a leboa sentate moloisa se ke monate a kege
1: ke a leboa mme makabelo le wena fela jwalo lesedi dumele lesedi ao banna mmamedi ke a bona gankutlwe mona lesedi dumele
9: tate molo dumela le kae
1: ke a phela mme wa ka opetse gantle
9: a ga itse di a phela ka mona ka nne ya thoni tate molo ke mamotena
1: mme mamotena ga ba tswe ga itse di yaka
9: a ko ke ketsetse batho ba na letsatsi ke re mme mangaka ka mone ka park west a tsowe ke rela mme makabelo ka bele kwa moka moo ke a utlwa o so tswile mogotsi yaka e ke boele ke re mam sa lekekela mo lebolata tsowe ke re mme mafonte a thoko sa batswe danki loi
1: ke a leboa gaitsedi ya ka tsatsi le monate
9: le wena le fela gaitsedi
1: ke a leboa gaitsedi ya motho lesedi FM dumelang
10: allo dovoli
1: ee le kae ntate
10: tene kae voli
1: ke ga monate ntate ke ma
10: ee wa le student e shimole gotlwe ka bothabile
1: e ya ngwana mme a batsowe
10: ee ke tsosa mosebetsi mo wa ka ke jabulane go chemisi ke tsose le ya usiwa ka ke sina go thule ke tsose la botiwa ka ke seramenya thela ke sland ishmael go thule ka bothabile ke a leba veli
1: letsatsi le monate ngwane eso re a leboa ntate lesedi dumela
11: go tsentse tabolo
1: ela ntate
11: a mmate ntate bolo
1: ntate
11: ne ke tsosa thabo mo ga wa tshisa le mme ma le kwang opi kwana lesotho motsedi ke mangwana ka mme pontso jwaloko ledilenta
1: ke leboa ntate ba bararo ba o qetela lesedi FM-ele
8: gantle le ka tibedi
1: ga itse raka ke phetse opetse gantle
8: a monata go le janga komametse
1: ke a leboa ga itse di a motho
8: ee a tsala ka ya golang ke di 16 tsa juno ka jeng lela ke kopa go godisa tendi sa taole ke re yana le batho bohle ba holang ba hole monate ke tsose mama o ni thipe ke re ntate Cisco le ka tlapela ka dikile thiki so thank you very much
1: ga itse da motho tsa tsile monate ke le buile ha holo
8: lo wena fela ga lo buka ka thank you
1: bye bye le se di dumela
12: mona di mulo ima na mme ke ba tsere ke bana
1: hey tadia
12: ya a gore ke ke mampo pi mo kuena mane ba tle ne ba ke lo se ne che ke lo so le ke je ne la ke mo ke lo so ke re ha le mo le ke ka man ga ro di porto ka mane ke ka ke le ka se di se di le se a jamba man ba po man da di bjo po da re wake up na di mo le khwatso
1: ke le buile mo hlompe tsa tsile monate ntate bishop
12: eh tsanela
1: le sedi wa o qetela dumela
13: isto
1: khotsa
13: le kae bo isto
1: ela ngwana mme ha mona diman
13: a ke tsona o ga strata
1: e ithada ke ma
13: ke tsona ro ga ratanda
1: a ba tswe tsona ro
13: a ke tsuse le tsona no plaki ke tsuse ke ka kwa ka Frankfurt ke re vika ka mo ka Frankfurt ka se ku hula tokollo mohlabo ke ngwana wa tshepo ke mlakaletsa mahlonolo ke re ahole ke a leboa bolisto
1: tornado ke lebile ngwana mmetsatsi le monate
13: thank you ke a strata
1: mamedi re a leboa re fella mona ka jeno ke letsatsi la phomolo e phomola hantle lona ba sa sebetseng ba dutseng lapeng re a leboa le wena a holang ka jeno ngwana mmetsatsi le monate hle re hlomphe le uniform ya dikolo le uniform ya bana re se re kopa he wena ya tsebang gore motho a ithatela mbiri o ikela nthontsa ha o ka jeno hlapa wa pare diaparo tsa o tso diaparang re ke re tlwele uniform ya bana ane ke le mo commissioner wa sepolesa ane ke tlantsa tao ka jeno fela gore mapolesa ha le kopana le bona shebe monoto shebe dipotomane mona wa bona rai hai tsena gale diphela ona ngwana a mokana le mothibe le mmotso rena o tswa sekolong sefe ka holiday ha reng ntwang ga jwala mo kenye feneng ba ke ba robale fela tla ba ntsha o sane ya ke re ba ise fela di stocks money ba phomola re tla ba ntsha o sane ka bo 5 o'clock jwale ri ya kopa mo mamela ke re hlompeng uniform ena ya bana o ba ni kyone etsang hore ibe ka jwala le sekolo di ya kopana letsatsi leno a seletsatsi la hore ka pala tsatsi lena mo mamela a seletsatsi la hore ebe jwa le batho ba tla nwa he batho ba itse mehlolo a eh bang ba tla uilo iketsetsa ntho tsao sia uniform ya sekolo se itseng se hlomphehang se sebetsang hantle lapeng o itsamela o siwa ka butuwa ka o itsamele o ikele dintho tsa hao ka budigo ba bo motsetse ka sieda sa o sebenyang e seng ka uniform ma medika jeno rena ritse re tla bua le sehwai ku tlhule monnena o kopane le batho ba the one china mane empa re tla bua le na o sane he mmamedi modingwane morwa filimon ai wa sebetsa ka nnete jalo sa kopane le batho ba qwa o the wa qwa qwa mane sa kopane le batho ba china sebetsa ka thata temo mona ba shebana le tsena tsa temo re tla utlwa he hore nthoditsa majwang ho sane mona hole said ya fami ke le tsatsila phomolo ba medi a ke khutla mona ke tla oneletsa ho tsena tsa FIFA ona le papa di ntseng e bapalwa ya group G man ke group G he re tla sheba hore e tle entse tsa majwa re tla oneletsa so re bitse Afro Traction ba re Munich

0: Na o bone se solo sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa we rente ka phone ya hape pse.
1: Au, tsane ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Kapa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya hape fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele.
3: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Le CD FM ke molelo.
5: Mama di betsotso ile shebele metsi robong pele o tla gara ya botlhabi dumela di engwana hantle Mama di go wapaletse pina for that Afro Traction ba re mne ke mona ho le CD FM di engwana wa bala ka ba wetsanga jeno
6: ke ba
5: oh re a le bo o tswile o
6: ke bala ka 6
5: o di kala ke oh a re a le bo ka nnete ha o tswile le wena tsatsing la batsa Mamedi papa di pakeng tsa New Zealand le Iran ke two Iran to New Zealand ntse tswela pele sa letswe ke metso tswela shumela metso le shumela metso mine pele fihla pele tso ka nnete ke papa di ntle haholo Iran e tswere ka thata mega jeno man ho group I hona le papa di matla ho renga brobong France Senegal le yona re tla bona he e tla hle e sebetse jwang hobane ha o shebile mo mamedi Iran ga tsile ba palanga yona re hopola dintwa tse mono ha o garae batho bana ha iyo tabe ntwa mono ba se re ka thata ka nnete ba ikemiseditse ba bontsha hore ba lwanela naha ya bo bona ka nnete ba se re ka thata re tla bona hetla fela le jwang papa di ena ba ne ke two Iran to New Zealand arbitse zonke o tsama le Anthony Hamilton le shumela metsoro be di metsotso pele wa tla horwa ya bahlano le CDFM but make time

ke ya o dumedisa ka lebitso la Jesu wa Nazareta le o seng ona leeto la rona le tswelela pele le reng ka ga diqholotso hana ho tela re fumana lentswe la Modimo le sa foseng jalo ka lengodilwe bukeng ya moprofeta Esaia kgaolo ya 40 temana ya 30 ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena ba batjha ba kgathala ba fokola dikwankwetla di awa empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha ba fofa jwalo ka ntsu ba matha mme a ba kgathale ba tsamaya mme ha ba fokole leo ke lentswe la Modimo lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi ka ga diqholotso hana ho tela re kopana hoseng hona ka letsatsi le leholo leo re ketekang batjha leo re ketekang batjha ba ileng ba ba matla batjha ba ileng ba ema sekgeong.

ratang ho sengwana le ha ba cha ba tsiwa ka matla le bona ba khathala ba bang ba imetse ke tlotlo ya mosebetsi ke mathata lapeng ke khat

0: 15 jalo mamedi metsotso pele re fitlha orreng yane ya botshelela. Mogatlho o ipitsang ka gore ke Hands of Basotho e le mogatlho o emetseng baaibana ya Lesotho ba phelang le o sebetsa Aforika Borwa o ngongoreile agolo ke diketsalo tsa morago tjena mabapi le melata. Mogatlho o boetse wa tlhalosa phepetso ya baaibana ya Lesotho e ntse le o tlhoka ditokomane tsa tumelelo ya tshebetso go Basotho ba sebetsang Aforika Borwa ka lebaka la tshalelo morago ya o di fumantsha go tswa lefapheng la ditaba tsa selegae naheng ya bobona. Re buisana ga jale le moetapele wa mogatlho ona yena ke ntate Seminyane Dinale. Ntate Dinale o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ntate ra bo sana dumela tlhakilentse ba mamedi gotlhe otlhe mo saren o tsetlhente
0: moetapele. Maemo a ditaba ke a fe letlhakoreng la lona le le Basotho nakong ena e go bonagalang go boetse go ntse go e ba le ditlhaselo tsa melata e teng ka go Aforika Borwa ntle le ditokomane tse e phethaetseng.
1: Ee ntate, ke a gola ntho e tse e palana jalo ke Basotho ka bongata ba tswelelwang ke mosebetsi le Basotho ba tshwarwang ka lebaka la tlhokego ya ditokomane. Jale bothata bo teng ke bagore go lelekwa le Basotho ba tshwereng ditokomane tse nepagetseng ke maponisa ka lebaka ke bahiegi ka lebaka la ba ne ba tshaba maponisa a ba fitlha difemeng tsa lona batho ba tshwarelang ga ba sa tsea gona pampiri e nepagetseng ke fenye le tsenang gore Basotho ba ka e tshwara molemong wa gore ba sireletsege. E le gore bothata ba re thuang le bona ke ba gore Basotho ba ngata ba felelwa ke mosebetsing kate ba bangwe ba kwalelwa ba bangwe ba diphotiwa go ya ka magae.
0: Empa ka letlhoko le leng phepetso e golo ya gore baaibana ya Lesotho ba teng ka kwano le ba sebetsang dibakeng tse fapaneng ka go Aforika Borwa ba be le ditokomane tse feleletseng ke e feng gagologolo tsena tse ba dumelelang gore ba ka sebetsa.
1: Ke taba fela ya gore mmuso wa rona wa Lesothong tata o kena dipuisano le mmuso wa South Africa, mme re bona mmuso wa rona diphapang tsa gologolo ka nka gape maatla ya gore o kene dipuisanong ka Basotho ba phelang ka rona ena South Africa, jalo ka a dile report-a popio kena ena South Africa go sena moo Mosotho a ka lebale teng gore a ka lebatla mosebetsi teng moetapele. E le re tshwantse re etsa dipiletso go mmuso wa rona wa Lesotho gore o nke dikgape tse maatla go bona gore o buisana le mmuso wa South Africa ka Basotho ba sebetsang le go phela ka rona ena South Africa ntapele, gobane ba tseba le bone gore ka rona wa Lesotho ba ile ba phatlalatsa gore mesebetsi ga eyo le ga mesebetsi le tlo fumana ena bothata go patala basebetsi ba jalo, mme e setse re tsa dipiletsong ka tomoso ya rona Lesotho ka ditokomane gole di-passport o di-work permit e lo ka e le go tsentse re metse taba yane ya I D bonyane e kene tshebetsong and-e e tsena tshebetsong jalo e le molemo gagolo Basotho ba phela ka kwano ka gore ba seke ba balela matsatsi le yona kopo ya di-work permit ga ba batla mosebetsi ka rona ena jalo ka kana le koma bogadi ka rona ena South Africa e leng na e leng ya mapua ntapele go ntse le dipuisanong ka yona gore ena le Basotho ba uetseitseng godima yone.
0: Empa jalo ka le mogatlho o emetseng Basotho ke megato e feng eo lekileng laeng ka gologolo gona phepetsong ena e amana le taba ya di-work permit go Basotho jwale ka le bona ebile ba ntse ba tshwarwa ka gona e Aforika Borwa ka motlho mongwe go ikopanya le lefapha la naga ya bolona la ditaba tsa selegae.
1: Ke a gola ntate go sotshitse lepona gona jale ntate e bona gala ka moolola mabapi le taba ya tlhokego ya di-passport-o le di-work permit, mme e sale o kena le kelelotšha ke a gola re ntse lengwelo le leleng go nne bontšha go mo kopa ka yona taba eno ya potlakiso ya di-passport-o, mme re ntse re lebeletse ka tshepo e tiileng jalo ka e le kelelotšha le bamo ke mo lekeno gobane ba tlhokometse tiloiso kapo mosebetsi o seng gantle wa letena le fetileng gore a kanke dikgape tse maatla go bona gore o kena dipuisanong le mmuso wa South Africa ka Basotho ba phelang ka go naheng ya South Africa gagologolo a reta ditabeng tsena tsa dikolomiki tsa go sebetse kate.
0: Ke kopa o ntshwarele hanyane fela ntate Dinale re tlo phethela nna le wena re fetise mabenkele.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: ile sho mejela ma medimiso tso pele re fitla o reng ya ne ya botshelela ntate dina le nna le wena re phetela jole ka ile mona o bona hala tse ding tsa dinaha tsa continent Africa sentse di romella kapo di nka be a hiba tsona ho ba gotlisetsa malapeng na ka mohlomong lona le le basotho hona le seo le setsebang haholo ho latela mehanto ena e ntseng etsa la Afrika Borwa le letsatsi lane la 30 go ba a iba hlang dinaheng tsa ka ntle ba hlokang ditokomane ba be ba tswile ka rona ya Afrika Borwa na ho na le ditlhophiso hlakoreng la lona
1: ena di ka kgona ka hlakoreng la basotho ha ka lokale ntho ba tobang le yona e tlhaposela ke taba ya tebelo ya mosebetsi ha e le tabeng ena ya ho ameha tabeng tsena tsa match and match ka nnete balebeng batsamaisi ba match and match ba hlalotse itseletse ha ba na taba le basotho mme se ka basotho le bona ba ka itshwara hantle ba koba dintho tse ka tsa pitseng di entse hore ba kene tlamehile taba tsena tse ntse di amamela teng tlhang ka ntle e le gore rona bothata bo re tlabana haholo le bona ke ba tlhokeho ya hore ba lelekwa mosebetsing jelo ka maobane ke ne ke ile ho yongwa difeme tse etemetseng basebetsi e le bana ho tle dipampiri tsa bona di aloka empa ena ka batla dipampiri tse ding ho lekala la nutrition le ho nngwe ke la ka di romela ho mohiri ya jwalo mme a utlwisisa dipampiri tse ding di na ho basebetsi ba ka tsela pele sebetsa ka tsona e logo se tsere ka dipiletso hore ba se le tibotle ba ka rona ha South Africa ba ke ba nke le hato pele ya ho ya di office tsa nutrition ba ke bona ba tsama itse ba mo sebetsi le ba ja ke ka rona ha South Africa ho lo u kona ka pele pele pa itse se se pa la ke di sentse ba ka nka le hato sa ho le ka ba sebetsi ba le go mara ba ba le ka jole ba so a tsa le tsa bona tsa tshebetso tse bang ba di sebetse mo ga mo ka pele
0: a ntate di na le re le boya ho lokana ko le motsotso ka dimilione tsona Yo mamedi ke metapele wa mogatlo wa Hands of Basotho yena ke ntate Seminyane Dinale ha re tsela pele mamedi ka se di mpana re le la pala moitse ke hi ane ngalwana nda o fumana tokolo ona ena ile ntse tsi machineni le go ke haiba bohlokwa ba buitelo ba batsha ba selemo sa 1976 e ba mpela o sa ke ngwe tsebetso le ano la fumana tswa thuto ya mahala ka rona ka jeno ke so potso sa dilemo tse 50 sa batjha ba neng ba lwanela ho ba letokoloho naheng ena mohantong o bileng mane e Soweto ka letsatsi lena hona kgweding ena selemong seno sa 1976 kgatlhanong le puo ya Afrikaans re buisana ha jwale le ntate Sam Mathi ya ileng a ngola buka ka yena tsietsi mashineni ntate Mathi wa metse tshebeletsong ya lesedi FM
3: kgotso
0: Ntate Mathi e be ke eng se ileng sa o susumetsa go ka ngola buka ka ha molwanedi yo wa tokolo tsietsi mashineni
3: ka he re tseba re tsa 50 years since 1976 ka mohanto wa June 16 ko Soweto taba ya tsietsi mashineni e ne e le taba e leng gore mo mengwageng e ne e sa buiwe re ne re tseba ka gore go etsagetseng ka June 16 re tseba ka batho ba go tshwana le bo Hector Peterson empa ga re tsebe gagolo ka baetebedipele ba June 16 ka jalo go ne go tlhokega gore after mengwaga e 50 taba ya tsietsi mašinene ne e tshwanetse gore e be yue pepeneneng e tsebiwe ke setšhaba le lefatshe ka bophara
0: jalo ka e le mone o tlhalosa he seo susumeditseng kgona gore go tlo o tsebagale a golwanyane ka nalane le seabo seo tsietsi mašineng ya bileng le sona mehantong eo ya batšha re ka re jalo ka o kete kwa dilemo tse tsa 50 fumana phapanye le e jwang pakeng tsa batšha ba ga jwale le ba ka nako eo e fetileng
3: ke bona phapano e le kgolo ka gore ka 1976 ntwa e neng e lwana ke baithuti e ne e le ya gore go be le thuto e lekaneng magareng ga ba baso le makgowa sa bobedi go ne go na le bothata bo e leng gore le ka jeno bo santse bo le teng bothata ba diritifatsi le bojalwa mo rona batho ba bantsho youth area 1976 baithuti le batjha ba 1976 ba ile ba lwantsha taba eo ka tsatsile ona mogwanto ka go tshisa di bottle store le di beer halls ba bontsha ka tsela e ba neng ba sa itumella bophelo ba batho ba bantsho thata thata batswadi ka gore ba ne ba nagana gorno batswadi le setšhaba ka kakaretso se boela morago ka baka la dinotagi youth ya katseno e na le bothata bo e na le bothata ba dinotagi le tse dingwe re ka di bitsa di-trucks diritibatsi so ntwa ya bona e kgolo se se botlhoko ke gore ebile ga ba so thome le go lwana le taba e and-e ke bona e le leloko le le tlogetsweng ka re ke mmuso le setšhaba ka kakaretso youth ya rona ga ya sediwa and-e ka gore e le future ga re se gore go tla etsagalang ka setšhaba if future e mo seemong se e leng mo sona ka tsino so go botlhoko thata
0: jale e bang bona baitseki ba selemo se sa 1976 ba kenyeletsang bona bo tsietsi mašhinene bo Hector Peter Seneca stana le ba bangwe e bang ba ne ntse ba le teng ka jeno o fumana gore seabo sa bona e kabe le se jwang go betla bona batšha bana bao e leng ditshia tsa naga tsa kamoso
3: ba ba leng teng ka jeno go na le nkare ka seng ke re party e ba e bapetseng go improve naga e ya rona ya Aforika Borwa se se botlhoko ke gore mo lefapheng la mmuso government ga ba fiwa di-position gore ba itlhagise ka gore ke batho ba e leng gore ba ile ba rata thuto ba ithuta go ya pele mara ke bona ba go sa kgotsofatse e go tla mo tabeng tsa rulu e na ba tshwanetse le gore ba e bapetse mo mmusong
0: jale nna le wena ga re phethelang tate mathi ba mogopolo wa ka o ntlisa gantle ke a gopola go bile mongodi masedinyane mme o latela le mmino o na wa jazz maikutlo a gago ka o tlhokala ga sebini sa jazz sa kwano lapeng Aforika Borwa se ileng sa e ba le seabo se segolo le ntweng e ya tokoloo Abdullah Ibrahim ke a feng
3: nka re pelo e botlhoko le mengwaga e ne setse e tsamaile ka gore o ne a na le 91 mara e ne e le motho o e leng gore o santse a na le maatla a santse a na le tshisegelo ya go bapala re mone le ngwaga o fetileng ko International Jazz Festival Joy of Jazz mo gae o ne a bapala ka bokgabane so re tlo mo gopola o sile o beile jazz ya rona mo mmepeng wa lefatshe o dirile go tlala seatla mosebetsi ya gae e tlhodula e bonagala
0: ntate mathi e re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re ka dimileng tsona
3: go lebogantsa
0: yo mamedi ke ntate Sam Mathi ena ke ena ileng a ngwala buka ka ga nalane le bophelo ba e mongwe balanedi ba tokoloo e leng tsietsi mašhinene sena mamedi se re fitlisa pheletsong la kajeno la makhumane a mona le mane le la bobedi kajeno bekeng kgwedi ene odimo ya phupjane tlhola jwa matsatsi ya lesomele metso tsheletseng ke itse ke letsatsi la naga la bašwa ke letsatsi la phomolo kwano lapeng Aforika Borwa motlhophiso wa lona ebile segametsi moilwa motlaisi ae ba rrape o mokwena ka moelombele ke ena a neng a laola ga swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa nna yo ke bile molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe mme setse ke re go tlhela re kopana nakong e tlang ga e phapatswe odimatlhogo gorra ke a botshelela e ne ke tshebeletso ya lesedi FM SABC re balelwa tsa pele tsa letsatsi ke diengwane moeti.

0: e bang o nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Kentucky Tuesdays e khutlile.
2: Stop.
1: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
2: Stop it.
1: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
4: Bona tsogele se dia FM ta khwa breakfast show Mr. Tsingena Robong pelo hora ya busupa ro bapaletse not yet uhuru aka leta mbulu rauneletsa lele bo mathosa pina monate free bamana tsabela tsala se dia FM jolo ka letsa tsila batsha ho lebeletse re president Cyril Ramaphosa o tla hla etelle pele diketsahalo ka mona ka Soweto jolo ka ha re hopola setsa hetse ndile matse mashuma mahlano tse fitileng ho lebeletse hore ho tla ba le ho bewa ha di hare e ka mane ka Hector Peterson Memorial hona ka mane ka Soweto me ho lebeletse hape re tona kholo ya province ya Gauteng tona kholo Panyaza le Sufi ha moho le majoro wa Johannesburg batla ba teng mo no re a tse ba hangata president ya le teng sebakeng se itseng na le ba ikarabellang sebakeng seno ba ba teng me taba kholo eo ho lebeletseng hore puo ya president ya sehlo etla itsetla ho yona ke mathata ao batsha ba tobane le ona mo jenata ba ya dithuto le boitsebelo bo eleng gore bo thaya mesebetsi taba ya tlhokeo ya mesebetsi e kanakana kwa no Afrika Borwa le yona taba ena ya ho lwanela tukuluo ha holo tabeng ya moruo mme motho a o sheba dinaha tse re tswang ho tsona dinaha tsa bo America dinaha tse tswetseng pele ha o bua ka tlhokeo ya mesebetsi ha o bui ka palo e ka hodimo ho dipresente tse le shome tsa baahi fela kwa no Afrika Borwa re bua ka palo e fetang dipresente tse mashoma mararo tsa batho ba hlokang mesebetsi mme ke bothata bo boholo
5: e sobile fela betsotso ka lebile tsholo re ka bosupa hopola ka bosupa tla ba lwa ditaba mme ka maramono re tsole pele ka the biggest urban drive re tla leka ho ya kwana mosoma watle re utlo re kampong ya bafana bafana dintho di tseditsa majwang ho botlhoko re utlo hore dintho di tseditsa majwang ha ho ka mara papadi yane ha ne re bapala le Mexico utlo hore sehlopha di bapadi maikutlo ke a feng jwa le re tla fetela mo sebetsi mo le rona ka mono a re fe ditaba ha ntse re bua le yena ba ne ba le ba kamane ka America o tla hopola hore sehlopha se ntse se le kamane ka Mexico siko fela ke ana tla re fa ditaba hore sehlopa sesile ka papatsa maka o fela ho etsa la jwang o tla re fa ditaba tseno ka o fela letsatsi lena ke letsatsi le bohlokwa ha holo dilmo tse mashuba mahlano ka o fela ba chaba ile ba bola wa ka sehloho ka nnete ka mane ka Soweto me dipalo palo dine di re ke ba le kholo mashuba ya supileng a metso etseletseng 176 ka o fela empa batho ba neng ba le bono ba bangata le ntate ne re bua le yena maobane ore dipalo palo ha se nnete hore ne le 176 antlentle dine di feta mono 176 li more balanteng ho ntso hlo hlalosa taba e jwa le hore ha ya ba 176 yeno fela ho buang ka yona hantlentle ho hlokaetse bana ba bangata ho feta 176 yeno ntate maobane ba hlalosa re jwalo ka history bua hore Hector Peterson ke yena monyane ka o fitisisa la hlokala tsatsi leo yena jwalo ka motho ana le teng mono yena o hlalosa hore hona le e mong a monyane ho feta Hector Peterson a ileng a hlokala tsatsi leno jwalo o bona la ka re history yena ya 1976 ile ya tla ka tselanyana tse ngatanyana mme batho ba bangata ba neng ba gaolo ba neng ba le teng mono ba ntse ba dumela hore tsedintsa dintho a sennete tsa ditlaleo tsa 1976
4: mme o tla ba bohlokwa hore ba dingole gaitsedi ya ka o tla ba bohlokwa hore ba dingole ho tla ba bohlokwa hore diphuputso tse tekang bopaki dietswe nyewe ntle ka bopaki ga itse diaka hobane kana ko nngwe batho bemba matla ba ka o yetsa e ka e ka re ha wa tlala ka hlong ka mona o bua nnete o etse bang
5: hape kana ko nngwe e yetsa le rona ge se ke ga tseba hore nnete ke feng hobane e mo le mong a ka tla ka hore ho etsa itse tsena ho etsa itse tsena jwale e ngotsweng fatshe ke yona
4: motho ena le bopaki ga itse di aka
5: yona ke yona etla ba le matla ka nnete fela he batho ba bangata ba ne ba le teng ka tsatsi leno tsedintsa dintho ba tla o jwetsa hore ha holo batho ba hlokaetseng hore ba le ba le bangata ofeta 176
4: antse re le Mexico ga itse di aka rutlile hore president Cyril Ramaphosa e ka rola bitsa kopano ya lelapa a tlo bua ka tabatsena tsa melata ke ipotsa hore puong ya ha ya sehloho ka jeno na ke ngwe ya dinthlatseleng hore tse ditlahlahella jwalo ka hana teka leano le bona alang e kae ka ga le na le tsiya tse hlano tse leng hore hore retswe hore ho lwantshano le bothata ba melata e sena mangolo e tena hengena ya Afrika Borwa e kengeleditseng le taba ya ho yetela dikgwebo tse fapaneng e le hona o lekola hore basebeletsi ba teng dikgwebong tseo ha similata e leng hore ha ina ditokomane na e leng hore e sebediswa ho tsejwa hore e tla lifuwa tshelete e tlase mona mo e leng hore setshaba sella ka hore tsona dithotse jwalo ke tsona tse kwalang batjha menyetla ya mesebetsi
5: ga itse ka ke a tshepa le nna ke tsedintsa dithotsa tla bua ka tsona e ba ka ditaba ha holo taba ena e bile e ditabeng ha holo taba ena ya melata metso tse mine fela ke le bile jwa lorong ya bosupa re taba tsa ya bosupa re ba lo ditaba rutlwa he ka nkane hora utlo hore ka nkane hora ya bosupa ke di feti taba tsa go tswaga tsentsona
2: I am deep, I am at the bar.

0: Somebody took it a say, DFM Tahua Breakfast Show, Mrs. Ingele Shimele Mitsumilano, Kamrahora, Yabusupa, Mamedi, Ebonsa, Kana Terra, Amuhela. Hubjani Solomata, Tiala Shimele Mitsumilet, Inkilet, Tila Pumula, Kakwanuka, Africa, Bora, Sotulia, Juanse, Rarnanzer Tewen, Kilitati, Ezoloka, Man, Kilitati, La Mosebeti, Ralabo, Samamira, Tolos, FM, and Hansing, and Mamet, take it, Linga Lilla Pen, Ruena, Tewhiti. Re a tseba o rona di baka tse ke kentsa kwalo go bane fela ka jeno e le letsatsi la phumulo ka ga tshe ke ke be ya kwalo sepetlele se ke ke be sa kwalo a o mamedi hona mabenkele a ke sa bua he ka mo mabenkele ngwa phitisela fela taba kgolo ke yona eno ya hore setšhaba se kgothaletsa o kenela mekete e fapaneng ya ho hopola letsatsi lena la batho a ke tsebe ka da rona o nahana ho etswa ho lekaneng gore batjha ba ka jeno ba tsebe hore tokolo ye e leng hore ka nnete re phela ka ra yona e no seditswe ka madi a batho hantle
1: ei khaitsedi ya ka di bo sebetse o santsane o le mongata wa gore molaetsa o fitlhe hobane ka nnete ya o sheba le bo di social media mona le ha o ka re ho kenywa content ya ditho tsena nna nke ke bone hlile batho ba bangata ba latela dintho tse bona ba batlang ho di latela ba lekwa melaetsa e teng di-radio di-television mona ho hlahiswa eng ho bua ka eng di-social media mona le ha le ka re le a iphusha ntho e tjena ho tshwana le ha o ka re wa enka wa ngola o ngola ka June 16 ke batho ba babedi ba bararo ba buang le wena ba qoqang le wena ga ba tsebe ho bua ka eng jwale ei e tlile e thatanyana yona kgatsela ke ka ho fumanang batho ba bangata ba e leng hore babo 1976 babo eng ba bangtse ba utlisa bohloko haholo bane ba bona e ka re bile ha re gathalle batho ba bang ba ne ba bua le ka nthona tsa bo di uniform tsena tse leng hore e ne le style ya ke tsena le hana jwale ntse le style o fumane ka bo di June 16 tjena batho ba otla di uniform batho ba bang ba lla ka taba ena ya hore jwale uniform tsena di a bitsuwa ho dutse di thabeneng ka tsona
0: fela na molaetsa le nalane e di apeswa kobo e hohelang batho le ha ba sa tsebe bua kang ke bua tjena hobane ha ba hopola setshwantsho sa Sarafina kgaitsedi ya ka setshwantsho seno e la ba setshwantsho se amohelwang lefatsheng ka bophara re hopola bo mme Whoopi Goldberg ba America ba tshwanela hore ba tle kwano le bona ba tlo bapala ba bang ba batho hana setshwantshong seno Melele Tikhumalo o tsejwa lefatsheng ka ofela ka kabelo ya bileng le yona setshwantshong se jwalo ne re sa se ratise kore ke nalane ne re se ratiswa kore e ne le setshwantsho se shebelehang se monate ha o se shebeletse ha ebe nyane ke tla tshwa jwalo fela pale ya teng ntse le bohloko e le pale e buang ditaba tsa kwana Afrika Borwa
1: le yona eno bua nnete ka yona fela hape e yana jwale dintho dingata gaitsedi ya ka o tla ka yona e wena le molaetsa e shebelehang re kgona ngwe shebella ka ofela re be re utlwisise batho ba fitle ba ithatela setshwantsho sa Jonas ho trende Jonas ho trende
0: fela ha re shebe melaetsa e hona mo hona hona setshwantsho seno ditaba tsa hore e amalelapa go tshwatle ha malapa ditaba tsa ho kula
1: batho ba bui ka ho kula mo batho ha o sheba ntho ya Jonas ba bui ka ho kula ba bui ka melaetsa eno buang ka yona ntho e trendang ke ntho e ne re batla go bua ka yona
0: ke gola nna ke bone ho hle ho trenda yona ena ya ho kula
1: nna le gale nna ke bone ho trenda ho trenda
0: ibile o tse kwa letsela go ho bane ho kula ho sheba hala
1: jwa ha e bona ka ho tshwana nna ke bone ho trenda bo biesa ge ebile ba joke wa bona ebile ba joke jwale nna ke tsebe kgaitsedi ya ka o bua nnete hore Sarafina ile ya ai motho mo tlare ei ke ne re se busy jwalo ka re le busy tjena fela he le nna ke dumelana le wena hore ke tse ding tsa dintho tse ka etswang o entse mohlala ka yeno ya Sarafina ho hohela lo fitisa molaetsa ho nona le bo the line o pola nona le yene ne ke ne bitswa the line ka pa imbanna le yona ene le e hlile ne bontsha history ya Afrika Borwa ke hopola batho ba bangata ba ne ba e latela golo fela hore na di ntse di le teng dintho tse jwalo tse lekang ho hohela batho ba batjha hore ba shebe ba fumane molaetsa hore o etsala jwang motho wa ipotsa kgaitsedi ya ka e mongwe tla re di teng a di shebellwe ho shebellwa eng ha ke tsebe fela nna ke dumela hore ha o so etswe molaetsa ha o

0: o fitle ya ntle kgaitsedi ya ka ana jwala o bua le bo junior o bua le bo mang ho a tshwana ntho e buang ba utlu bua ka eng
1: ke a tshoa kgaitsedi ya ka ha maemo a le jwalo ke a hopola SABC ke la ka ba le ke tla re ke series e kotsi ene bitswa intersections kada re shebella re sa batle letho molaetsa o hlakile ebile hantle ntle ha o ntse o tla le yona o no sa elellwe hantle hore na ya ka tsala la ga e felela ya go tla ka o fela gore re bone gore dikamano tsa rona di ka libisa kae re sa elellwe re ntse re amana ka ditsela tse fapaneng jwale ke a ipotsa gore bangodi ba mofuta o jwalo wa dipale tse leng gore e monate e hohela mahlo motho batla go e sala morao gobane pale e phetwa mono e o hohela ka maikutlo le kelellong mme e o qobella gore o dule fatshe empa molaetsa wa teng ntse e le molaetsa o rutang setšhaba gobaneng re se re sena bangodi ba jwalo reetsa dintho tse e leng gore di na le ntho ena e o thweng ke hype di na le lerata
0: felaa ka tsoketeko ya dilemo tse masome a matlhano gana jwale bothata bone ga bo a qala gana jwale mamedi o ko re letsetse 086 000 3084 yona ntho ene ntse re bua ka yona wena o nagana gore bothata bo hokae o kogoletsetse 086 000 3084 ke dinomoro tsa rona tseno WhatsApp line ya rona ke 079 758 5066 079 758 5066 ke letsatsi la phomolo o lapeng June 16, 2026 dilemo ke tse masome a matlhano ka ofela ka mona diketsalo tsane tsa 1976 ka mane ka Soweto letsa re qoqe re utlwe re bontshaneng mohlo mong wena o ka tla ka taba e nngwe e leng gore ga se re e shebisana re bone gore ena e ka thusa 086 000 3084 ke nomoro tsa rona ke masome a mabedi a metsemedi fela betsheo tshegofaletseo ra ya bosupa the biggest money drive tagoa breakfast show go lesedi ya fame ka labobedi le monate ntse ke tshojwalo kere hei ke dibolo fela bafana ke tla e bona goreng ya botshelela papadi ya bona ya o qetela e bapala goreng ya boraro goseng ke nako tsa gona tse ge di gayang gona tseno ge monate rona ge monate ga ba bangwe go tlabe go le thatanyana gore ba tsowe e tsa jalo go letsetse 086 000 3084 re qoqe
1: amara tsabeletso ya lesedi re tlong ka mohala wa gago ka mora mona a koletse re shebisane tabena gore wena o bone kae ka re tharololo e ka ba kae tabeng ya go rutwa e se letlobo lena le letšha fela ka nalane ya Aforika Borwa fela le rona batho be e leng gore o tla re o se o le mogolo gona jwale go tswela pele tabeng ya ntwa ya boitseko gobane ga o thola o sheba tsela e re sebedisang tšhelete ka yona ka nako e nngwe yona e ne e seo motho wa ipotsa gore nna ntse re elelelwa gore re santsaneng re lwana ntwa ya go ba le kabelo moruong na
0: a e santsane le mathata kgaitsira ka etsa jalogeng ke mogala wa gago go 086 000 3084 voice note tseo di romela 079 758 5066

0: ke letsatsi la phumola kwa Afrika Borwa ke letsatsi la batjha mamela tsebeletso ya lesedi le shumela metsweletse metsotso ka mraora ya brobedi ntsodutse eletwa sa le batukada pop jane tsola matsatsi ya le shumela metsweletse nge ke la bobedi ka jeno ke 2026 2x2 rhythmic elements gaku pelo mono ne ro ba palla jwalo ma willis me di papaditsa mo hopela fatse di ntse di tswella pele ke a ela lwa hore jwalo ka ha letsatsi la phumolo tjena batho ba ngata ba fumane munyetla wa ulo ikwetlisa ba banki bone ba tswile jwalo ka magalo ka ofapana mebile mona hwa mathwa ha ka kang ibile jwalo tse ba batho ba khothetse ne ba shebeletse lebelo lena la comrades la mafelo ana abeke Gerda Stein ona amatha ke gola ona qeta kilometara ka metsotso e ka bang emene na kilaka ka ile ka tabena ya hore o komete ha o matha go qeta kilometara ka metsotso e mekae ke gola e sale ke lwanela ke le ka ba ka nepa mafelong a le mo sena se fitileng ke a ho matha kilometara ka metsotso e ka tlase ho emihlano ene hleng sukudisa ho bolelang hore ene ke sokola ho qeta dikilometara tse 5 ka ka metsotso e ka tlase ho e mashome a mararo jwale elare kgweding ya tshitwe ho kena jwalo kgweding ya pheregong ka elellwa gore se ke kgona gore ke qete kilometara tse 5 ka metsotso e ka tlase e mashome a mararo ke a opolane ke qeta gane ke qala o etsane ke entse ka metsotso e mashome a mabedi a na le metso robedi le metsotswana e mashome a manana le metso e mene jwale ho hlalosa gore Gerda Stein e leng mosadi ya hapileng comrades lehlakoreng la basadi o namatha ka metsotso e mene kilometara ka nngwe ke a gola o mathile dikilometara tse mashome a robedi a na le metso e mehlano a matha ka lebelo le lekalo
1: wena o no e tsamaya kapa o no e matha o no e tsamaya kapa o no e matha
0: kada o tla iutlwa ho
1: tricking
0: mo segope se kopanang le letheka
1: ke a joka
0: wa bona batho ba ngata ba tla ga ke groin ha na le bothata nna kgaitsedi yaka ne ke bane ne ke tsapoa
1: hai nna ke batlo thetsa kgaitsedi yaka a se ntho tsaka
0: ke ne ke bale ya kgaitsedi yaka e hle ke lelekisana
1: ha ke kgathala ke a itsoka nta ya itsoka tsotsi ke la lo hotswa le nna ke go go fela mothong ke ya ke a itsoka nna ke re fela
0: Hanyane
1: fela. A tsa o matha gaitsedi yaka a ke batlo thetsa.
0: Ya o nyana.
1: Ya yona e jwalo botho santsane lo botswa kana ne ke kotlela mogotsi o mongwa ka kere. Ke santsane ke enana ya o tsamaya santsane ntshwe ke monate.
0: Ya no ya o nyana.
1: Santsane ntshwe ke monate ya o tsamaya. Fela ke ba hlompha batho ba jima gaitsedi yaka ke ba hlompha haholo. Le ntate a hapile mono. A ke tsebe na ona e mathaka bokae la ba le bothata ba mala fela a sa qetile ba bona hore hlilona la le mala
0: mala a tshile tsena eo a qeta go
1: ye fela he ke na hapile mabedi a re khutla fela gala le moeti wa rona re tlo qoqala lena ditaba tsa botlhokwa ka mora mona
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tseko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele.

0: Shepard?
1: Ha go le bua ho le khatela motho. Mamedi ne ke re ke hlalosa fela mona hore. E re tle ke mathe ke wele ka mana ka measurement alana ke re kopane le ntate Mikia. E ke re tlo utlwa rona ebe. Tsena tsa makwanyane boitukisetso ba bona bakeng sa dipapaditsane tsa Khosafa le ho phunyeletso ya dipapading tsa AFCON boeme jwang. Ntate Mikia kgotso le kae ka jeno? Ke a o taba. Ntate Mikia ebe makwanyana ba se ba lokile bakeng sa dipapadi tse tsa ho phunyeletsa?
2: Ke a lebona re qatjha. Sehlopha sa rona sa makwanyana 11 e leng sane sa under 20. Maobane ke moo bane ba qalella campo ya kgwedi kaofela ntate qatjha. E le hobane jwale bana ba dikolo dikwetse ba fumaneya ntate hobane ditlhodisano tsena tse o buang ka tsona tsa Khosafa tse ebileng e ka be le di-qualifiera tsa AFCON di tla bapala kgwedinyana ya bolwetse. Ka gona mokwetlisi o itse a ka nke monyetla ka gore jale bana ba fumaneya ntate a ka ba kenye campong ya nako e telele hobane morero ntate ke gore ga ke re phunyeletse dipapading tseo tsa AFCON e se batla le nakonyana ntate ka tšhaga sa kene moo bane re qetetse ka selemo sa 2011. Pelenyana e la ba ka 2005 e le gore ba tla be ba lelekisa go legatlong la boga gona laneng ya gona re le naga re qualify le mogopo wa AFCON mogatlheng o under 20 ntate qatjha.
1: Ntate Mikia ga re qhomela ka pejana ka mona ka go tsena tsa TDS e leng yona talent development scheme mo e le gore lefa e kena jwale mosebetsing wa gore e tle tlhwae talente e teng ka gara naga.
2: Go jalo ntate qatjha wa gopola program ena ya TDS ntate ke eo FIFA ileng ya kenya tshebetsong go leka go thusa dinaga tsena tse nyane go bona le tsona di atle ntate qatjha jalo ka go bona gore World Cup mo ena ya selemong sena go na le ditlhopha tse sa tlwaelegang ka gore di papa le World Cup mo mme toro ya dinaga tsena tse nyane ntate ka gajele sebile re na le motlisi e re mofueng ke FIFA o ne a qala gore a ka kene metseng mona a kene ditereken mona e thagoile ka bothabothe ka mane ne ba qetelela maobane ntate toropong bothabothe moo ba ile ba qala ka gara dithaba ka gara dimaine ka mane ntate qatjha mme ka nnete ba kgotsofetse go fitlhela mona mo ba leng gona teng ba tla fetela diterekeng tse dingwe e tla tla ya potapota ditereke tsena tse lesome ka go fela tsena tsa gae empa e gana jena e tla ba bothabothe ebe ba sego ebebereya ebe le rile ntate qatjha jalo ka se ke bontshitse gore ba se ba tswa ka bothabothe ka mane.
1: Ntate Mikia ga nke sebaka sa nako o leboga golo mogolo wa ka o bele tsatsi le monate re tlhoke tshitiso.
2: Wena le
1: moifo ka mokgotshwana ntate qatjha. Ke o tama. Mamele ga ke tloela ka mono ka ke re mathefela go jwetsa ga di 20 papadi ka jeno Iraq nkana le Norway, Argentina e matha le Algeria, Austria nkana le Jordan ke tsa mohope wa lefatshe, England le Croatia. Ke tla re kopana hape na go nyetla ngwe le tsatsi le monate hloke tshitiso.
3: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mgomezulu o hloka Willemse. Mrs. Opasa Maboko Boko, Sihloka Sia. Mrs. Tini Sessing Lissing, Sihloka Afrisem Cement. Di Dubule Moho Kamutoko O Matla wa Samente, Yabulin Bo Tetuang, Riba Hudi. Rakamikota Emihano Kapahufita ya Afrisem Cement. Nuka Hapa Monyaka Osnantekano, Wababa Bedi, Wobali di Springbok, Moho di Kitita di Voucha Tao Aha, Afrisem. But Sihetsi Ba Mokruko Badi Springbok, Honali Pehelo.
4: Ugabali Sasipa Labo Tata Bamula. O tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespresso, always giving more.

0: Mametsi Jezil Brothers xa yendibiza athi pejana homono wena momamedi motle kile kauneletsa pina ile pina ya zonke viva the legend misoso ile shime le miso irobong kamra hora ina ya burubong erfela refite mabenkeleng re gutla
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapala hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
3: Ee, o etsagalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha PEP sell.
3: Ao, tshwane ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha PEP fela. Hola le dipehelo. Further

0: together. Vodacom.
1: Mamedi taba ya botlhokwa ke ena ka SABC Plus Africa Borwa e etsa nalane bo simbona mokete wa uthagola dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 o qadile me o ile wa thagwa jalo metsotso e le bashume a mabedi pele hora ya borobedi ho latele papadi ya pula madiboho pakeng tsa Mexico le Africa Borwa e ileng ya bapala ka hora ya borobong. Me di papadi tsena ho ya pele mo mamedi motle o ka di boha ho SABC 1, SABC 3 le SABC Plus kapa wa mamela di alemo ya tsohle tsa SABC. Hona ha se papadi fela, all of us, all in kaofela, tsena tsohle di fumaneha SABC fela e leng mohasi wa semolao wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Onsoma metse lesedi FM le nana o ke la haula e tlabolle ke se hopotso fela sa hore o ske ba le bala hle wena mo mamedi motle hore re le kgotla la gaso la Africa Borwa re je re dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe jale o tlo ske wa fetwa o shebelle SABC 1 o shebelle SABC 3 jwalo ka ke se ke hlalositse o seke wa fetwa he wena mo mamedi motle o bane ka nnete o tla bo sna lebaka la hore na ho bane ngo sa di shebelle dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe le SABC Plus eteng ha o bana o ka mamela le dia le moya tsohle tsa SABC ke monate fela ke monate fela re he wena mo mamedi motle ka jeno re keteka letsatsi le leholo ke letsatsi la batjha mo ho lebeletsweng le hore mo presidente wa Africa Borwa ntate Cyril Ramaphosa o tla tshetlhela sechaba sa Africa Borwa puo letsatsi nena leo ho ketekwang dilemo tse mashume a mahlano e sa le batjha ba lwana ka nnete ka selemo sa sekete makgolo a robong mashume sepileng le meso e tsheletseng tsena tsohle di tla etsahala ka mana ka Nasrec haufi le FNB Stadium me tshebeletso ena ya lesedi wena dula fela o ntse o mametse o tla hasetswa puo eno ya moporesidente ka wotloloa re tla nne re sebedisane mmoho le moifo wa rona wa ditaba ke bona ba tla tlisetsa puo eno ka ho otloloha mona tshebeletsong ya lesedi mme selemong sena wena mo mamedi motle e hlile maikutlo a tsepamisitswe ho lona batho ba batjha le diphepetso tseo le teanang le tsona tsa letsatsi ka leng empa kgothaletso e kgolo ke taba ya hore batjha ba kgothaletswe ho ikemela tabeng ya dikgwebo ba qale dikgwebo tseo e leng tsa bona mme ba be le seabo seo e leng hore ba ba le sona karolo eo ba e bapalang tabeng ya kgolo ya moruo wa naha ena ya Afrika Borwa ke yona taba ya bohlokwa ka jeno hore dilemong tsena tse mashome a mahlano ha re hetla morao re sheba tema ya bonahala empa re ntse re na le bokamoso ka pele ho rona bo diatleng tsa rona re le batho ba batjha jwale e tsa bonnete ba hore o ba karolo ya mesebetsi e fapaneng hona le diprogramo tse tshwarwang tse fapaneng ka hare ho dibaka tseo re dulang ho tsona tse ntshetsang pele tsebo ya batjha dintlheng tse fapaneng jwale e ba karolo le wena jwalo ka motho wa motjha o tsebe hore le wena o na le boikarabelo ba hore le wena o itlhabolle jwalo ka motho ya motjha ke kgwedi ya batjha ena me re a tseba hore dibakentseng ata ka nnete letsatsi lena le tla ketekwa dibakentseng ata diprofensing ka ufapana re tla nne re oneletse hore na diprofensing tse ding ba keteka jwang ba ketekela kae e re he mo mamedi motle metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong re tla be re kena seneleng sa tumelo mme sona re se tlisetswa ke ntate moruti morapedi di utlwileng o bala pesaleme ya mashome a mabedi le metso e mene o bala temana ya pele le temana ya bobedi o tlo ske wa fetwa ke molaetsa wa hai me metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano pele hora ena ya leshome re tla ke re tlo sheba diketsahalo tse fapaneng tsa letsatsi lena la batjha ka hare ona ena ya Afrika Borwa metsotsong e leshome le metso e mehlano pele hora ya leshome re tla ba le metsole ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka rontabole hey a re tlo utlwa rona rontabole yetsa hona le metsole ya ka isa tsiweng le rontabole ke e matswadi ba jwetseng rontabole ke eng ke ntho e jwang rontabole e ba banga a go le fifa o wa ka go ntabole ha se ntho ba kileng ba e bona eno ha ba tsebile hore na keng empa ha le ka ba gothaletsa hore ba tlo mamela metso lena ya rona ya tsohang ba tla utlwisisa hore na rontabole ke eng iri he mo mamedi motle re itukise ka ho bapala pina ya Free Apostolic Church bare morena o ba etele re itukisetsa ho kena senelong sa tibelo mo

0: nne le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo nyana a ka amatle.
1: Dumela me matsedi.
0: Le phetse jwang he bana ba kaka jeno?
2: Re phetse hantle re tsebuwe na mmogo.
0: Le nna ke phetse hantle haholo. Le ka jeno he bana ba ka go sana le pali engwe e monate e o ketlangwe le phetela yona.
2: Me matsepi.
0: Ye kani?
2: E betsa ka jeno ke di fitse pali e ya rona.
3: Ke tso di pali tso re phetelang tsona me matsepi. Di tla tsedi makatso a hono.
0: Holukile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka Rontabole o ya sekolong.
3: Sekolo ke sebaka se monate a holo me matsepi. Ke mo teng re ithutang lui ka ka tsebo le bohlale me matsepi.
0: Ho jwa le hloni ngwanaka. Jwale ke nako ya ho mamela pale. E ne e le hoseng ha letsatsi le tjhesang ha monatsana. Mona motseng wa diphoofolo. Rontabole eo e neng e le mmutla o monyane. O tsohile a tletse mahlahla hobane ka jeno e ne e le letsatsi la hae la pele la ho ya sekolong se tlase. Ho bua nnete, e sale a tatetse letsatsi lena ho tloha ha le dilemo tse tharo. Rontabole o ile a tloha moalong wa hae, mme a itukisa. Jwale o ne a bua a le mong, a hlile a thabile.
4: Ka jeno ke letsatsi le leholo.
2: Ke hore Rontabole o nkgopotsa ha ke ne ke qala ho ya sekolong me matshepi. Ke ne ke thabile hona ho.
0: Ke a utlwa kane ngwanaka, empa bana ba ka nna le a tseba hore. Ha se bana bohle ba thabelang ho ya sekolong ka letsatsi la bona la pele.
2: Hobaneng me matshepi?
0: Boholo ba bana ba sa qalang sekolo sa dikonyana kapa yona crash ba lla ha ba iswa sekolong. Ke ka hoo batswadi le bahlokomedi ba bana ba kgothalletswang ho isa bana dikretjheng tse fapaneng ho itlwaetsa boemo bona. Le ao le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Rontabole o ile a ka maboya ba hae bo hareleileng pakeng tsa ditsebe tsa hae tse telele. Me a para diaparo tsa hae tse ntjha tsa sekolo. O ne a hlile a le motlotlo. Ebile a sa kgaotse ho itsheba seiponeng. Rontabole o ne a tseba hantle hore o tla thaba mane sekolong se tlase sa diphoofolo. Mme wa Rontabole o ile a re.
5: Dumela hle Rontabole ngwanaka.
4: Dumela mme.
5: Ke se kopa keletse diwete ka mona ka lunchboxing ya hao. Bakeng sa nako ya kgefutso mane sekolong. Jwale he, ja dijo tsa hao tsa hoseng, o tla o tsebe ho borosala menwano a hao a matle a maholo. Le ne he, ke letsatsi le leholo bakeng sa hao ngwanaka. O se ka lebala seo.
0: Hang fela ha Rontabole a se a le malala a laotswe, mme o ile a mo tshwara ka letsoho, mme ba tsamaya mmoho ho ya sekolong se tlase sa diphoofolo. Mane hekeng e ka pele ya sekolo, Rontabole o ile a kopa mme wa hae ka diatla.
4: O tsamaya hantle mme.
5: O lekile ngwanaka, le wena o be le letsatsi le monate.
0: O ile a bua jwalo a hweleditse e le ha se a ntse a mmathela mokgoping o mong wa metswalle hona mona sekolong. Bohle ba ne ba shebahala ba hlile ba ferekane hanyane, empa ka lehlakoreng le leng ba ne ba thabetse ho qala letsatsi lena. Tshepe ya sekolo ile ya lla bakeng sa hore dithuto di qale. Bohle ba ile ba etsa mola, mme Rontabole o ile a latela mosuwe wa hae ho ya phaposing ya borutelo. O ile a kamaka ka mona ka phaposing e neng e le ya diphoofolo. O ile a bona ditshwene, diphokojwe, diqwaha, le mebutlanyana e meng e tshwanang le yena. Jwale ke ha diphoofolo tsohle di dumedisa mosuwetsana wa tsona.
4: Dumela mosuwetsana kgudu.
5: Dumela ntlheng diphoofolo tsana tsa ka. Le ka dula fatshe he bana ba ka.
0: Nakong e se kae, ke ha e se e le nako ya kgefutso.
2: Mme matshepi.
0: Ee kane.
2: Ka nako ya kgefutso mane sekolong, re ja dijo tsa rona. Empa bana ba senang dijo ba fepjwa hona moo sekolong.
0: Ke ditaba tse monate tseo ngwanaka. Leo he ke leano la mmuso la ho thusa bana ba tswang malapeng a dikojwana di mahetleng hore le bona ba be le seo ba se isang ka maleng. hore ba tle ba tsebe o tsepamisa dikelelo le mehopolo ya bona dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi.
3: Nna mme Matshepi ka nako ya kgefutso ke arolelela dijo tsa ka le bana ba senang tsona mme Matshepi.
0: Eo ke ketso e ntle haholo hlone ngwanaka, le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tshepi ya sekolo e ile ya lla e llela hodimo. Rontable o ile a ntsha lunchbox ya hae, mme a dula tlasa sefate se seholo ho ja diwete tsa hae. Empa hang ha a qala ho ja, seriti se ile sa mo okamela. Le pele Rontable a ka tseba hore na ho etsahala eng, sewete sa hae se ile sa pheulwa ka hara letsonyana la hae. Botho eo e neng e le e nngwe ya ditshwene ke a e rahile sewete sena ka hara letsonyana la Rontable, mme e eme e ntse e mo tsheya. Rontable o ile a qhoma, mme a baleya, a baleya pela ramakobeta enwa ka potlako ka moo a ka kgonang ka teng.
2: Ke tsebile, sena ke sena se etsalang dikolong tse ngata mme Matshepi.
0: Empa sena ha se a loka bana ba ka, mme ke le kgothaletsa hore ha le se bona se etsahala, le tlale ketso ya mofuta oo ho mesuwe le mesuwetsana ya lona. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele rona he ka pale ya rona. Jwale Rontable o ne a tshohile ho a neng a lla. Dikgapha di letsa keleketla jwalo marangwaneng a Rontable a neng a tletse boya. Ha Rontable a elelwa hore letsatsi la hae le neng le tletse thabo, jwale ke mona le sengwa fela jwalo. Ho ba la maswabi, Rontable o ile a bua a ntse a sisa pelo a re.
5: Molato ke eng Rontable? O etsaetseng?
0: Rontable o ile a hlalosetsa mosuwetsana enwa wa hae se etsaetseng. Mosuwetsana kgudu o ile a bitsetsa Botho ka pele ho sehlopha sa barutwana.
5: Ke hobaneng ha o entse ketso ya mofuta oo wena Botho? Na o a tseba hore ha se ntho e lokileng ho tshwara bana ba bang ka tsela e?
0: Jwale Botho le yena ke ha ikutlwa a tlontlolehile, mme le yena a qala ho lla.
1: Ntate wa ka o ile a mpolella hore ke be sebete. O itse ke lokela ho bontsha mang kapa mang hore ke nkokonono.
5: Seo ha se nnete Botho. Ho molemo ho ba mosa ho bana ba bang. Oo ke mokgwa o motle ka ho fetisisa wa ho iketsetsa setswalle le ho dula o thabile ha o ena le bana ba bang. Jwale he, ke kopa o kope tshwarelo ho Rontable. Ha le qeta le iphumule dikgapha le hona ho ithabisa ka nako ya kgefutso e tlang.
0: Botho o ile a fela a kopa tshwarelo ho Rontable, mme bobedi ba mathela ka ntle ka nako ya kgefutso ho bapala mmoho le metswalle ya bona. Jwale mofumahatsana kgudu o ile a inahana.
5: E ka ba leano le letle ho qala letsatsi le leng le le leng ka ho hopotsa barutwana bana ba ka hore ba lokela ho ba mosa. Ee, le hore ba se ke ba ba makwebeta ho ba bang.
0: E se neng ke ha letsatsi la dithuto le se le fedile. Ha Rontable a leba hekeng ya sekolo, o ile a elellwa hore Botho o ntse a tsamaya haufi le yena.
5: Rontable, nna re ka tsamaya mmoho ya lapeng. Ke maswabi wa tseba ka seo ko entseng sona kajeno. Ke nahana hore e ka ba ntho e ntle ho ba le motswalle eo nka tsamayang mmoho le yena.
3: Ka tsamaya.
2: Nna ke a leboha ha e le bona Botho a kgonne ho bona diphoso tsa hae mme a di swabela mme Matshepi.
0: Ke nnete ka nanelo ngwanaka. Ha re qetelleng pale ena ya rona, Rontable o ile a bososela ha ba etswa hekeng ya sekolo. Mane lapeng, Rontable o ile a ja sopho e monate eo mme wa hae a neng a e phehile bakeng sa dijo tsa motsheare. Ya ba o phethela mme wa hae tsohle tse etsaetseng mane sekolong tsatsing leo.
5: Ke motlotlo ka wena Rontable ngwanaka. ha se ntho e bonolo go ba mosa go batho ba bang ha holoholo ba o forisitseng ke thabile he ngwana ka ha ile mona o entse setswalle le yena botho o tlwala e ka o hloka motswalle ya mosa jolo ka bona tjena
0: busumbo rontabole o ne a paqame mwalong wa hae a ntse a nahana ka botso o ne a lakatsa eka mofumahatsa na kgudu a ka bua le ntate wa botso gore le yena a ke a be mosa go botso ha boroko bo se bo mo nanarela rontabole o ile a bua a le mong
6: ke sa ke thetetse wa sekolo mosane
0: ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe di le a natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo lehloni le kananelo go ya ka pale ya rona ya kajeno ke mang ya neng a qala go ya sekolong
2: ke mmutla o neng o bitsa rontabole mme matshedi
0: letsatsi la pele la rontabole le ile la ba jwang
3: ka nako ya kgefitso ga sa ja dijo tsagae tshwene bitswang botsho ile a tla ya ga sewete se neng se le matsong a rontabole mme ga qeta ya tsheme ya ba ke go senya ga letsatsi la rontabole mme matshedi
0: na botsho o ile a kopa tshwarelo go rontabole jwalo ka ga a ne a boleletswe
2: eya mme matshedi
0: ke a leboa metswalle
7: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
8: tsamaya gantle mme matshepi
9: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: SA o laola makala a kgaso a televishene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang, ho tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng, tse senang leeme, tshireletso ya bana, ho kgesa puo e tletseng lehloyo, e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona, ho kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
2: Mamedi e le shume le mosomong a meso so ka mara hora ena ya le shume rena le taba e o re tla bua ka yona meso so ngena e le shume le metse mehlano ka mara hora ena ya le shume hopela hle maikutlo boholo re tsepa misitse letsatsing lena le ketikwang la batsha mo ho ketikwang dilemo tse mashume a mahlano tsa hore batsha ba lwane ka selemo sa 1976 me ka jeno re phila ha monati kalbaka la seo ba ileng ba selwanela batsha ba kajeno ha le ka hopola fela hore na batsha ba ile ba itella hakakang hore Afrika borwa ebe Afrika borwa ena eo e leng yona kajeno ke kalbaka la batsha bana ba 1976 me kajeno he re tla buisana le ntate Semmati ke mokolotsi wa ditaba ibile hape ke mongodi wa dibuka me ke mo Afrika borwa ya hlahlwa haholo ha utlwa nalaneng ya naha ena ya Afrika borwa ke emong wa batho bao ka dina go tsohle a phetang dipale tseo e leng hore di a aha ha o di mamela haholo a bua ka nalane ya naha ena ya Afrika borwa dintho tseo Afrika borwa e fitileng ho tsona dintwa tseo Afrika borwa e fitileng ho tsona e lwanela tikologo ena e teng ka jeno me re tlo buisana le yena hem re ke re bue ka buka eo a ingotseng e bitswa tsietsi mashinene re tla ke re tlo buisana le yena metsotsong ena e leshome le metse mehlano ka mora hora ena ya leshome Vosinova Tandiwe.

0: Mamedi ha re kopane le moetsi wa rona ke ntate Sam Mathe, mme jalo ka ke tlhalositse ntate Mathe ke moqolotsi wa ditaba ebile hape ke mongodi wa dibuka, ke motho ya tumeng haholo ka ho dula a ruta ka nalane ya naha ena ya Afrika Borwa. O teng mohaleng kwano ntate Mathe, dumelang ngwaneso. Ke a phela, o phela hantle ntate Sam?
1: Ke phela hantle.
0: Ke a leboha hle ha re tswile ka letsatsi lena la bohlokwa, letsatsi la batjha, ebile re keteka dilemo tsena tse kanakana 50 kaofela ne batjha ba ile ba lwana bane ba 1976. Ebe ho ya ka wena fela, letsatsi le le bolelang ho Maafrika Borwa?
1: Letsatsi le ke letsatsi le botlhokwa haholo mo Maafrika Borwa ka gore le re gopotsa kwa re tswang teng le mathata a re rileng ra kopana le ona mo tseleng. Le re bolelela gore re boele morago gore re kgone go ya ko pele, re shebe mathata a rona, re kgone le go thola di-solution gore re ka lokisa jwang.
0: Ke a leboha ntate. Jale ntate Mathe, o ngotse buka, mme buka ena lebitso la yena ke Tsietsi Mashinini. Ebe mohlomong ke eng se ileng sa o susumetsa gore o ngole buka ena, mme o ngole ka monghadi Tsietsi Mashinini? Ke eng mohlomong e ileng ya hohela sena se o ileng watla ka sona?
1: Mme buka ena e tla morago ga dilemo tse 50 since June 16, 1976. Re bile le dibuka tse ngatanyana mo mengwageng tse di neng di bua ka letsatsi le, empa ha re sobe le buka e leng gore ile ya sheba yena mongwe wa ditaba Tsietsi Mashinini gore re kgone go tlhaloganya hantle gore o tswa kae, ke mang, o feletse kae. Ka moo ke ile ka nagana gore buka e, especially after 50 years, e tshwanetse gore e tswe setšhaba se itse bokaone kae.
0: Jale ha re ke re kene ka hara buka ena ho motho ya sokang a kopana le yona kae kapa kae, ebe mohlomong dikateng tse teng ka hara buka ena ke difeng? O bua kang haholoholo ka buka e le ntate Mashini?
1: Haholoholo ka gore buka e ke biography, gora gore buka e kapa pale e e buang ka tsa bophelo ba motho. Ke bone gore ke thome ko mathomong ko a tswang teng bonyaneng ba hae as mosimanyana wa goletseng ko Soweto, dithuto tsa hae ko sekolong, le tema a ileng a e bapala ka 1976. Ka nako o ne a na le 19 years, e le ka leleme la seng ba re ke teenager. Empa le bona bo 19 years bo ba hae o ile a bontsha gore ke moeteledipele, ke leader e tlhwatlhwa, ka gore o ile a leader bona ma-students a 1976 ka June 16. So ke lebeletse mengwaga eo a le mo gae from bonyaneng ba hae until a ya ko botshabelo ka yona 1976, go fitlhela a be a tlhokofala ka 1990. Ke lekile ka matla gore ke tlhagise tsa bophelo ba gae ka tsela eo.
0: Ke dumela gore go fuputsa o batlisisa ka motho ya tshwanang le monghadi Tsietsi Mashinini ha ya ba mosebetsi o bonolo. Go na le diphephetso tse o ileng wa kopana le tsona. Mohlomong ha re ke re utlwa fela ke ntho tse mohlomong ka reng e di le tsa mmakatsa ga ke ntse ke ngola buka ena, tse ding ke tse o reng ai ena taba nke ke ka e lebala. Hara dintho tse ileng tsa etsahala tseo ke ngotseng ka tsona ka mona, ke eng mohlomong diphephetso tse o ileng wa teana le tsona?
1: Nka thoma ka gore go ile gwa ba boima, setse o buile gore

0: mathata he motho e le research o kopana le mathata antse a batla tsebo e a e batlang gore a khone go kwala nna mathata a ke kopane le ona a go lena e le gore batho ba nako ya gae bongata ba bona setse ba tsamaile setse ba refile so go kopanya information ka tsa bophelo ba motho o leng gore le ena ha sa dio mo lefatsheng go ile gwa ba boima empa taba ya library le go bua le bana ba tse ba e leng gore santse re na le bona go ile gwa thusa gagolo
1: ho qeteng ha ho ngwala buka ena o iphethela o re jwale ke qetile dikarolo ka ofela tseo ke neng ke batla hore di hlahelle ka ra buka ena ke fumane monyetla hore ke di hlahise ebe sena mohlomong ke ense etsang hore o be motlotlo ka monghaditsetsi mashinini le ka jeno ka moradile motse mashuma mahlano re ketika
0: 50 years later ketsi machinini mathata a hae le bana go tsa hae generation ya hae ke mathata a leng hore le ka tsene re kopana le ona mathata a mangata a na ba kopana le ona kana go ena ile ona a thuto ka hore thuto e ne e sa lekane na gona le thuto ya batho ba bantsho gona le thuto ya makgowa batho ba bantsho ba ne ba rutiwa gore e be makgoba a makgowa ka jalo motho tsona le tsietsi molaetsa o wa gore re tshwantse re lekane re loane empa e se ntwa ya marumo e be ntwa ya thuto so le ka tseno re santse re bua ka taba ya gore thuto e etsa difference ga go le mo setšhabeng so ke ntho e leng gore ke ikutlwa ke le motlotlo gagolo gore re ile ra ba le motho wa go tshwana le ena ka gore batho ba nako ya gae ke batho ba nna ba rata dibuka e ne e se fela batho ba e leng gore e ne e le bana ba batla go tshwana le bana ba bangwe empa ba tsentshwa mo situationeng ya dipolotiki ke mabaka ba neng ba tobane le ona ka nako eo empa se segolo ke gore ba ne ba rata thuto ba rata tswelopele
1: ntate mathe ha re bapisa di phepetso le mathata o batjha ba 1976 baneng bana le ona le batjha hona jwale bophelong bona ba hona jwale o ka reng phapang e kgolokeng
0: ho ya ka nna phapana e kgoloke gore ka nako ela ba nako ya tsietsi ba ne ba tobane le mmuso o e leng gore o ne o na le kgatelelo le kgethololo empa ba ne ba le sebete gore ba ka lwana le mathata ao ka jeno re na le mmuso wa democracy e e leng gore ke yona e ba ne ba e lwela 50 years ago empa go boima generation e tobane le mathata a mangata go na le mathata a diritibatsi dinotagi go tlhoka thuto ya boleng le mesebetsi ke bothata bo bogolo taba ya mesebetsi so nka re ke pharologane mo bona ba le ba pele ba ne ba shebile o kare ba na le ntho re ka e bitsang ponelopele ba ne ba na le vision ba batla bokamoso bo bontle ba ka jeno go thata gore re ka re go na le ponelopele ka mathata a setseng ke buile ka ona a diritibatsi ga ba na tshepo thata ga ba na hope even if ba phela mo nakong tse fetogileng nako tse e leng gore ne di tshwanetse di le kaone go bonagale gore ba ne ba pele ba ne ba lwela eng so after 32 years re le mo tabeng ya democracy le tokologo tikologo eo ga re e bone gantle ga e bonagale go batšha ba rona go boima
1: Ha re tsetela fela ntate Mathi tabeng ya bongodi ba dibuka batho ba bangata ba na le thasello ya go ngola dibuka ebe mohlomong dikgothaletso tse o ka di etsang ebile o le motho ya nang le thasello e matla tabeng ya go ruta setšhaba ka nalane ya naga ena ya Aforika Borwa ebe dikgothaletso tse o ka di etsang setšhabeng ke difeng
0: nna nka re bakwadi gagolo ba batšha pele ba sheba taba ya gore ba ka publish a ba thome ka go research ba be le tsebo ka dilo tse kgotsa di subject matter tse ba batlang go bua ka tsona kgotsa go bala ka tsona ba be le tsebo eo pele ba ka kwala ba ka publish ba tshwanetse ba ithute so taba ya thuto e tswa pele jalo ke tlhalositse pele gore ba ba 76 ba ne ba le ko pele ka taba ya go bala and e se taba ya dibuka fela tsa ka mo tsa sekolo e le just for general knowledge batna ba rata go tseba so di writers tsa ka tseno ba tshwanetse ba dire jalo ba ska maskare no ba itse ka gore go ba mokwadi ke leeto o tshwanetse o dule o ithuta o researcha gore e setse o tlo publisha e le gore padi ya gago ya utlwagala e na le bonnete mo gare
1: re le botlhe monghadi Sam Mathi tsatsi le monate la phomolo ntate re lebile a holo ka lesedi le o re fileng lona tsatsi le monate
0: go lebogana
1: kgotso ntate Hasema he mamedi motle re ketika letsatsi la batsha metso sudula hantle ho e mashama mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya leshume
2: re ketika ho di ya batsha mire re ho le tlobole le tsha e mang ka maoto le tsupe ho re ka ra matsha ba ale fatshe le teng mile le bokgona le sedi fm Liketika dilemo tse mashume a mahlano ho tloka la 16 June 1976. Ke molelwa.

0: le Sedi FM ke molelwa
1: Bacha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele
1: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 le Sedi FM ke molelo
3: mamedi ke metsotso e leshome le meso e robedi pele go hora ena ya leshome le botsomong o ntse mametse le Sedi FM ke tlabolle mme horeng ya leshome le metsemedi re tlabe re arohana le wena jwale ke gore o hlo o be le rona mo mamedi motle e tle re ha re tswa mona horeng ya leshome le metsemedi o tse o botse ba lwena gore kile ka ba karolo ya lenane la itlhabolle mme ka jeno he re bua le motho a motsha batho ba batjha ka jeno o qeta go bua ntate Sam Mathe a hlalosa gore diphepetso tsa bona di batla di fapana hole le tsa batho ba batjha ba 1976 ka jeno batho ba batjha re bua ka tlhokeo ya mesebetsi re bua ka dithethefatsi le tshebediso empe ya tai me ke tsona dintho tse o qetellong re bonang batjha bo phelo ba bona bo fetoha batjha ba bangata ba lahlehelwa ke tshepo ba fellwa ke tshepo me emong o qetella a kene dithethefatsing jwale ke taba ya bohlokwa hore ho be le motjha kahara batjha ya emang ka sebete are re ke bue le batho ba batjha ke bue ka nna lebitso la moeti wa rona ke kamogelo thekwa me o santsa le teng mohaleng kwano are ke ile ka leka hore ke ahe bophelo ba ka botjha ka mora tshebediso e fosahetseng ya dithethefatsi me sena se bolela hore ke ile ka ema ka itlhotlhora ka mora hore ke elelwe diphoso tsaka me ke nke qeto ya hore ke batla ho fetola bophelo ba ka ke batla ho aha bophelo ba ka botjha re ke mo amohele ka mogelo dumela ngwanese
4: dumela le gane
3: ke a phela o phela hantle
4: a ke tswile hantle
3: a ke a phela hle le wena o tswile hantle ke a tshepa re le bohle ka mo a ko re bolelle ka mo ke mang o tswa kae ka mo
4: ka lebitso ke nna ka mogelo la phithekwa ke tswa plekeng ya difateng mo Thembisa
3: ei o goletse
4: teng ke goletse teng
3: ne ke batla go utlwa gore mohlomong bophelo ba gago pele o ka iphumana o kena dithethefatsing a ko re qoqele ka bophelo ba gago pele o ne o ka iphumana o kene dithethefatsing o ne o le motho a kenang sekolo go etsagalang ka bophelo ba gago
4: ke godile o tshwana le bana ba bangwe ke kena sekolo ke kena kereke ke ithatela fela o fitima o raya o dlala bolo then ke tsa fika high school ba thoma ba tsuba kwae ke ntse ke itsuba ka tsubeng kate after dipake and then fa ba le ditšhomi tse dingwe dirae ke ye ntšhomi ya letswanyane monatenyana then ke ke nakong ya opese
3: ka mantswe a mangwe o kentswe mono ke kgatelelo ya metswalle
4: ya but go na nowa tsa batho e sheba ka gore ke metswalle decision e ne e le yaka kere
3: hei ke a e rata ntho eo ke a e rata ntho eo ya gore o seke wa bega molato go metswalle ya gago o itshupe monana o supe wena gore qeto e kileng ka enka ke nna ya enkileng ke nna ya ikentseng ka gara yona ke bohato ba pele wa tseba bo bontshang gore go na le mo motho a batlang go ya teng ka bophelo o qala mono kgaitsedi yaka hei watla nthabisa wa bua taba bohlokwa ka nnete wa bua taba bohlokwa gagolo eo ka nako nngwe batho ba sitwang go etsa maphelong a bona o tla fumana ka nako nngwe batho ba supa ba batla gore mang ke ena a ileng a etsa gore ke etse gona empa ke rata se wena o se etsang ka jeno ore ke nna ke ileng ka nka qeto ya gore ke kena dithethefatsing jale ha re shebe morao re hetle mo o tswang teng di matshwao a o reng ana ke matshwao a bontshang gore dintho jwale di tswa taolong thoha di sa tsamaya hantle ke matshwao a feng
4: a ke bona se ke thoma hore se ke thoma ho utswa ke bua maka no gore ke khone ho feeda craving ya ka ene ke na le yona
3: mm mm
4: mm
3: ho bua le sha
4: then I
3: mm
4: mm ga a bona ra no ga a se sa khone ho hotela ke go di tsile matso ngaka
3: jale
4: le bo makhelo a ni vele ke se ke ba tsinye ka vele ka khona ni sa khone itswara motho la ka nthusa ka tsebe ka tsana ka etsa mistake a le ba ke amkenela
3: even o no ke na hona ha u fi mona le lapaleno mo no sa e ho
4: hona ha u e
3: Jale ba ne ba tseba hore ke wena ba sinyetsang kapa ile ya ba dintho tseo dietsang ka le kunutu na kwetelele ba sa hlokomela.
4: Ke tshimile ke yeta ba sa le mo gore ke nna fa na ba ntse ya kere o tle ba o fa tlhelela. Ba se le ba ba tse bo ra ntse se nya mo ke ka. Ke ne ke tsaya go two houses next door bona mo haufi.
3: Jale har ke re shebe hore ke neng mo o ileng wa nka qeto wa hlokomela hore dithetefatsi tsena di ama bophelo ba ka katsela e fosahetseng di senya ditoro tsa ka bokamoso ba ka bo a senyeha le lapaleso le batla le thunthetse ha ke diketso tsa ka ka lebaka la dithetefatsi ke neng mohlang o ileng wa hlokomela seo
4: ke re ke tshwane go lateng la go hae ha se ke kena go ntume se ba ntumela ka ngwana mmyane gore a ntebelle gore ke fella kae ke kena ka patchise feng ba bona se ke na le security no mo ntume no se no se nna timo and then mo di torong ka ba tswa plena o nyala ne ba plena di ntlu ba plena ba di koloi ba ba tsa business nna ne ke plena 25 rand a fela gore ke 25 rand and then the door of it is not going to door again nori ngari nga kira plastic ke di ganya u phela
3: jale le eton lena la ha o ne so ha o ntse o ya ka lona wa o ile wa kopa thuso wa bona hore o hloka thuso wa tsaba kana kongwe rena le ho tla ka dikeletso re dule le motho fatse he bona mona wa wela mona ho etsa la tjena ebe ha hona mang kapa mang eo mo mamelang ha hona keletso e feng kapa e feng e winkang jwale ho fihlela wena ka bo wena o bo ipolella hore ke batla o tswa nthong yena ke hloka thuso motsotso o jwalo o la o fihlela
4: motsotso o jwalo ke ile ka o fihlela ke le dire ya tsa itu but bona la buto ba reng ke ni tsatso matomo wa tindisha tsa creativity movement ke rata mo lebo every day ke sa phela so cause ke yena o ila tshintsha o phelo baka as much as yena na le di practice but ke yena a tsaya se ke ila thusa ba bang ka re nga spalle gore ke create thuso kwa botimo go di sitseng ke yena ntusi teng
3: jale mono rehab ho etsa halang ba ba thusa jwang mohlomong motsha ya satsebeng hore na rehab ho etsa halang o tla fela lentse rehab ha a tsebo etsa halang ho etsa halang
4: rehab is just a honeymoon phase problem is how to rehab o ka ka monte kwa ba to tshela ba o kwalla wa ska e kreya ntho e kwa ite ke rehab you are just locked and then ba to fa di guidelines tsa ro phela jwa but bothata bo se ha o tswa ka monte ka ke re shortcut ya o ile o reka di tracks ha o so ile ba lo sa itse ba shortcut ye yes bothata bo tshoma se o le ka monte
3: o hontsona le nako ya ne o reng ke tswile ke fumane dikeletso tsa bohlokwa mo le mo ketswang empa hona le ntho ile itlang hape re tsama o lu nka hanyanyana fela
4: ya hanya nyane fela ewe ka so that's why we are recovering addict and chililo
3: ahai ga itsedi ya no we puela nnete fela wa tsa ke rata nnete ene we buang hore o ntse o ya o lo ikutswa hanya nyana fela o gutle empa ka mantsi a mang ha o sa kene ka maoto a mabedi jalo ka pele
4: ewe yona ke kena
3: Jale, ha re ke re utla hore na o sona le nako e kae jwalo mo reng ai jale ke tswile nthontse na tse o kineng ke le ho tsona ke leka hore ke a he bophelo ba ka botsha o sona le nako e kae
4: Na ho ke ke na 3 years I'm sober in peace
3: Jale o bona bophelo ba hao bo fetuile jwang ka mora hore o gaohane le dithithifatsi
4: Pele ba ka fetile too much because no se kono ba responsible ke a hopola ntse ke tlile mo ntlung ke a hopola ntse ke tlhape social life le batho
3: Wena ke mona ngwaneso o tswile motlotlo hore o sona le motse tharo o tswile hona le motsha ya keneng tebetebing ena batswadi ba rwetse matse o hlong ha ba satse bana ba etseng ke taba ya hore ngwana ke yena o sebedisa dithithifatsi re likile sena le sane re a tseba hore ba bang ba iswa di rehab mono o bo fumana hore wa baleha batswadi ha ba re ngwana ke yena o sa fihla mona o baleile mono mo ba mo isitseng teng ba bang ke nnete ba dula ba mamelle ha gutla mono ka nnete a bone hore re ke fetule bophelo baka ba bang o fumana hore o ile rehab ka bo magetlo a fetang mahlano batswadi ba ntse ba mo isa a ntse a gutla nneng ka moranako o gutletse mane hape ke leto le bohloko ho batswadi ba bangata nthwena jwale o kalakatsa horeng ho batho ba batjha ba ileng hore ba kene ho tsona ka matla hona jwale
4: okay go batho ba bantsi a kopa re wa tsume ka dipile la track litso le ha o le khaola le re devil's revenge upon God's servant that's track
3: Ako pita hape. Give me a call on to you.
4: The devil's revenge upon God's servant. Satan a hlatile batho ba senang mogola. O ya bo batho ba bana le potential. And then you get go addict. Another demon dancing in Christ's temple. So if na lo o ring o sa thoma go dikaxeng you can't dance with the devil there is no cure there is no known cure for that ayo okay all you need to do is surrender to God
3: yeah no khitsi ya jole ka mora hore o gutle megweng wena o be motho o be se o leng sona ka jeno na le wena mohlomong hona le boikitlaletso bo bo etsang ho leka hore o rute batho ba batjha ka tsela eo e tsamaileng le dimpetsa tsela eo le hore o ba fe tshepo ya hore bophelo bo ntse bo le teng o ka tlohela wa gona le wena hore o ka tlohela sena seo se etsang na hona le mo le wena o jalang evangeli ya taba tsena teng
4: Today, the junior pastor will get again, and then the president is the Tibisat Rehabilitation Movement. It's going to be in my hands. I will always encourage people for it. There's life after drugs. There's life even before drugs.
3: Hey, Muna, umuruti, Muna.
4: Hey, I, you can muruti, Muna.
3: Jale o re president ya mogatlo ofeng?
4: Tendisa track the education movement.
3: Hai monna o sebeditse man. O sebeditse re le boha ha ile mona o kene hara megatlo e thusang batho ba batjha hore ba tswe tibitibing ena godimodumong e qetang ke godimodumong thona e qeta setjhaba sa rona e qeta batjha ba rona e qeta bokamoso ba batjha ba rona mme re a leboa ga o na le batho ba tshwanang le wena ba kgonang go ema gore ke ne ke le moo empa ka jeno ke mona re a
4: leboa
3: Hey, mamedi motle ke tseo ditaba metsotso e mehlano pele gora ya leshome le motshomong wa tseba kannete taba ena ya dithithifatsi batšheng ke tla re ke eng bathong ke lerumo le hlabang ga bohloko dipelong tsa batswadi ba bangata. Batswadi ba bangata ba se ba ile bana le mafu a na sa foleng ka lebaka la bana ba bona ba keneng ka hara dithithifatsi. Ke hopola motswadi e mong a re ke rapetse, ke fastile, ke entse ntho e nngwe le nngwe ha ke sa tseba hore na ke etseng empa qetellong ke itse ke behe tsohle matsohong a ntate Modimo jwale ke mona re bua le motjha ya reng ke Modimo fela ya ka uthusang hore o tswe ka hara tebetebe ena ya dithethefatsi ho bohloko malapeng a mangata o sa hlalositse ka nnete hore na e ama le malapa ka tsela efeng e bohloko ka tsela e makatsang ba re hloka ho ba rapedisa re hloka ho ba rapedisa batho ba rona ba batjha me ka nnete qetellong ke na le tshepo ya hore re tla ihlula ntwena re tla ihlula re mesosungena emine pele hora ya le shumele motsomong re nke star healer nomfundo mo hambana

ke lebuile haholo tholana moletsane mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le kenang ha jwale lenaneo ke la ditaba ke la imatlafase le tla huena a pele ho nako ka jenu jalo ka re tseba hore ka jenu lena ke mo re ketekang letsatsi la batjha le ho pola dikisahalo tse ileng tsa etsahala dilemong tse mashome a mahlano tse fitileng ka selemo sa sekete makgolo a robong mashome a supileng a nang le metso e tsheletse moo e leng hore batjha bana ena ya Afrika Borwa ba ile ba tswa ka makgalo ohle ho kopana mo baneng ba lwanela dintlha tse amanang le tokoloho ho kenyeletsa le taba ya dithuto tsa bona dikolong le gore ba te ba rutwe ka dipuo tse dingwe se di le ho rutuwa fela ka puo ya se-Afrikaanse ke tse dingwe tsa diketsahalo tse ileng tsa etsahala ka selemo seno sa 1976 moo e leng gore re ile ra bona diketsahalo tsa ho hlokahala ha batjha ba bangata le pele selemong seo ho nnile hwa ba le boipiletso bo bongata bo neng boetswa ke batjha ba naha ya Afrika Borwa ba tlile ba tseka tikoloho ya bona ka hare ho naha ena le ditokelo tsa bona jwalo ka batjha ba naha ena kgahlano le puso ya nakong e fetileng ya kgethollo mme ka jeno mosebetsi o moholo ke o tshwaretsweng mane FNB Premium Parking haufi le stadium sa FNB moo e leng hore ho tshwerwe mokete wa naha moo tebello e leng hore moporesidente Cyril Ramaphosa o tlatla a tlo setela setšhaba sa Afrika Borwa puo ka letsatsi lena la batjha la dilemo ho pola diketsalo tsa dilemong tse mashome a mahlano tse fetileng mme mookotaba wa kajeno kapa wa selemo sena ke Reset at 50 boitlamo ba naha bokamosong ba batjha hobane tokoloho ke ya bona ho ya pele le melekong e le ho phela melekong yohle e tlang ya naha ya Afrika Borwa mme tla re ha ba sentse ba le malalalaotswe re tlotla re tlo fetisetsa ho yena moporesidente ha jwale ho santsane ho tswela pele ka mosebetsi moo e leng hore ba qadile hoseng ka ho leba ho lo beha dikgare mane lebitleng la Hector Peterson mme ka morao ho mono ya ba ho ntso tswela pele ka tse ding tsa ditaba tse amanang le lenane la bona la tsamaiso la kajeno mme tebello ke hore e se kgale moporesidente Ramaphosa o tla lebella hore a palame sethala mme a tlo tshetlela batjha ba naha ya Afrika Borwa puo re ntse re sa lebale hore diphepetso dingata tseo e leng hore batjha ba Afrika Borwa ba tobane le tsona ka hare ho naha ena moo re bonang hore ho na le batjha ba phethetseng dithuto tsa bona ka lebaka la sena ba iphumana ba ntse ba dutse ba sa fumane mesebetsi ka rona ya Afrika Borwa re tseba hore taba ya tlhokeho ya mosebetsi ka hare ho naha ena ke bothata bo boholo haholoholo ka hare ho batjha taba tse amanang le yona tlhokeho ya mosebetsi tshebediso ya dithethefatsi diketso tsa ditlolo tsa molao matulwana a ditlokotsebe ho kenyelletsa le tse ding ka hare ho naha ena ke phepetso tse tobaneng le maAfrika Borwa haholoholo bona batjha ba re bona bongata ba bona bodutse hae empa ba tshwere mangolo a thuto a ba bontshang hore ba malalalaotswe bakeng sa hore ba ka kena mosebetsing ke tse ding tsa ditaba tseo e leng hore boholo ba batjha ba hlile ba lla ka tsona ha jwale ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa jwale re a bona hore dibakeng tse fapaneng ho tshwerwe mekete e fapaneng moo e leng hore ho shebane le lona letsatsi lena la batjha lo lekola hore na ke difeng tse ka thusetsang bakeng sa ho rarolla mathata a bona ka mane ka Welkom ke moo re fumaneng e le gore mokgatlo wa naga wa basebetsi ba merafong NUM lekaleng la bona la batjha porofenseng ya Free State ba eteletse pele mohanto oo e leng gore ona o shebane le bothata bo boholo ba twantsho ya dithethefatsi toropong ya Welkom re tlo tla re buisana le bona haebaneng nako ya rona e ka re dumella ka letlhakoreng le leng ka Bloemfontein ke moo re bonang ha e le gore mokgatlo wa Helping Hand Initiative le ona o tshwere seboka na ba setshwaretse Bloemfontein moo e leng gore ba bitsitse batjha ba fapaneng mme ba tlo ba fa monyetla wa gore ba bue le gona o ntsha maikutlo a bona ka maemo ao ba tobaneng le ona ha jwale e le batjha ka hare ho naha ya Afrika Borwa haholoholo ba tlile ba tshwenyehile haholo ka tsona taba tse ke se ke buile ka tsona tse amanang le tlhokeho ya mosebetsi matulwana diketso tsa ditlolo tsa molao mathata a kelello ho kenyelletsa le yona taba e amanang le menye
monyetla ya hore batjha ba khone o kena dikolo ha hulu hulu maemong a thuto e phameng ba neng ga hlokomela hore ha jwale bothata bo bohulu ke hore batjha ha ba qeta ho phethela dithuto tsa bona mane ho grade 12 ho thata tshelete e le teng le ha e baneng e le siko ho thata ha hulu ba kensa hore ba ka khone o kena kare ho di university di college tse fapaneng tsa TVET ka hare ona ha ena ka lebaka la ho baneng ho bonahala ha palo ya batjha bao e leng hore ba phethela dithuto tsa bona mane ho grade 12 ba lokela kena di university e le ngata haholo ho ena le papisong le palo ya di university di makala a thuto a pha e phahameng a teng ka hare ona ha ya Africa Borwa e ntse e le tsona tse ding tsa diphepetso tseo ba tobaneng le tsona.

0: dintlheng tsa bo ditsipikatsi tsa bo diraki.
1: Jwale bothata bona bo ama setšhaba kao fela, ga bo ame batšha fela. Jwale ke batla o tseba gore na lona le batšha ba NUM le nagana ke karolo e feng eo e leng gore e ka bapalwa ke setšhaba ka kopanelo bakeng sa go lwantsha diketso tsena tsa dithethefatsi.
0: Okay, a re leboe mama. Rona ke re tlhokometseng kore mo re dulang teng le di-family tsa rona malapeng le di-community tseng tse e leng goreng re dula go tsone, kore motho o mongwe le mongwe wa ameya ke dithethefatsi. And-e jale go tswelela pele re batla re le batšha ba NUM le di-TYA branches tse dingwe tse teng ka Roo Free State re sebedisane mmogo ka mmogo le mapolesa, re be le di-programme tse e leng goreng re tlo di etsa ka ra di-community tsa rona tse e leng goreng di tla bua le batšha ba rona ka kakaretso, ba banyane le ba bagolo, ba kenang sekolo le ba sa keneng sekolo, ba ameile le ba sa ameyang. Jale gore ditshebeletso ga di tle batho mo ba leng teng, batho ba tsebiswe gore na ba fumana dithuso kae. Re kopane kao fela le di-formation tse dingwe ka mmoo le maponesa mo re tlang teng.
1: E re nna le wena ga re tlo tswela pele ka puisano ya rona, ke kopa o tshware ganyane fela, ke fetisa mabenkele ga re gutla re tlo phethela.
2: Halala! Ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la gao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse o vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 00 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.
1: Mamedi ntse re tswela pele ka puisano ya rona le Khanyisile Ntshingani, yena ke mongodi wa NUM lekaleng la batšha. Ga re tswela pele ka puisano ya rona Khanyi, bothata bona ba sebediswa dithethefatsi ga re shebe gore na bo ama le go beya kotsing ga kakang menyetla ya mesebetsi le bokamoso ba batšha. Khanyisile? Ke ne ke botsa gore na bothata ba dithethefatsi le bona bo kenya le bo beya kotsing ga kae menyetla ya mosebetsi ka rona ga ena le bokamoso ba batšha.
0: Okay, a re le boe mama. Dithethefatsi tsena mama di etsa batho be e le goreng ga ba kgone go inaanela ga ba itsile dithethefatsi tsenana. Jale ke ka go gang le mmuso wa rona ge sa batho o sia morago ga re tryang go dila ka situatile tsena tsa dithethefatsi.
1: Jale le kgethile gore mogwanto wa lona le o etse ka jeno letsatsing la batšha la go keteka diketsalo tsa selemo sa 1976, gobaneng letsatsi lena ka o tlolega?
0: Letsatsi lena mme go rona batšha ba NUM le batšha ba bangwe ka kakaretso ke letsatsi le e le goreng ra le hlompha gobane go utlwisisa gore batšha ba 1976 ba la re bulela tsela gore re kgone gore re be le menyetla ena e le goreng re na le yona matsatsing a gona jwale. Ga o ka gopola metseng ya gale kwana ka ga di-9 merafo ya rona mo re sebetsang teng, batho ba bo mme ba ne ba sa dumeletsega gore ba sebetse, e ne le batho ba bontate fela. So ke a wang re believe-a gore meeting ya 1976 e reduletse mane le menyetla le dikolo mo re kenang sekolo teng bana ba banyane ga ba sa kgobeleitsegile gore ba etse di-subject tsa bona ka African, ba etsa ka malemo a bona a Sesotho, a bo Sexhosa le Matsonga.
1: Kanye ga re lebo gagolo ka sebaka sa o iphileng sone o buisana le rona.
0: Yeah, it's a bullet.

tsatsi ke le leholo la batjha ga re ke reye ka mona ka Surpriseville go utlwa gore na bona ba lekete ka jwang ya ka jono kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo tsetse le mašwa ba supileng ka metsemeraro ya monyaka nnatefela.

0: Ee ke thabiswa ke re ya qadileng this initiative.
1: Mani. Ke bua ka polo hle monnaka. Hwane wa tseba ha lerato a tlile ho nna mo. Ke nkile nako ho mo utlwa empa he. Wena ha wa senya nako ho hang. O
0: ke le ba bona. Wa tseba ke a kile ka hlomo ha pelo ha ke mona la marangrang mona man. Wa tseba e se ka motho ya lahleileng. Wa tseba mohlomo re ile ga tata go fana ka ngwana Mylolipop. Empa he se itse tsinsetsa.
1: Ba tsapa ka thaba ho tla seo. Mayoka o tla phomola ha ngwana a se a khutletse ka tlong hape. Ei, nna ke ne ke dula ke hlorile ka nako tsena tso.
0: Ke botle botle botle botle botle botle botle si party. Ba be ke bona e ka ha wa nkutlisisa. Ha ke hlothe polo ho ntatae. Okay. Ee, ba ke se mpa fela ke batla ho netefatsa hore ngwana eno le yena. Jwalo fela ka thabiso. A ikutlwele ngwanaka. Mme ha ke batle hore anane hore wa tseba taba eno e fetohile. Ke batla tsebe ke le ntatae. Empa ke batla gore a golele metsong ya hae ya nnete. A itsebe gore na ke mang setso sa hae, meetlo, ntho tsena ka go fela. Ee, a tsebe le seboko sa hae.
1: Ke a utlwa jalo ona o lebisitse kae.
0: Ke batla gore o buisane hantle le lerato ma. Ke a o kopa gore ngwana a lokologe wa nkutlwe le yena lerato a kgone o bula pelo ya hae ntle le goya letho.
1: Hai, ke a utlwa motho a ka fela hela ga o le jalo ga ke na letho kgatlhanong le lerato. Ke bohloko fela gore o na le seo ke ratang gore nka ba le sona. Lerato o na le tsotlhe mane he, mme ke tlameha fela go shebana le se etsagalang. Watsa ga o monate
0: lerato o na le tsotlhe, o le wena o na le everything. O batla gore you've got a family here. I'm here. Jwale nna le Max wa re kgona go bua. Ke mona o kgona gore a nkadime ngwana ke tsamaye le ena. Ke bue le ena. Wa bona? Wena o tlholwa ke eng ka nnete gore wena le lerato le etse jwalo le lona?
1: E le gore lerato kapa yena Max ba tlisitse tletlebo kgatlhano le nna ka
0: no, e seng jwalo.
1: Nare jale ke eng o bua tjena?
0: Wa tseba ke buile le ngwaneno wa rona ya dulang lapeng leo la bona. Ke bua ka polo. Mme ke bona leeto lena la rona e le leeto le tlo ba lelele. Mme re tlhoka go sebetsa mmogo le Max le lerato molemong wa polo wa nkutlwa e.
1: Ke nnete.
0: Ya, re se ka kenya ngwana bosula.
1: Ke a utlwa baby, empa batsa ga o bonolo ga e le wena ya tswetseng ngwana. Bona, ke tlhopile fane. Ga ka re nako ya o sia te e tsa gore o itukise o tsamaye. Ngwana o lebeletse tshetso ya gao mane golong ya motse.
0: Wa tseba go a thabisa ka nnete go bona thabiso a godile.
1: Thulana ga e wele gole le sefate eo ke ngwana gao ka sebele. Wa tseba thabiso ke ranting ka sebele. Bona motho aka gore thabiso o hata hantle menyaboketsong ya gago. June 16 eo batšha bane ba 1976 ba neng ba e lwanela ka thata ke yona yona.
0: That's my boy. Ya, hey, morata gore ka nnete ke ene ya tlisitseng di-stakeholders tsotlhe tlasa marulelo a le mang go bontsha batšha mo menyetla le dithuso di leng teng. No, that's great. He made me proud. E re ke o bolelele wa tseba ke mo jeditse thabiso gore a tlogele go araba dinosonso fela a ke a shebe gore ke kae mo a ka tlisang phetogo teng mme seo e be nyegelo ya hae go bebofaletsa ba bang bophelo gagolo jwang tšhaba sa gabo wa bona ke moo wa eetsa tsatsing lena. That is why ke reng I'm proud.
1: Le nna ke proud o tle monnaka wa tseba ga ke se o dumele le gona jalo tse wa bona baby taba ke gore dikarabo tsa mathata a maAforika Borwa di dutse batšheng empa ga ba tsebe na ba ye kae go di phetagatsa kapa wena o e bona
0: jwajalo. That is why nna ke reng ke support-a thabiso ka nnete hashtag gola moja ska gola fela o gole le ka kelellong ka mona
1: e tlile ka nako.

0: nana ke tsore pelo ka tso ke ninga o tla ntse gore na letsamile jwa mo ba nkotla
1: se fele pele me mang koena ke tlo o fatsona di chisa di feletse
0: bona tlo ba tsama o tshile letsa go bona ka tso
1: ha me mang koena
0: he e cheke o paka ha ke tsone ka ba mo ha le yeno o ruetse
1: me mang koena ka mo le
0: ha he ba tsama ha tlo tse so ka sa prase me le ka o fela yi e boetse ka nnete e jela letso la mo hali
1: me mang koena tshelete e fa hla mahlo batho ha ba iketse ko nke ya ke mo hali nna ke mpaketsa go ba
0: le wena
1: e ba go ba ne ke mgona ke semelletseng tsena ntonyeng
0: ne ke re o molesa ikele ka gotso go bane mohale ya ke go itsebeleditse le wena o tla sebetsa o iphumanele tseo mentsa hao
1: go bane mosebetsi wa basadi o unifatsa tseo mema mokwene
0: eo
1: ke kopa o nkutlwe mme waka go bane ha se wena fela ya nagana gore ke gamile tšhelete tsa mohale
0: kwa ntle basadi o tla se nna fela
1: ga se wena fela mema mokwene
0: saprasilena
1: kao fela nagana gore ke gamile tšhelete tsa mohale
0: ntlwa nna ga ke tsejwa a ke tshwana
1: ah a me mangkwane empa ke o ska njetsa go ha so ka ona hana ntwe jwana
0: eh o se bana ke ka ba ke bua le shema ke ga ke na empa ntwe e o ke na ma
1: ke ding yona ntwe
0: he la ke ra en toba ba tsa ba pro ba ka pe o malala tsera ha ba ba tla go jwetse ke na le tshabo e se tshabonyana fela mahali o tlo bolaya mahali mahali ke mmula
1: ah a se me mangkwane
0: ke baba kae ba sa ba ka tla sa mobu o ba tlangwa na ka pele gale ba mata ka mora di chelete tsa banna ba re he he banna ba ba ba ba tshwantse ba re fe chelete ba di sile di le jwalo ba shwile
1: mama mkwe ba tsa mohale hana ba tsa mpula e ke bele gale mpula ile empa ke neno ntse ke le ke na le wena ke eme ka pula mahlo ao sena ga se ka chelete mama mkwe ho hang ha ke lwane le chelete ya mohale empa ke lwane la toka mama mkwe na ke nyalane ka kopanelo ya dithuto mme re dumellane mohale o tlameha o amohela mme a saina contract
0: o nna basadi hela ha ke hane ngwananaka wa tseba ha ke hane ke a utlwa em
1: ga ona letho le lutlwa mme mokwe ke phethile tsa bosadi em ke kgotsofaditse ditokelo tsa mohale ka gotlhe ka mogonka ka kgonang ka teng ke entse ntlo ya hae le hae ka ema le ena go le boima ka baka batla ke tshisetswa ka tlong ke na le ena mema mokwene ke mosebeleditse a ntlogelesitse kgwebo yaka ka jeno gothwe ga ke na seabo go hang ka tlong ya gae jwa never mema mokwene mohale o tlo nneha seng lokelang a rata kapo a sa rata wa tseba ketelong ya diketelo ke laba ka kenya bophelo ba ka kotsing ka mofa phiyo mema mokwene
0: ausi wa tseba e ka utlwa mo moteng o lebeletse tšhelete ya phiyo mo moteng o lebeletse tšhelete ya gobane a o tlodisitse kgwebo mo moteng o lebeletse gobane o mosebeleditse
1: batho mema mokwene
0: e puleng se ka ba emele marothodi a mogolo ngwanaka
1: ah a mema mokwene nka se tšhetšhele morago jwalo mohale o tlo mpha se nlokelang ntho e nngwe le nngwe a nang le yona mo ke na le seabo ka ga yone
0: le lefu o na le seabo kolo ngwanana ka re tloele tola o re tlo

Au suka matota pina monata holona pina ke mbongene ngema mo mamedi mo tlen ke a lekopa bana ba rona hle ituteng history ya rona tseba mo re tswang tenga tsebang rona re tswa kae dikakapatse kholobotsietsi mashinene bo khotso se a tlholo bo den muntsitsi tsebanga mo re tswang teng ke mmadi mabe fela tshwantsiwe ka jeno ke buisana le ngwana bo tsietsi mashinene fela ha o ile a hlokala mpho robala ka khotso le yena tsietsi mashinene o ile a hlokala moshaneno mpho o ile a ntsibisa le bana ba tsietsi mashinene monna ile ga ba kopanya bana bana aba kopanya roba kopane aba kopanya roba kopane mme re ka di 16 ele June 1976 aw wa thunya kanono tse tshabe hambanna tsietsi mashinene ka bomadimabe o sa hlokahetse banna bana ba o ke buang ka bona ka bomadimabe modimo o ba hopotse fela menyabuketso ya bona ke ena e ntse e bonagala le kajeno go ne go se bonolo go ne go le boima bana ba ile bašwa ba ile ba thungwa kana nako eno la tlhokala batho ba fetang 575 fela go thwe palo e ka godimo moo le a tseba gore ngwana a ileng a thungwa mono Hector Peterson ga o fitlha ka Orlando ka mona o tla bona mono wa gopolwa le mbuise wa mopola mošhaneo a mo tshwereng a mo kokositseng le ausi wa Hector a matha pela gae mona ke kopa letsebe histori gore na re tswa kae go na le monna e mong monnenwa o ile ba tsamaya ka 76 o ile ba tsamaya ba kena sesoleng sa bomkhonto mane o ile ba tsamaya ba kena sesole mane ke itse le ena tla ke ke bue le ena wa tswa le ena gane nka mo fumana tla ke ke bue le ena ka ganyane fela o ile a tsamaya 1976 o se tsena ga magoa a ne a o batla ka nako o bane ba o tsoma ga ba ne ba o batla ba ne ba o tsoma ba o tsome ba be ba o fumane ba o tsome ba be ba o fumane Major General Titus Matlakeng a kore fela ke ke moletsetse banna ganyane fela ke tla kopa tshwarelo go yena Major General ha ka nkaraba fela nka thaba gagolo o ile a tswa mona Aforika Borwa ka 1976 ka a tswa a baleya kwano Aforika Borwa ke a mo letsetsa gona jwale Major General ke kgola ha ditaba di ka loka o tla nkaraba ke buisane le yena o mametse lesedi FM tshebeletso e senang thaka o mametse motsodi wa sebele

0: ke nnete jwale ke ya mabenkeleng mothemotle.
1: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na le dipehelo.
0: Ke o taba mothemotle. Ke tshaba mehala, batswa mehala e utlwisa bohloko fela he banna bana nako nngwe re tla banka re tle le bona kwano ba ke ba lefe history mo re tswang teng. Go na le mantswe a mangwe a nkekeng ka lebala a ileng a bua ke monghaditiro a re tokololo e tla fumanwa ka madi le mofufutso. O la bua mantswana ka 1973 a re kwano Afrika Borwa re tle re lokolohe o tla tlameya gore go tsholohe madi. Banna ba tla tlameya gore ba fufulelwe. Mme mofufutso ono wa bona e tla ba mofufutso ona. O e tla re la o tla go lemane o utlwe monko wa ona mofufutsoana. E re ga o tla o tsamaya go lemane o bone madi a na ga a theoa go ngwana mo Afrika. O bone madi a na ga a theoa go motho e motso. Go lwanelwa thuto. Mme ba ne ba batla thuto e na leng boleng. Go na le ba bangwe ba neng ba ganana le yona taba ena. Monna Thabanga ka lemo sona seno ntate Bishop Tutu o ile a bua taba nngwe a ba bolelela magware ye banna go gobe gona jalo go tlo etsa la le sa mamele batšha bana 1976 go tla ba gobe o tla nkga go sa bola ga ba ka ba mamela ga ba ka ba mamela mme wini Mandela are ba ha go huma melwe batsa bana le sa mamele batsa bana go tlang kha o sa bona ha o ka bala booking ya ntate Sisulu page 234 me ha o fitla hona le tepeng le 234 ke gola o tla kopana le mo paragrafo e qalang teng mo paragrafo ena e qalang teng o tla utlwa le wena hore mono ntate etutu o ile a bua le bona aba hlokomedisa a re go bona he banna ye lona ye go tlo ba gobe kwano so wethu mona a leke le ithuteng go mamela bana mme ke a o bolelela ba ne ba sena nako ya go mamela e re ke tla o fa gantle leqhepe leno 245 ke page 245 ga o ka wa fumana buka yane ya ntate Sisulu wa fitlha page 245 ha o fitlha page 245 mo paragrafo e qalang teng ke mo o kopanang le ditaba tsena 245 o tla kopana le tsone tebe ka opula ke ne ke bala mono ba nna se ke di bitsa jwalo ke di bitsa ka maqhepe jwalo go na le moshanang gopolang haholo wa hatswai ka mane ka sosolo go na le monnang gopolang haholo thera moshugar jwalo thuso he ha salte na o sale mo be haholo monga di Desmond Tutu kana kwe o ne ile dini mona khaute mona o ile a bua bua kgatlhano le apartheid a bua le prime minister a ka di 6 May 1976 a re ke a le kopa lona mmuso tloela ntho ene le batlang go etsa a ke le tloeleng le ntho ena ya bantu tloelang le maano a na a lona a mabantu tsebang gore batho ba batsho le bona ba batla diphetogo ga ba ka ba mamela ga ba ka ba mamela ka May 1976 Manny Melder eo ne ile chairperson ya Western Administration Board o ile a ntsha pua lokolla pua re batho ba bangata so wethu ba thabile haholo ibile ba phila ha monnate ele batho ba batso mo le magoa a ka tse ba hore ka di 16 ho tla etsa halang yena o buile ka May ha ka tse ba hore ka di 16 tsa June so wethu tla patlwa o mametse le CD FM hona le sekolo se seng kana kweno e se ba ile mba se hatella gore se rute ka Afrikaans ona temona so wethu sekolo seno ke Phefeni Junior Secondary Phefeni Junior Secondary ibile e haufi le le bona mono ha bo sesulu mono ba le ba hatella gore ruta mbana ka Afrikaans mo kolona ka ofela bana ba no ba rutwe ka Afrikaans ohle di province na ka ofela ba Ronaldo ba rutwa ka Afrikaans biology Afrikaans history Afrikaans hono le thata ba le ma teacher ana sa tsebu bua puo ya Afrikaans meskolo se sengwa le itsenga jwale ha sutwa ditaba tsena sa phahama bana ba teng ba phahama ke buile ka naledi ke buile ka bo Morris Isaacson Ese motho e motle ke tshaba nako ene tlo tsa ma teacher ne tlo tsa mabelete lena la teacher lo etsetse mohlolo ke tshaba nako ema ka maoto hona jwale ema go ba palle pinena e reng ha e binwa le fatse le ema ka maoto ema o phamise letsola o le letona o etse face o iphamise o etse tene tsa stebile

0: ngoba uyeke umhlaba wethu ukanna lethola litsola hawo ukanna thola tsola ke dipina tsene ndibinwa he kana ko huntsong holwanelwa tokoloho me bana ba rona dipina tsena tshwantse ba ditsebe re tsa phoso re ba fi history ena hantle are ba fi history ena hantle kana ko yeno batho ba batshwane ba rata thuto a sore ne re hloile thuto tshe ke ka hore ra qetella re se re le matichere empa batho ba batshwane ba tshanelwa ne le maponisa ele matichere ibile ile manese ba ne ba sa rata ho ba scientist ba ne ba sa batle hore o ka ba ramahlale hobane ba ne ba hopola hore ha so o le scientist o tlo ba gathatsa o tlo etsa dikhumane o tlo etsa dibomo ka tsebo eno ya hao empa o na le ntho ba neng ba e lebetse gore ba etapele ba tshwanang le bo monga ditiro ba ne ba ile ba bua gore ena tokolo re tla e fumana ka mofufutso le madi ha ba ka ba tseba gore go na le dinaga tse re tshehetsang tse tshwanang le bo Cuba lwanong lwanuwa mane Angola Cuba ile ya fitlha ya thusa go lwantsha masole a Afrika Borwa ba le teng le bona bana ba bomkhonto ga ba ka ba tseba gore go na le baetapele ba tshwanang le bo tsietsi mašhineni magoa ga ka tseba gore go na le bo Dan Montsitsi ga ba ka ba tseba gore go na le bo Kgotso Seatlholo ga ba ka ba tseba gore go na le basadi go na le basadi bao e leng ditau ba tshwanang le bo Winnie Madikizela Mandela ga ba ka ba tseba gore go na le bo mme Albertina Sisulu ga ba ka ba tseba gore madi a tlang motho yo motle salantle ke sa entse go lekana re tlabela re kopana gape o sane ke bona gore ke tlatloa ke phatlola studio sena gobane re ne re le teng ka nako eo re a e tseba tabena ya puo ya Afrikaans re tseba le dibuka tseo re neng re di bala tsa Afrikaans re tseba le dithotokiso tseo re neng re di etsa tsa Afrikaans re tseba le ka moo re neng re bitswa ka teng ka puo ya Afrikaans re a tseba ke ka ke itseng wena ditifikarete tsa rona tsa o qetela tsa Bantu Education e ne le tsa standard 6 nako enka rona na o fumana ditifikate tse tharo e ne tla ba sona seno sa standard 6 e be sa JC junior certificate go tloa mono o tla fumana le sa matric ne di le tharo ba ileng ba kena ka mora mono e la ba ba sa fumana certificate sa standard 6 gobane se ntse ba feditsitse standard 6 ka le re se ba fumana certificate se le seng fela sa matric ganana le nna e ya tsamaya titšhere le ya tsamaya lekgolokgolo ya tsamaya butterfly matitšhere a ka nako eo a e lwana se dula matswapong baruti ba ka nako eo batswadi ka nako eo go ne o le thata o ne o tlameya gore o tsebe puo ya Afrikaans la no hirwa kwano le goteng la kgaso o ne o tlameya gore o tsebe puo ya bona ya Afrikaans ditabane di tla dingotswe ka puo ya Afrikaans kgotso e raole tsena motho motle ke tse wena ke laba ka kao fa leqhepe la 245 mane mo teng o tlang o kopana le mo bontate Bukenyane ntate Walter Sisulu mo o tlang o kopana le tsona ditaba tsena tseo ko o boleletseng ka tsona mme ka lemo sa 1974 ntaung e tloele man e tloele ntša e golo tswa o tsamaye thabang ga re itsamaele ga re tsamaye bana ba teng ka mona bo Teopilama 7 o teng Thabo Mokoni o teng mora Tšhabalala o tla re fa bolo o tla re fa bolo maobane Spain se bone mohlolo moshimane ya thibelang Cape Verde onana le o la ba fumana di acceptable ba bitsa ntho tsena tsa lona tsa social media o ile ba kgona go fumana batho ba ka nqane o 2 million ya o bo 4 million ka tsela eo di followers ka tsela a ileng a thiba ka teng ha ba ne ba bapala ha ba ne ba bapala le ka khone ke ne le Cape Verde ne ba bapala le Spain impa rona South Africa ra shapa Cape Verde ra shapa ene le ne ba bapala le Netherlands ka banga ka sa opola hantle mo hey ba bapala ba Egypt man ba bapala Egypt man e ba petsa ntlampe Egypt maobane e tshabalala o tla ngkhopotsa Egypt yona e ba petse 1-1 ye mcheku o tla opotsa ntate thuso motengwa o tla ngwanaka o tla mo opotsa hore na jwa ntate Zwane ka lebo ka university thuso motengwa. You are a living encyclopedia. Thank you so much. Ka history eno. As a lecture, ona teng kwa no mona university ya Kat. Ha ke tsebe ke reng ka wena monna Motau. Re a leboa Motau. O tsuste pelo tsa rona. E mehlano metsotso ka mora go ra ya boraro. Hana ko ye me tsena ke tlame hore ke khutse ke re tu. Ke tsebe o kopana le Thabo Mokone. Ke bele ke kopane le lebo mawela. Thabo Mokone sebaka ke sa hao. Le bana beno mo.
1: Bafana bafana.
2: Munua. Bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.

0: le hae o bolela eng motseng wa hae go tloa ka phanya ditshebeletso merale ya motheo go ikarabela go qapi le monyate ya ho nka karolo kgodisong ya moruo masipala wa ama bophelo ba baagi letsatsi le letsatsi e ba le rona beke le beke lenanong le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Aforika Borwa o tla ba etapele ditsebi le ho setšhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng mamela lenanong la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloa ka di 29 Phupjane 2026 e tswele tsebo lenanong lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association SALGA SABC Education enriching minds enriching lives.
1: Tibula tash tabo mokone ka sebele o le sedi FM topi to pe top la ma 7 top la ma 6 plus wa bonzido wa radio to ana le soka la mametse go hotle mona siena ka le matwabeng ebile ho monate wa thabisa ho mamela le sedi FM ha ile hantle ka ena nako yona e makhubuna 88.0 bitso la ka ke lefumatso so tshela nthupa bana beso go ra ke a botshelela ke ketane la re bitso re nya go tshelela ntle re feta fela tango
2: so wait mo si wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaolang le ke tle le khumula 88.4 kapa le download SABC plus app ho mamela le sedi FM
3: #TLB ke a le dumedisa ke makatlego MMDH bile a sabere maplaseng ke na le lona 326 ke le jile le khubung la 89.2
4: Asimo mama di mashama mabedi le metsemere fela metsotso re fela letse ho raya boraro re a tella afternoon drive tsamela songe kholo ya le tsedi FM le tsatsile le holo la batsha le tsatsile o ka lona mo mabe di re sheba morao ke tlile motho e mo ntho plus 7 a bua motsiare hantsi ke mametse ntho tsa ka ke bapa bapala ke sheba ka mona le ka mona are papano ke hore sira kana ko yeu re ne re setseba re se bona re bona re lona le man re lwantsa eng thwe bohloko ke hore ka jeno sira se teng ka hare rona fela re se bua
5: hey o bohloko ka holo gaitsela motho empa ke 50 years me highly 50 jeno to it's a jubilee empa ke jubilee e joang e tlaleng re fitlheletseng maybe le ke hopola hona le hona ha ikwano ho tsedintsa dia le moya la pengwana hona le seburis ne sibua ka taba ya ha re bueng ka motjha Afrika Borwa motjha ya 32 years re ka reng ka yena me batho ba ile ba hlaisa maikutlo a fapaneng hore ke motjha ya kopaneng hloho ya sokanga iphumana me mong a re ha se motho o se a le boemong ba hore ke motho a moholo empa ke motho a moholo a dumeletse hore a nkelwe tsohle me re iphumana le mona mo reng o 50 years ke enwa motho enwa motho ka batho bana ba ileng ba lwanana kunyane ya pele 50 years nye re tshwere eng ana di tholwana tse di a jea re a boheha ana re ka re se re neng re selwanela re a se bona se re tswetse eng
4: Sera sena se bona hala ka 1976 ene le thuto ka puo ya Afrikaans ene le muso wa gatel muso wa hanyapitsi sera sena se bona hala mme ka ho bana sena se bona hala ma Afrika borwa ba tsha bana ba gona hore ba bua ka ntse le leleng ba re re se lwantsa re seng ka head on ke sena re se shebile ka tseno ke 2026 sera se teng ka ro rona ho bana fela re se bona ho bana se hlaha ka dipopeho tsengata tse fapaneng se hlaha e le tlhokeho ya mosebetsi se hlaha e le ho atafala ha melata se hlaha e le ho hlokahala ha ditshehetso di tsheleteng thutong se hlaha e le he dintho di ngata top la ma 7 re qetelletse re re sona se teng fela re se bone
5: ga itsela ka se ga se hlaha le ntho tse ngata me yona taba qetang ho ibo hona jwale ya ho hloka dithuso tsa ditšhelete academic exclusion financial exclusion engwe hlaele academic exclusion mo eleng hore o iphumana o le ka go sebaka se tshwanetseng fela wena o ikutlwa o sa tshwaneleha mme o nka nako pele o ka iphumana ere ha o ra iphumana athe ka nnete nako se etsa maiti jwale ke ntho tse ngata tse lo re shebane le tsona hona jwale mo mameditse eleng hore ke diphepetso

0: ba ba ke bo mogolo le na le dilemo tse kae ba fetse
1: a na ke na le 20
0: na le 20
1: na ke na le 90
0: yo o tla ke gape e kae long hore teng dipakeng tsa motjha wa 2016 le motjha wa 1976 and ntshetsa hore ke botse taba ya dilemo nakonyane fitileng jolo ka ha re le re reetsa intro ka jeno ya rona ya lenaneo re ne re bua ka hore sera se ne se tsejwa hore ke batho ba basweu be leng hore ba batla ba hatelletse batho ba batsho ke leleme la Afrikaans le leng hore le hatella bana ba kenang dikolo and hona jolo wena o sa tswa bua ka taba e leng hore ke boemo bo phahameng ba thuto o university fela o ntsona le distresses tse leng hore diteng jolo ka moithuti wa phuthuluwa le ha e le wa tseba hore government ya thusa ke batla rete mo hona nthong eo ya hore ana hona le mo le dula le baithuti mo le buang ka your own stresses ke tseba hore hona le mafapha teng mo leng hore le a kgona hore o thwe ha hona le mathata tlo ka mona o lo bua le rona o be sharp ha hona le mathata SRC teng o ka kgona di kantorong fela ana hona le mo leng hore go tshwara bo di caucus nyana tsa baithuti mo le kgona go bua hore ei ba fetse go etsa la 1 2 3 4 5 how do we fight
1: go ya gana a ke tseba ka lo mara hona le place in town CCD mo go thusa mo re go be ka stress yona e tsona and ya lo go tshwara hore wa gona ho ya ho SRC ya bona ba bolelela hore mathata a ke ya mathata bangata wa report wa SRC ke bona ba khona mothusa ke thoketse
0: ya le a thuse hana at the end of the day ka fa ke ntho go fela re ile ga bua empa ha re bona ba le any change
1: nenneng ya thuse mara nenneng ha e thuse ba ne o ka thola gore bona ha bana mathata a rena le ngona jole ha ba di ke ne ha ka le tabatsetsa rona mara nenneng ngona le nako tsotse ba re thusang ka tsona mara ha e tsale a hulu intweke go ya ka nna
2: a ne ga batho go hore bontsi ba mathata a di gala ge ngwa go thoma ke tshwanetse go registeriwe go na le dikolo tshele tse dikolo tiwa ga le dipoloka di registration

Dumelang Skeem, wa tseba ke ntse ke mametse puisano ya lona le batjha bano ba university. Ka nnete ke puisano e kgothaditseng batjha ba rona ka nnete. Ke thabetse haholo hle, ka nnete ba sa mamelang hatjhe ba fetuwe. Bana bano ba kgothatsa ka nnete, nnete ba re kgothaditse. Ke a leboha hle bana beso, ha ntse le re tlisetsa batjha ba jwalo ka bao. Welcome.

0: le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.

0: Medical Study FM Drive. Malia Mikisa 3 lo tsamale udoti udimedi snaga kezaga Bon King le D Star ba re Malia utla kiwe madlameni uphu mcomboti
1: Malia mi
0: jole sibini sena le bitso la ke udoti udimedi a re ditheo tse mamedipine wona o tlhile tia guest vuka wa utlwa Calvin Falo
1: everybody
0: needs love ka nnete ka mora puisano e maatla re ne re re fela re ditheole re ke re seke ra dikenaga re re tlole ditheoe fela gobane re buile nako telele mme ne le puisano e maatla golo re re suthele bongane he a o fetsa go qetela ditaba tsa dipapadi naneo la re thelela afternoon drive show mšhengo
2: a tsa dipapadi go re a thelela le bongane tšhabalala.
3: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport. Ebohe ho SABC 3, we mamele diyalemoyeng tsa SABC, obe we streame ho SABC Plus. Ba re be sokile buile haholo, mamedi ke tsa ho qetela tsa dipapadi jwalo ka sa hlalositse ngwana mme, kwano ho re a thella ka jeno, ha re di qale ka tsa FIFA World Cup. Mokotlisi wa sehlopha sa Islamic Republic of Iran, e leng Amir Galinoy, o re sehlopha sa hae se hateletswe ka ho fetisisa papiso le dihlopha tse ding tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe. O ka hopola hore sehlopha sena he mamedi se tlwaeleileng ka lebitso la Melli se ile sa ba sa lokela ho tshwarela kampo ya sona mane naheng ya Mexico ka lebaka la tsitsipano ya sepolitiki e renang dipakeng tsa Iran le USA. Misong ena papading ya Group G, sehlopha seo se ile sa bapala ka 2-2 le sa New Zealand mane SoFi Stadium Los Angeles, ho sa sotellehe diphepetso seo se bileng le tsona boitokisetsong ba sona bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Mme seo tlwisang bohloko he se bonahetseng se etsahala ke ha letshwele la batho ba ka bang 70,000 kaofela le ne le etsa mehuo ya ho nyahamisa nakong eo sehlopha sa Iran se neng se bina pina ya sona ya setjhaba. Empa methwaele ya batshehetsi ba itseng ba sona ba ile ba ema ka maoto mme ba opa diatla ka mora pina ya setjhaba chaba e le go bontsha sehlopha sena tsietso mme ebile tsietso ba neng ba e hloka jwalo ka e le bona ba ile ba kgona go fumana ntlha e le nngwe papading ya bona ya pele tlhodisanong ya 2026 FIFA World Cup. Ho sa le jalo mokotlisi wa sehlopha sa Cote d'Ivoire e leng MSFI ore hore be ba khonne go hlola hlopa sa naha ya France ka ntlhatse pedi ho ilengwe papading ya setswalle ya ho itukisetsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. E ne e le sesupo he seno sa hore ke sefeng seo ba ka kgonang ho se etsa jwalo ka sehlopha the Elephants, jwalo ka ha ba re neketswa ke sehlopha sa pele ho tswa kwano kontinenteng ya Afrika se hapileng papadi ho 2026 FIFA World Cup ka mora ho hlola sehlopha sa Ecuador ka ntlha e lengwe ho noto e keneng metsotsong ya ho qetela ka Amat Diallo. Tlholo ena he mamedi ya bona e ba beile ka botlenga mokgahlelong o ba leng ho ona wa E jwalo ka ha ba le maemong a bobedi ka mora sehlopha se maemong a pele sa Germany se leng sa hapapapadi ya sona ha se ne se kgakgata sa Curaçao ka ntlha tse supileng ho e lengwe mafelong a fetileng a beke. Nakong e fetileng mokwetlisi fae o ile a nna a bontsha hore ho hang fela ha ba tlela tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe hore ba phethele ba le maemong a bobedi dipapading tsa mekgahlelo. Ha re utlwa hore o di beile jwang he ha bua ka tshebetso ya bona ho fihlela kana jwalo ka ba apile papadi ya pele ka ntlha e leng ho noto e le ha ba ne ba hlola hlopha sa Ecuador mokotlisi MSFI.
4: I really do. In any case, we've prepared for this. We came to the United States for this. We haven't. We came here with ambitions. We don't just want to come visit the United States and go home after the first round. Everything's going well so far. In our preparations, as you mentioned, we beat France. Tonight, we started the tournament with a win over a very good Ecuadorian team. It was tough, but we managed to hold on. We managed to weather the storm and score a goal at the end of the match. It shows that this group is.
3: Ha re ke re shebe he momamedi wa Lesedi FM hore ke di feng tse bapalwang ka jeno le hosane. Tlhodisanong yona e tukang ebile e tletse dimaaka ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe. Mme re sheba he ho tla bapalwa dipapadi tsa Group I le Group J. Mme ho renya borobong bosiung bona ho na le papadi e kgolo e lebeletsweng ka tjantjello ke barati ba bolo lefatsheng ka bophara. E tla be le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Fora le sa naha ya kwano Afrika sa Senegal. Papadi yona e tla bapalwa ho renya borobong. Ebe ka kgitla ho bapalwa papadi e pakeng tsa sehlopha sa Iraq le sa Norway. Ho renya boraro mesong papadi e nngwe e golo gape e tlotso sa maAforika ke e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa Argentina le sa Algeria. Goreng ya botshelela go sano seng setlhopha sa Austria sona se tla botsana dipotso le sa Jordan. Ke tsa tlhodisano ya mopolefatshe group ko kae mona banna ke group I le ho group J. Kala ke tla bona go sane gore sepheto se tlabe se eme jwang sebile re noeletse gape tse dingwe tse tlabeng di bapalwa go sane jalo ka e le gore ga ke sheba go setse mokgatlhelo wa K mokgatlhelo wa le mokgatlhelo wa L e be go tloa mone ka la bone go bapalwa dipapadi tsa bobedi re tlala go tloa mokgatlhelong wa A jalo ke tla bona gore di tlase di bapalwa jwang ga e le gantle dipapadi tsena tse bapalwang mekgatlhelong ena e mmedi ga ka dikwala ka tsa papadi ya cricket re fumana gore leketšakešane la the Proteas women e leng Kayla Reineka o angwetse gore o natlhe ya go tlwa ke letswalo papadi ya pele ya T20 World Cup e o setlhopha sa naga ya Aforika Borwa se ibapetseng kgatlhano le sa Australia mo kobelong o re tswang go ona ebile papadi ya pele e boima bakeng sa Reineka jalo ka ga e le antshwa a se o ka etsa rane le ga e le nngwe ka mora dibolo tse tharo o kene jalo e le ga kenela Marizan Cup ha setlhopha sa Aforika Borwa se ne se dutse di-running tse 80 a na le metso mmedi se latlhetswe ke diwikete tse nne mme e le ga se ne se tlhoka di-rane tse 90 a na le motso mong dibolong tse 50 a motso mong sebapadi sena se dilemo tse 20 se seamoetse gore go gang o natlhe ya go tlwa ke letswalo empa o na wa se tla sa gatelelo e kalokalo ya gore a ka pholosa setlhopha sa naga papadi e latelang ya the Proteas women se tlo e bapala kgatlhano le setlhopha sa Pakistan go sane metsotsong ye 30 ka morago ya bosupa thapama mane Birmingham e tlabe le ka la 17 kgweding ena ya Phupjane re a tshepa ba tla lokisa diphoso tse ba di entseng papading ya pele kgatlhano le Australia le o gapa papadi ya bobedi tlhodisanong ya T20 World Cup e ntseng e bapalelwa mane naheng ya England dibile gakalo mamaditseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano gore ya thelela o tla teana le lenana o le e feleletseng ka jeno pakeng tsa gore ya bosupa le gora ya borobedi empa goreng ya borobong Mr Cool Thabo kwa fa o tla ba tsamaya jalo le morena Ramorebo go fa papadi e tlamehile pakeng tsa setlhopha sa Fora le sa Senegal mme go sa no seng Malaxen o tla tlhagelela henanong la thagoa go neeletsa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena a re kopana gore ya thelela go sane ka laboraro bana beso ke tseo
2: monnaga Bafana Bafana ba ile go kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mogope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada

0: botjha le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
2: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
3: Ke tebohe.
4: E bole tibos le bongane le mera hlabana beso. A ntse ke thela le lone bana beso. Ke le dutse fase ke le mametse. La ntse le bua le bana ba le. Ke le mametse haholo ka hloko bana beso ke le mametse. Ke dutse le lone ka. A e bana beso. Ke sebeditse ba ratuwa. Sebeditse tsaisa mme mafunta ka mona ka thokosa tankeng ba ratuwa.
5: Skim sa tra. A re ngore nya rona ya o qetela. Ke papi mkhona ra mulutsi futjo school. A re yeng.
6: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro phepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: O gore jo tsena o ithutileng ka jeno re letsetsa 086003084.
8: Skimo se ratwang ke Mzanzi ka ofela TLB Shebang. Ha re yentse re tla qeta le tsamaya hantle la rata la lelwa ka tshiame B.R. Smith and Dusi Bogodi. Thank you.
9: Another one. Who is the fellow shallow hair around go 086 000 3084? We took the ink a geno, Choloka ha, less a hopoto, Sam, let's see Labacha, make it limousin, 50 years.
10: Yeah,
9: no. How till 1976 and I limousin 50 years, Jane? Slimon Sina. 50 years.
10: Lebila ho lefela teboho mokwena re ke monate ke utlwile monate sa thing lena la phomolo ka nnete bana beso thabo le bu lo wena kagiso re lebila ho lefela re utlwe he
9: o maeng khatsa
11: si blata ki mawela
9: ndatel tsiem
11: amnatil ga bana beso
10: ho mona ti
11: kibla
10: e tada
11: bana beso ka jene ditutile hore wa tiba le ndeli go tsile ba tsha mona ditutile hore batho ba boholo ba batjha ba rona ga ba sa utlwisise responsibility e ba nang le yona go fetola maemo o re phelang ka gare gona. Ke nnete ba ananela seo ba phelang ka gare sona, mare ke tlhokometse ga ba sa utlwisise responsibility le boima ba seo ba lokelang go se etsa go fetola maemo a rona. Thuto ke lesedi bana beso, yes, ba appreciate-a ke nnete, mare ga ba sa utlwisise gore na bona matsong a bona ba na le responsibility e kaka.
10: Sure. Yo,
11: tateletsi. Ke le batho ba tlhale le lima we.
10: Re lebuile haholo tateletsi.
11: Lalo.
10: Tagi tateletsi. Shebile mpinane kwano X R O ba fetse ne ke le hopotse ke ne ke boloka ntate wa ka ka weekend. Nna le ntate wa ka re ne re dula re le babedi re mamela lesedi Skims a drive. Tswale ku nsile ke le mong ke mamela ke le mong a ke sana batswa di phepi gatsi. Phepi mpinane.
9: Moyang khotso.
12: Ke
9: ga ntate. Ke ga ntate.
12: Amara ke re tsang tsika ba tsara ka tla kgiling.
9: And the drug. Ke tlo mjanji o kae ba?
10: Janji.
9: O tlo ntho. O mo eng khotso? Hello?
10: Hey ba.
9: O mo eng khotso?
12: Hantle le kae skim?
9: Ke tla ga ngwane so.
12: Ha mona ke tlo ya ithutile go tsanda ga mara ha ke tlo motelele ne ke re go tlhana mane tlo se ne o tle ithutile re le ba tsa mine re ke re tsena tsona di ntse ke rona ra di re nka responsibility tsa ya di phoso tsa go tshulimo ona bua le motsha ya ya le go ya na ai tshetse ka Setswana di tshitifatsi ha ke le ke ukwa
10: wa ukwa
12: empane tlhola ntsa motsa dipotso are o blame mama ntshenye na ka ofela o leng ka go ka go yo motho o ka ga ke blame motho ke blame ke seng be sale mehlena a re le diphoso ga be ntse re lla ka batho
10: thank you Ndenzi
12: thank you papa
10: thank you Ndenzi
9: o moyeng khata
13: tibo se le dilo
9: moreso
13: ithuti ke ofela so mpa mo le ntata go bona go bona ka tlo ke o mo ditla le ding ha so how to think mo le ntata ke ba bo dilang le bo mm ke go bona le na TV ke ne ke tsaka go bona ka tlo ha iwa ke mm bua le mokotso ke ba mona kana le tsaga
10: thank you mokotso
13: ha mona
9: mo yeng khotso
14: a o le tsa
9: hi
14: o handle le tshigo simo
9: re shape ngwaneso
14: ha ke kwa di a tsaba le tsaba na le sore ka ntshagala ke go tsena thotse mo tswalla ka o tlwetse mo sebetsi mo nako ya 370 ha iko khatuwa ba a re ha khola ba 370 ke iko ka ikuwa ba le khatuwa ha ba ba lotlwa mosebetsi
10: wena ntate wena wa bapala wa tsima
9: ha
14: ke kwa di o mo ke dengile go tsaba na thibo selele ke
9: mtino wa bapala
14: le wela ntate ka masedi ka khuwa jara ka tala uka
10: ha masedi e
14: thank you
10: wa bona di tlhodi eme we wena wa ba
9: o mo eng khotsa
15: khotsa le ka le go le thibo
9: ke teng le
15: we le mo di se ka mana ka tsiane ti
9: ntate
15: a tsiba ntshontse le di buile ka je go di ngata di ntshontse di buile mpa ke tshuti den thwele mo fela go tlhompho ke ntho ya pele ha o le motho o tlameha o tlhomphe motswadi e mong le e mong batšha ba selemo sena ba selemo sa 1976 ke bahale nna ke e mong e sele ne ke na le lemo tse ka bang tharo ka selemo seo empa ona kena se ke le ntate empa fela ke re ha re yeng pele batšha ha ke ba kgothale ba kene dikolo mmuso o tlabile o sebetse o ba fe thuto e e lekaneng for bona ke a leboa
10: ntate re a leboa ntate tle
15: thank you abotithabo
10: o 53 ana jale
15: nna ke tshwere 54 le mose tlabilabe ke na le 54 ke 53
10: thank you tate
15: thank you ntate
10: ere ke itshwere mane mo e sa le gore motho a tswetseng ka 1976 o na le 50 ke tshwere mo mono tshwana jalo ntata a rona na le 3 ka nako eo be se ke e bala ke e kopane ba bona nka dula ka pele taxing ka bala
9: tšhelete o tlhola ke mmetsetse bonoloji
10: ba bona nka bala tšhelete
9: exe re dulang re e nalo sa mehla emo
10: ntata o na le 3 ka nako eo ke a mmehela ke go 53
9: wa e khatsa
10: oi
14: re tele ga mo tsos le mo
10: amnati
14: a la ti tlo mo pele mo dule le mo a bophelo ha u dula ntse o phela ka se tshaba le ke lo le bo we
10: that's
14: it o bophelo ba ba tsanga le bo ntse nami
10: that's it ke nete ntate ke nete
14: ke tebwe la ba le tsentse ta ma go tsela tshos o ka pala le di ntse na ta fela ba go re ja le bo
10: ke nete ntate
14: le se di go tshabala le ke tebwe la tshos le
10: thank you mjeku
14: Andre.
9: Mo eng khotsa?
16: Ba shebu.
9: Hi.
16: Le re le mae thabo.
10: Hello.
16: Le re le ba thotse.
10: Ha mona tswa mabinda wa gona.
16: Re ke le ka tsa go fela.
10: Eh.
16: Ke tshikile ntle mo ho fanda.
10: Eh.
16: O go tse ding tsa ding tho ga di batle batho. Di batla wena.
10: Mm.
16: O di thole ke tsa ha o di shebane le wena.
10: Mm.
16: Ke na tlo ba mae thabo he thabo he le bu a a. Mm. Ba mo tsa tsone tsoe ke to ya ho mola ke ema ka maoto ke be a lotla ka fatshe.
10: Mm.
16: Ke na ke ya yetsa ka pantsona ke yetse.
10: Sho. Ke
16: tedi ha di ba ke ba di ba ka wena.
10: Thank you.
16: Thank you ba ka tlo ba.
10: Thank you mabi.
9: Ke mabi ne.
16: Ke na lo tsama le thabo o puki lo.
10: A dumele mal thabo. Bye. Ha ka tsama ngwaneso.
9: Mm.
10: Nna ntho ngwe ke ithutileng yona ba mamedi ba babedi wa boraro kona o ngotse ba buile ka taba ya tlhompo. tlhompho e tla o beya hole. Tlhompho e tla o beya hole. Ntho ena e sale ke e bua, ene e bua ke batho ba bangata. Tlhompho e tla o beya hole. E nngwe ntho ke gore momamedi, tlhompho ha se one way stream, ha e kwana fela. Tlhompho ke two way stream, e ya kwana e gutle ye kwa. Ya monyane ya tlhompho ya moholo, ya moholo ya tlhompho ya monyane.
9: Tate.
10: Ya moholo ya tlhompho ya monyane, ya monyane ya tlhompho ya moholo.
9: Tate wa ka.
10: Ke kutlwa nga tata wa bua re ke ke wa fana ka ntho senang yo. Fana ka ntho nang leo. Gore o gone le wena o ifumane. A re tsamaela ba 7.
9: Mama di re sebeditse tsa ka jeno, o no le cute jwang ka uniform o.
10: Cute.
9: O tshoga khutlela sekolo.
10: Ah ntse ke zama zama no.
9: Kosa ke tsho skolo skolo uniform
10: classic. Excuse me ma'am. Can I may I please go out?
9: Mempe zero. O ka go tla.
10: Mempe zero. Uniform at Riverside High.
9: No o no le motho, no le motho. Na le motho ao zama. Ao zama.
10: Perfect. Classic ga ke nne kwa le sa jubi.
9: Ba re se meditsa re bona sa re ga tla afternoon drive ha ba tlo feto sa. O bona e ba ngone o re ha ba na ba ah ho sana ba tlo fetwa.
10: Black excellence.
9: Jo! Jo! Jo, ha re bona sa ne wa ga to lelwa hle. Mwa ba ite.
10: Ne ke re ka e bina pine. Jo la tsebo bina. Iri. Bow down and worship. Kana iri.
9: Bow. Ke ka lo di mega pa sa. Bow down. Denwo she
10: no ai tlele tlele mo ai tlele
9: ke tla ke uetsa
10: tlele lo sa
9: tlele ke se ya le bolo
10: ga re tsotsi budi bongane tshabalala mo le bo emawela thabo mokoni ke tshwa botlhoko ere moratang ke ona ka morare di

0: Dida botsena tsa gore ya botshelela tsona di fella mona fela di petela ka o lekola tsa bulipe qala ka province ya Gauteng le la kwela ka o khata di baka o phole Mbumalanga le la kwela ka o khata di baka o bate fela futumale low felt ka pule bo bebe ka botshabela Northwest le la kwela ka o khata di baka o phole Free State utla ba le mohudi ka botshabela ntle le molokwele ka o khata di baka o phole Northern Cape le la kwela ka o khata di baka o futumale ka mafafatsane ya diaduma ka lebo ya bophirima Western Cape utla ba le mohudi dikarolong tse bohareng ntle le molokwele ka o khata di baka o bate fela futumale ka lebo ya bophirima Karolo ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka le tla hlaka go bate fela go bele mohudi ka borwa a thele kwa Zulu Natal le tla kwaela ka go gata dibaka go bate ka mafafatsane a di aduma ka botshabela tsena tsa bulipile tsona di fella mona taba tsena telang tsena e tla batsa go ra ya bosupa ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena ke di bone le moifo ke tseo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna ne o ke la matshoso go lesedi FM fela.

ke metsotso e mashuma mabedi le metsomedi ka morao ho hora ya botsilela ho pala hore lenano le ntseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM ka bokgutshwane seo mopresidente Cyril Ramaphosa a se hlalositseng o boletse hore Afrika Borwa e tla eketsa tshehetso ya yona ya ditjhelete ho thusa ho lwantsha Ebola ho fihla ho dimilione tse 13.5 tsa didolara tsa Amerika ho tisa boitlamo ba naha ho tshehetsa dinaha tsa Afrika tse anngweng ke sewa sena. Moporesidente Ramaphosa ka maemo a hae e le moemedi wa mokgatlo wa Afrika e leng AU ka bokgutshwane mabapi le boitukisetso, thibelo le karabelo ya mafu a sewa sa Ebola o entse tsebiso ena kajeno nakong ya kopano e phahameng ya marena a dinaha mebuso le balekane mabapi le sewa sa Ebola. Kopano ena e bitsitswe ke moporesidente wa Republic of Burundi hape e le modulasetulo wa mokgatlo wa Afrika Evariste Ndayishimiye. Sepheo sa yona ke ho kopanya tshehetso ya Afrika le ya matjhaba ho laola sewa sa Ebola se bakilweng ke mofuta wa Bundi Buyono naheng ya Democratic Republic of Congo le Uganda ha ho ntse ho matlafatswa boitukisetso dinaheng tse ka bang kotsing ya ho tshwarwa ke yona. Moporesidente o kopile baetapele hore ba tswele pele kapa ba eketse ditshepiso tsa bona tsa thuso mme a kgothaletsa ba entseng ditshepiso kopanong e fetileng hore ba di fetole ka botlalo hore e be tjhelete, thepa ya bongaka kapa thuso ya botekgeniki o re ka ha ho sentse ho ena kapa ha ena ente kapa meriana e thibelang kokwanahloko ena letsatsi le leng le leng leo phetiso e ntseng e tswela pele ka lona. Ditjeo tsa botho di ntse di eketseha se ileng sa etsahala Afrika Bophirima se bontshitse hore ho dieha ho nka bohato ho ka fetola sewa se senyane hore e be bothata bo boholo lefatsheng lohle, mme ke ka ho ba lokelang ho tsepamisa maikutlo ho kgaola phetiso le ho fedisa Ebola moo e qalang teng. O boetse ape a hlalosa moporesidente Ramaphosa hore o lemosa hore mehato ya bophelo bo botle e sitiswa ke maemo a sa tsitsang ao tshebetso ena e tswang ho ona. O re jwalo ka baetapele ba dipolotiki ba ka thusa ka ho theha ditsela tse bolokehileng bakeng sa ho tsamaiswa ha thepa le ditshebeletso, mme o hlalositse hore ba tshwanetse ho batla kgotso e le hore tshebetso ya ho lwantsha Ebola e ka tswela pele ntle le tshitiso. O boletse hore ba tshwanetse hape ba matlafatse tshebedisano pakeng tsa dinaha ho atolosa diteko tse potlakileng ho latela ba kopaneng le ba kulang le ho phahamisa tlhokomediso ya setjhaba. Moporesidente o re ba tshwanetse ho tshwenyeha hore ha bana technology ya bongaka e ka lantshwanang le mofuta ona wa Bundi Buyono wa Ebola ha amohela le ho tshehetsa boiteko ba mekgatlo e kang Gavi le Kepi. Moporesidente o totobaditse hore Afrika e keke ya tswela pele ho itshetleha ka mebaraka ya kantle le tlhahiso ya dinaha tse ding nakong ya maemo a tshohanyetso a bophelo bo botle. O boletse hore karabelo ya Ebola ha ya lokela ho fela ha sewa sena se fela, nako e tshwanetse ho ba phetoho e kgolo. Ramaphosa o re jwalo ka baetapele ba mekgatlo ya meriana kapa jwalo ka baetapele ba Afrika ba tshwanetse ho potlakisa matsete tlhahisong ya lehae ho matlafatsa mekgatlo ya meriana ya Afrika le ho kenya tshebetsong mokgwa wa theko o kopanetsweng wa Afrika. O boetse re bahlahisi ba Afrika ba hloka mebaraka e tsitsitseng athe dinaha tsa Afrika di tshwanetse ho ba le phihlello e tshepjwang ya dihlahiswa tsa pholoso ya maphelo nakong ya dikoduwa. O re ba tshwanetse ho ela hloko boemo ba Afrika ba sitsi sa mafu a tshwaetsanang bo hanang ho kengwa dithibelo tsa maeto tse akaretsang tse senang bopaki. Moporesidente o ipiletsa ho ditheo tsa ditjhelete tsa Afrika, dibanka tsa ntshetsopele, bafani ba menehelo le lefapha la poraefete hore ba kopanele le mebuso mosebetsing ona wa fedisa sewa sena sa Ebola. Ke ka bokgutshwane ka moo moporesidente a hlalositseng ka teng. Ke metsotso e 20.6 ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona, mme re fumana hore ka boemo ba tlhoko ya mosebetsi batjheng e leng diperesente tse 46, moporesidente Cyril Ramaphosa o kgothaletsa makala a poraefete ho thusa ho fokotsa kgaello ya mosebetsi batjheng. O bua mantswana sehopotsong sa bo 50 sa boitseko ba baithuti ba la 16 Phupjane selemong sa 1976 eo ha jalo e leng

0: Naha ya Democratic Republic of Congo eleng DRC ka bogotswane le Belgium ho tlalawa di sa utlwane mabapi le phihlello ya direkoto tsa ditaba tsa mobu tse entsweng nakong ya puso ya bokoloni tse bontshang boholo ba maruo a diminerale a DRC. Direkoto tsena tse ileng tsa bokellwa nakong eo Belgium e neng e busa naha eo o dumela gore di na le tlhagiso leseding ya bohlokwa mabapi le moo diminerale di leng teng le ditshobotsi tsa tsona naheng ka bophara. Bothata bo boholo ke gore na ke mang ya tshwanetseng go laola tlhagiso leseding ena ya bohlokwa, go tlalewa gore dikhamphane tsa poraefete tsa ka ntle go naga gagologolo tse tswang Amerika di bontshitse kgatlhego ya go fitlhelela direkoto tsena tsa kakotlologo, athe Belgium yona e bontshitse gore e ka rata go fana ka tlhagisoleseding ena go mmuso wa Congo butle-butle. Re manolola sena ka o buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr Victor Shale. Dr Shale, kgotso wa moetswe tshebeletsong ya Lesedi FM. Bakeng sa bamamedi ba ka nnang ba seke ba tseba taba ena hantle, direkoto tsena tsa geology ke eng hantle, mme ke gobaneng ga di tlhaeletse ka setlhogong ga kale?
1: Ke a leboga mme. Dilemong tsa pele kwana tse fetang lekgolo tse fetileng bo 1855 go tla kwana, gagologolo dilemong dipakeng tsa bo 1850s go tla go bo 1960, nakong ena ya Africa e neng e fumana boipuso. Dinaga tsena tsa bophirima tse e leng tsona tse neng di busa dinaga tsena tsa Africa di ne di ile tsa etsa diphuputso tse maatla tse fuputsang gore na di hlodilweng le dirafshwa tse teng ka go dinaga tse ba neng ba di busa di hokae ka bongata bo bokae. E leng gore e ne ntse e le ntshetsopele ya diphuputso tse ne ile tsa nna tsa etsiwa go tloga gale tse lang tsa ketelela di entse gore go be le di-mine tsenang tse ngata tse re di bonang Afrika mona, tsa Gauta, tsa Platinum, tsa di-diamond le dirafsha tse dintseo DRC mane e ka sesogong e nngwe ya tsona e leng lithium, e leng yona sehlahiswa se sebediswang gagolo go etsa di-battery mo Gautiena le dihlahiswa tse dingwe tsa botlhokwa. Jale naga ena ya Belgium ga e fana ka boipuso kapa e fana ka maatla, gobane ga e le antlentle naga ya DRC jalo ka re retsho naga eno ka go fela e ne nkuwa e le thepa ya motho a le mong e le Morena Leopold, motsetsei Morena Leopold wa naga ya Belgium, e e neng e re ga a sa le mathateng a go nana le dikoloto ya ba go patala dikoloto ka go fana ka naga eno. Fela naga ya Belgium ga e taba ya lokolla dintho tsotlhe tse amanang le naga ya DRC, mme boipusong ba DRC e fumane boipuso ba yona ba sepolotiki. Fela direkoto tsena tsa bohlokwa ga di tseo e leng tsona jale tsene di loketse gore di fe baetapele ba DRC le borakgwebo ba DRC tsebo ya gore na karolong e fenyana ga go fumaneya diminerale difeng, kae go fumaneya eng, fela ba sebedise ditaba tseno ntlafatsana ga ba na lesedi la tsona. Direkoto tseno di kwaleletswe museumong omane Belgium, ko gona mo bothata bo leng teng go jale naga ya DRC ra go tlisang direkoto tseo gobane ke tsa naga ya rona, mme di loketse gore di be naheng ena ya rona. Jale kgang e kgolo ke gore morao jena o mamedi utla gopola ga re ne ntse re bua ka ditaba tsa DRC le kgotlano ya DRC le naga ya Rwanda, gore ke ne re re e nngwe ya dintho tse o di bonagetseng e le sesosa sa go kena dipakeng ntweng ya kapa kgotlanong ya DRC le Rwanda, kema dipakeng ke President Trump wa America. O natlile a bua ka phatlha e phaneng gore ena o kena bono gobane a lebeletse gore jale a tla tsebe gore a une molemo America, di company tsa America di unemoleng ka manje a mang DRC ya namela tsheletso ya America le ho fetiswa ho ntwa kgahlanong le naha ya DRC le mogatswana wa marabelo wa M23 o tsietswa ke naha ya Rwanda mme e be jwale ho lefa tshireletso jwalo ya America DRC e lokolla America hore jwale e be yona e nkang tlhahiso le go gafa dirafa tsohle tse fumanegang mo America e ka bonang e na le kgatlhego teng. Jwale taba ena e se buang ka nna o ntshwara le ga ke etsa karabo ya nako e telele ke gobane jwale naga ya America dikhamphani tsa yona tse tshegetswang ke ba bangwe ba bagwebi ba tsebagalang lefatshe mona jwale ba batla gore ba kene le bona majalefa a tumelelano ena ya America le mmuso wa DRC. Jwale naga ya Belgium e ra estreng ke gamolao ga re na tsofana ka direkoto tseo re di tshwereng re di fa dikhamphane tsa America. Ga e ba go na le direkoto tse ka fanwang mona ka dipuisano re ka fana ka tsona ga e ba re bua le mmuso wa DRC ke gona mokgang e leng gona tego. Jwale na America e dumela e tlisitse kgotso DRC e dumela gore jwale mmuso wa DRC o loketse go e lefa ka gore o fane ka naga one ga o ka wa sheba go tshwana ga e le o fana ka naga gore jale re dumeleleng re batle gore na re fa bajang re dumeleleng re tse di gafa jale empa re tshwanetse o tseba gona ga re batla o seke ra batla lefifing taemane e kae banna ba heso gauta e go kae lithium e go kae cobalt e go kae kaofela ditlhagiswa tsena jwale direkoto tseno tse supa gona eng go kae ka gare go naga eno ya DRC di tshwerwe ke batho ba Belgium le ba gama ka tsona.
0: Nna dinaga tse dingwe tse kang Aforika Borwa di laola direkoto tsa tsona tsa geology.
1: Ee, go jalo mme dinaga ka nepo naga e nngwe le e nngwe ga ke re dipatliso ga di etswa ka gare go naga di loketse gore mmuso o be le taolo ka tshebedisano motlhomo le dikhamphane tse nang le ditsebo tse jalo gobane kabo le kamoo ya mobu le ditikologo tse dintse bang go tsona go tla gafswa ditlhagiswa tsena ke boikarabelelo ba mmuso ke boikarabelelo ba naga ka bomo. Bothata fela ke gore ga o bapisa ditlomo Aforika Borwa le naga e kaeng ya DRC ko ge le bo DRC tsona ga di na taolo e feletseng ya boemo bono ba direkoto tse ntse jalo. Ee, ba na le tokelo ya gore ba ka fana ka dilaesense tsa gore batho ba etse dimae fela jale ga ba na tsebo ya gore na gantse ntse ditlhagiswa tsena di ko kae nageng ya gabo bona e leng gore ke gona mo kgang e leng teng e kgolo.
0: Dr. Sala ke kopa o re tshwarele hanyane fela re fetele mabenkeleng mme re tlabele gape re tswela pele ka puisano ya rona.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Ke metsotso e leshome re ya re lebile goreng ya bosupa gopola gore lenaneo le ntse leng ke na jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go le se DFM. Dr. Shale, ha re tswela pele ka puisano ya rona botlhokwa ba gore dinaga tsa Aforika di laole direkoto tsa tsona le tsotlhe tse tsamaelanang le tsona ke bofeng?
1: Taba ya botlhokwatlhokwa ke gore ga direkoto tse jalo naga ena le tsona e ba le taolo e phethahetseng ditabeng tsa meralo e boetse e ba le taolo le tshusumetso go boleng ba dihlahiswa tseo tse tla gafuwa naheng eo. Ka mantswe a mang ba ba le taolo le botsitso bo feletseng godima ntho ka senyesemane re reng ke value chain. Gona jale jena jale ka ntlena ba ntse ba tlameha go gaketswa gore ba kope information e itseng kapa tlhagiso leseding e itseng ka ditaba tsa naga a bo bona, ka direkoto tse e leng tsa naga a bo bona. Mme taba eno e etsa gore jale ditseo tsa tsheletso eno kao fela batho ba faneng ka tlhagiso leseding ba ba le ditseo tseo ba le ba loketseng gore di kenyeletswe go ba batlang tlhagiso leseding. Gore ke ona mo bothata boleng teng gagologolo matsatsing ana ao jale ditseo tsa dihlahiswa tsotlhe tsa digafšwa lefatshe go kenyeletswa le mafura di phagameng ka lebaka la go tlhokagala ga botsitso lefatsheng. Jale naga e senang taolo ya dintho tseno kao fela go bolela gore e sita le gore e etse qeto ya gore na e ka gafa ka sekgatlha se se kae tse ding tsa dihlahiswa tseno gobane ga e tsebe mo diteng. Athe ga ke etse motlhala naga e kang ya Zimbabwe gona jane e na le taolo ya direkoto tseno tsa yona, mme ka tsewa ke naga eo ka dilemo tse ngata e leng tlasa dikotlokobelelo tsa naga ya Amerika le dinaga tsa bophirima. Jale kgatelelo e ngata go Zimbabwe mogao tsena gape ke gore ntwa ena ya lefatshe e boela e ba beya ka mosimo e sentse le naga e sentse e bula ka boi, empa ka baka la go tseba gore na ba batla gagololo ntho tse kang bo ditaemane ya tseo marange diamonds mane kele ba tseba ga e le mona lefatshe maemo a tlhobaetswa tjena go itshireletsa gore seke ga ame gagolo ke go tshitshinyega ga moruo lefatsheng kao fela le gore re nne re kgone gore re ke rekise one go na re tsebe gore tsitsisenang. Jale re batla go gafa ka sekgatlha se itseng sebakeng se itseng gobane ba na le tsebo ya gore na eng go kae. Jale gore naga ya DRC ga ena tsebo e jalo, fela bothata ke bona bo lokaya ke se ke boletse ga se fela gore naga ya DRC ga e tsebe gobane e sena direkoto. Botlhoko ba teng ke gore le ga bane ba ka ba tseba ba se ba tekenne gore tlhagiso leseding eo ga e fitlha ba e fetisetsa go dikhamphane tsa Amerika, e leng gore mmuso wa DRC gona jale ga o a lebanya thebe le naga ya Belgium mo tabeng ena gobane ba re re tshekela gore ge tlo tseba go etsa diqeto re le naga jalo ka ga ke se ke boletse. Ba di tseka gobane jale ba se ba itlamme gore ba tla buseletsa le go lefa naga ya Amerika ka sebopego sana seng sa go efa tokelo tsa gore jale e be yona e gafang. Jale dikampane tsa maAmerika tse e leng majalefa a tumelelano eno di batla direkoto gobane jale mmuso wa Amerika o se o entse toketekeno le naga ya DRC. Ke ona mokganye kgolo e leng teng, mme ka nne di ke gona mo Aforika e bang bothata gore na direkoto tseno di fitlhile Belgium ga re tala gobane e le karolo ya kapa sesupo sa gatelelo eo dinaga tsa bophirima di ne di na le tsona go dinaga tsa Aforika nakong ya bokoloni. Jale gona ba lejela dinaga tsa Aforika di a ipusa fela bale ke boipuso bo jwang ga naga e ntse e sena dintho tsotlhe tseo e loketseng gore e bo e na le tsona ba neng ba e busa ba ntse ba e hanela. Ke gore ga ke tsea mamedi tla ka gopole gore ga naga Namibia e fumana boipuso ka 1990 e ne e le South West Africa, e ne e fumana boipuso go mmuso wa Aforika Borwa wa nako eno o e leng ona o neng o busa naga ya Namibia. E itse ka morago United Nations ka resolution 234 e etse qeto ya gore naga ya Amerika ya Namibia e fuwe boipuso. Ke aba Pretoria mmuso wa nako eno wa gatelelo wa Aforika Borwa Wetsa tota e o tla tsana ka boipuso ona ya Namibia. Sela sobaka sa ne se go witi bile se tswa mo Fish Bay. E ba hana ka sona ba ga sona se tla sala ntse le ka go la Afrika. Go tswana la o thumo to fa ntlo. E re ha o fa ntlo ba re ntlo era go fa yona fela. E se thimo go mo ha se ya ho ipele ya gona ba o file ntlo. Go ke tshobotsi ka yene e tsala mo DRC gore e fuwe boipuso fela ha ena dintho tsohle tse fa monyetla wa go jale e be le boiphihlelo ba gore e sebedise dirafshwa tsa yona ka tsela e ntlafa tsa magaeng. Jale le ha ba se ba fuwe boipuso ba ntweng gona go jenana gang e kgolonyewe e ba e ritetseng kgatlhanong le mojo wa Belgium mo o neng o ka wa gopola gore ba leka go lokisa bothata bo empa ba tsekisa ga koloni wa mehleng ditokomane gore ba di fega koloni wa letsatsing lena e leng America gobane tsela eo America e sebetsang ka yona le leano la matšhabeng ga gona mo e fapaneng le leano le leng le sebediswa ke dinaga tsa tseneng di gateletse Aforika pele empa e le gore sala jale yona e etsa ka nako ena jalo ka ga re bona e kene mono ya re tla le thusetsa magabele a se ka nna lehlasela re tla le thusetsa naga ya Rwanda e gawana le lona jale ga re keta go le thusetsa lona ntsha manane mona re batla dimaene re batla ga re le gore jale ga baka ba fumana go ba fumane taba ena keo dimaene tsena ga ba tsebe na ba lo checka kae gobane ga ba na tsebo ya gore na di tlhodilweng tsena di oka e le gore DRC empa e fetola lesokwana fela ehlile papadi ntse e le nngwe ya bogakoloni ba mehleng ya ka jeno.
0: Ha re phethela ka bogotshwane ha ebo direkoto tsena tsa geology di ka qetela di fetisetswa go DRC ke mehato efeng ya tshireletso e e lokelang go kengwa tshebetsong go netefatsa ponaletso le boikarabelo.
1: Ga ba na le mehato e ba ka enkang America ya tse di phamole gobane ba itlamme jwang ba itlamme mme ga ke bone ka ba ka etsa tlhanaphetho ka puso ya ntate Donald Trump ba setse ba di emetse dikhamphani tse tswang America tse e leng majale fa a boitlamo ba DRC go ntate Trump di emetse direkoto gobane ba batla go jale ba dikenye nthong eno thweng ke digitization ka mantswe a mang direkoto tsena di ngotswe ke dipampiri ke dimapa tsa gale o tsala dintho tsa bo 18 mama jale ka sejwalejwale information e jalo e kenywa dikhomputa re mmona gore jale e fuwe tshobotsi e ntšha e ka reng ha o fihla o dula ka tsela motšhini ha o penya mona tsa hlaga mona ga o penya mona tsa fitlha go nna matshela ga o penya gobane o kgona go le tsena o kese wa kgona go etsa jang jale tshebetso ya pele mokgatlhalo wa pele wa tshebetso eno ko gore tokomane tseno di fitlhela di-company tsena ba tsebe go di digitize ko gona mokganye leng teng jale kere ga ona ntho DRC ka ba e etsa DRC e loketse go phethatsa boitlamo ba yona ga ba fumana tokomane tseno fela America tse di phamole.
0: Dr. Shale re lebetse nako ya go haholo ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno fihlelela nako nyetlang. Re a
1: lebo
0: nna se mamedi ke puisano ya rona le Dr. Shale me yena ke setsebe ditabeng tse amanang le ditaba tsa Afrika. Me ke ka mogo re fihlang pheletsong ya lenaneo la rona tsatsing la ka jeno mohlaisi wa lona e bile Mokete Monyobo mohlophisi ya e ba Lerato Serabele. Me ra laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Matsathebe. Me ra balwa ditaba tsa gora le gora ke Ntsane Rantwala ka lebitso ke Kidibone Matshela. Go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

tsatsi ke le leholo la batjha ga ke kere ka monaka surprise ville go utlwa gore na bona ba lekete ka jwang ya ka jone kgaolo ke a dikete tse tharo magolo tsetse le mašwa ba supileng ka metsemeraro ya monyaka nnatefelo.

0: Ee ke thabiswa ke re ya qadileng this initiative.
1: Mane. Ke bua ka polo hle monnaka. Hwane wa se ba halerato a tlile ho nna mo. Ke nkile nako ho mutlwa empa he. Wena ha wa senya nako ho hang.
0: Ke le ba. Wa tseba ke ile ka hlomo ha pelo ha ke mona la marangrang mona man. Wa tseba ise ka motho ya lahlileng. Wa tseba mohlomo ri le ga tata go fana ka ngwana my lollipop. Empa he se itse tsinse tsa.
1: Batho ba ka thaba ho utlwa seo. Mayoka o tla phomola ha ngwana a se a gotletse ka tlong hape. Ei, nna ke ne ke dula ke hlogile ka nako
0: tsenatsebutlebutlebutlebutlebutlebutle seipati ke bona e ka ha wa nkutlwisisa. Ha ke hlothe poulo go ntatae. Ke sempa fela ke batla go netefatsa gore ngwane eno le ena jalo fela ka thabiso a ikutlwe le ngwanaka mme ga ke batla gore a nane gore wa tseba taba eno e fetogile ke batla tsebe ke leng tatae empa ke batla gore a golele metsong ya gae ya nnete a itsebe gore na ke mang setso sa gae meetlo ntho tsena kago fela e a tsebe le seboko sa gae
1: ke a utlwa jalo ona o lebisitse kae
0: ke batla gore o buisane gantle le lerato ma ke a o kopa gore ngwana a lokologe wa nkutlwe le ena lerato a kgone o bula pelo ya gae ntle le go ya letho
1: hai ke a utlwa motho a ka fela fela gao le jalo ga ke na letho kgatlhanong lerato ke botlhoko fela gore o na le seo ke ratang gore nka ba le sona lerato o na le tsotlhe man he mme ke tlameya fela go shebana le se etsagalang watsa ga o
0: monatelerato o na le tsotlhe le wena o na le everything o batla goreng you've got a family here I'm here jale nna le max why re kgona go bua ke mona o kgona gore a nkadime ngwana ke tsamaye le ena ke bue le ena wa bona wena o tlholwa keng ka nnete gore wena le lerato le etse jalo le lona
1: e le gore lerato kapa ena max ba tlisitse tletlebo kgatlhano le nna
0: kano e seng jalojale
1: ke eng o bua jena
0: wa tseba ke buile le ngwaneno wa rona ya dulang lapeng leo la bona ke bua ka poulo mme ke bona leeto lena la rona e le leeto le tlo ba lelelele mme re tlhoka go sebetsa mmogo le max le lerato molemong wa poulo wa nkutlwa
1: ena
0: re se ka kenya ngwana bosula
1: ke utlwa baby empa batsa ga o bonolo ga e le wena ya tswetseng ngwana bona ke tlhapelefane a ka re nako ya o sia tee e tsa gore o itukise o tsamaye ngwana o lebeleletse tshetso ya gao mane holong ya motse
0: wa tseba go a thabisa ka nnete go bona thabiso ya godiletse
1: tholwana ga ewe le gole le sefate eo ke ngwana gao ka sebele wa tseba thabiso ke ranting ka sebele bona motho wa ka gore thabiso o gata gantle menyaboketsong ya gago june 16 eo batšha bane ba 1976 ba neng ba e lwanela ka thata ke yona yona
0: that's my boy ya moraka gore ka nnete ke ene a tlisitseng di-stakeholders tsotlhe tlasa marulelo a le mang go bontsha batšha mo menyetla le dithuso di leng teng no that's great he made me proud e re ke o bolelele wa tseba ke mo jeditse thabiso gore a tlogele go araba dinosonso fela a ke a shebe gore ke kae mo a ka tlisang phetogo teng mme seo e be nyegelo ya gae go bebofaletsa ba bang bophelo ga golo jwang tšhaba sa gabo wa bona ke moo wa eetsa tsatsing lena that is why ke reng I'm proud
1: le nna ke proud tlhe monnaka wa tseba ga ke se o dumele le gona jalo je wa bona baby taba ke gore dikarabo tsa mathata a maaforika borwa di dutse batšheng empa ga ba tsebe na ba ye kae go diphetagatsa kapa wena o e bona
0: jwajalo that is why nna ke reng ke support-a thabiso ka nnete hashtag gola motšha
1: seka
0: gola fela o golele ka kelellong ka mona
1: e tlile ka nako

0: Nna nna ke tshwere pelo ka letsogo. Ke neng a o tlang jetsa gore na letsamaele jwa maobane go tla.
1: Se fele pelo memanko wena. Ke tlo o fa tsona dichesa di feleletse.
0: Ngwana toe wa tseba o tswile letsogo eno ka tshepe.
1: Ga o memanko wena.
0: Ee chee ke a o paka. Ga ke tsebona e ka ba mogali eno o rwetse.
1: Memanko ka mogolesa wa mogali.
0: Ei wa tseba ga ke utlwetse tsogo na surprise meal e ka o fela e. E boetse ka nnete e jela letsogo la mogali.
1: Memanko wena tšhelete e fatlha matlho. Batho ga ba iketse ko nke ya ke mogali. Nna ke mpa ke etsa kobane
0: le wena
1: e ba gobane ke mogona ke semeleletseng tsena ntweng ena.
0: Nna ne ke re o molesa ikele ka kgotso gobane mogali a ke go itshebeleditse le wena o tla sebetsa o iphumanele tseneng tsa gago.
1: Ko gobane mosebetsi wa basadi o unifatsa tse memamo kwena. Ke kopa o nkutlwe mme wa ka gobane ga se wena fela ya naganang gore ke gamile tšhelete tsa mogali.
0: Kwa ntle basadi o tla se nna fela.
1: Ga se wena fela mme memamo kwena. Surprise le ena kao fela e nagana gore ke gamile tšhelete tsa mogali.
0: Utlwa nna ga ke se jwalo. Ga ke se jwalo.
1: A mme memamo kwena empa ke o se ka njwetsa gore ga o se o ka o nagana ntho e jwalo.
0: O se ba nna e ka ba ke bolelešhanwa ke ga ke nagana. Empa ntho e nngwe eo ke e naganang.
1: Ke eng yona ntho eo?
0: Fela ke raya ntho ba. Wa tseba ke robale ka pelo malala a tshera. Ga e ba o batla ko o jwetse ke na le tshabo. E se tshabonyana fela. Mogale o tlo o bolaya. Mogale. Mogale ke mmolaya.
1: A se mme memamo kwena.
0: Ke ba ba kae basadi. Ba ka tlasa mobu o o batlang ngwanaka. Pele gale ba batla ka mora ditšhelete tsa banna. Ba re he he. Banna ba tshwanetse ba re fe tšhelete. Ba re sile di le jalo ba swile.
1: Mme memamo kwena. Ba tsaya mogale gana ba tla mpolaya. E ke be le gale a mpolaile. Empa ke ne enwa ntse ke le ke na le wena ke eme ka pela mahlo ao. Sena ga se ka tšhelete mme memamo kwena. Gohang ga ke lwane le tšhelete ya mogale. Empa ke lwanela toka mme memamo kwena. Re nyalane ka kopanelo ya dithoto. Mme re dumelelane. Mogale o tlameya o amogela mme a saena konteraka.
0: Ke nna basadi. Hela ga ke gane ngwananaka wa tseba ga ke gane ke a utlwa
1: ga ona letho le lutlwang ke phetheletsa bosadi ke kgotsofaditse ditokelo tsa mogale ka gotlhe ka mogonka ka kgonang ka teng ke entse ntlo ya gae le gae ka ema le ena go le boima ka baka batla ke tšhisetswa ka tlong ke na le ena memamokwene ke mosebeleditse a ntlogelesitse kgwebo yaka ka jeno go thwe ga ke na seabo gohang ka tlong ya gae jang neva memamokwene mogale o tlo nneha seng lokelang a rata kapo a sa rata wa tseba qetellong ya diketelo ke laba ka kenya bophelo ba ka kotsing ka mofa phio memamokwene
0: ausi wa tseba ka utlwa o moteng o lebeletse tšhelete ya phio mo moteng o lebeletse tšhelete ya gobane a utlwedisitse kgwebo mo moteng o lebeletse gobane o mosebeleditse
1: batho memamokwene
0: puleng se ka ba emele marothodi a mogolo ngwanaka
1: a memamokwene nka se tšhetšhele morago
0: jalo
1: mogale o tlo mpha se nlokelang ntho engwe le nngwe a nang le yona mo ke na le seabo ka ga yone
0: le lefu o na le seabo lo ngwanana ka re tloele thola o re tsuu.

0: Ntabiseng mojaki ke lebuile haholo le moifo o hle wa hao wa monyaka le ho sasa ke letsa se jwalo sa jwalo ka o hlile o ihlalusitse le ho itoboketse na taba mabidi ke metsotso le shomela metsi supileng ka mora ho hora ya borobedi e re ke fitise kgwebo ha ke khutla mona ke bone na nthotsa ka di dimpe ya ho ka hi ke batla hala kae ka ntswa ke mona ha metsotso e metsi alright
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenyana ko tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E se ka mpa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotleha. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
3: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Hona le dipehelo.
0: Mamedi e re ke fetise ditaba tsena. E ka ba o kgathetse ke o se kgone ho thola di-loans tlasa lebitso la hao. Na e ka be lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. So lokelang se tsa go romela SMS e reng thusa ho 33351 thusa 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la ho tlasa credit bureau romela lentswe lena le bitswang fela thusa ho 33351 Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA2. Hona le melawana le dipehelo di a sebetsa SMS lentswe lena thusa ho 33351 thusa 33351
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: E fumaneha bophara bohle ba Free State le North West, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
0: Mamedi, di metsotso mashoma mabedi motso o mong ka mogagoga ya bokobedi e re ke fitise mabankele hape
5: le nane o lena la re mmoho o letlisetswa ke bibi funeral phala re ipeile setlotlolong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato majaba jaba ke ntho tsa rona le baka ke hore re gema le dinako bibi funeral phala ha se phala fela ke lelapa.

0: eno ya borobong ile bakeng sa ditlhopisetso tsa gore eno ya borobong ke bone na dintho di eme ka mogwaletse lifeng ka letlhakoreng la bone fela he dintho di batla di fetodile belo ka re bontshitse mogope ona wa lefatshe o tla tlho fetodile le go ama tse ding tsa dintho kapa manane wa rona kwano tshebeletsong ya lesedi jalo ka ga ke tlolokela gore ke kene kgwebong ga ke tloa mona ke kopane le bane ba ga Bullet ke sentse ke na le ntateng Kala ge go tleta batsa gona mono ke boele ke tlo kopana le kgwebo ye nngwe gape gobane ba mpho e behe ga ke phušalela ke go Mr. Khulu be ke tseba tsotlhe ke ditlekile ba re fiela ngwanana o sejele le matlakaleng Lerato Mpopo re le buile ka tlhopiso ya mmino mo go tla thola sebaka sa go letsa a thi ntsane o latlha nna re balela ditaba ke utlwile ke tlhokometse ke lebile kgaitsedi yaka ke sentse re bile re matha le Brasteine ya ntse a tlhile a tloetsang bonnete ba gore o konopela tsotlhe ka kwano sebedi molefe Thabiso Motlong ke lebuile bana beso ka o nneletsa dithapo e re ke sekebe ka tlhola ke tlo senya nako ya letho ke tlo kena kgwebong go bana ba Bullet ke utlwe na ntateng Kala o go tshwaretse difeng bakeng sa bosiu bona ke kopane le ena ntateng Kala dumela ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi
1: a o sentswa ke o hlomphile mogolo wa ka ke dumedisa le ba mamedi botlhe ba lesedi FM ge teng re tlo gopotsana ka taba ya gore Bullete ke moriana o teng o phekolang mme go gopotsana ga rona ko ga gore rere ge se re na le batho ba bangata ba o rereng go koreng kgetle ge tlo tla re jwetsa bamamedi gore go na le setlhaiswa se bitswang Bullete se thusang maphelo a batho mme re ile ra ba mema ka nnete ba tlile ba na nna ba fana ka mapake re bile le batho ba neng ba na le di-prostate cancer ba bolelang gore prostate cancer ga ba nwele Bullete ila ba ile a fela batho ba neng ba na le di yona cancer ya mala re ile ga ba le batho ba dihlala re ile ga ba le batho ba neng ba na le mathata a mangata ka gago go mmele e le gore taba ya rona e re buang ka yona rere setlhaiswa sena se bitswang Bullete ga se fitlha mmeleng se etsa mosebetsi e seng go bapala fela ka nako nngwe re tlabe re bua le kapo re tlabe rere motho wa rona a nke Bullete jale e be o lebeleletse gore botlolo e le nngwe e tla etsa mosebetsi gante ntho e re lwanang le yone ke ntho e tibileng e tlhokang gore ga o sebedisa Bullete e ba le mamello monate wa Bullete ke wa gore ke sejotlatsetso mme ga o ntse o enwa ga e re na o sebedisa treatment e feng jalo ka ga batho ba phekotsweng ke Bullete gore hela nna ne ntse ke nwa Bullete fela ntse ke ya go doctor gore e ne nne bone na boemo ba ka boreng mme taba enono ke taba e ntle ebileng re kgothaletsang gore ga o sebedisa Bullete nonno etse go nonno tlae go doctor a na nna o jwetse mme o tlo bona gore hela Bullete wa tseba ehlile ya nthusa jale Bullete ga e kopana le cancer e ya fela Bullete ga e kopana le di-fibroids ga e kopana le di-kidney stone ga e kopana le serame ga e kopana le high blood tsukere mme gona monono high blood tsukereng low blood o tlo fumana gore tse ding tsa dintho kapo a mang a malapa a sa qhalana e le gobane ntate jwale a sa kgone go fetisetsa ditshebeletso setšhabeng mme taba enono ere tlo go Bullete boloka lelapa la gago tlo nwe Bullete jwale o boele o le ntate gape o latlhele melatlhelo yanene ya pele ga o santsane go le monate ka manene ka motseng jwale Bullete mokgwa yona kgere ga o enwa ge batla go o tlo o enwe gagolo jwale semetho sa yona kgere o konke gafo ya kgapo kapo o nke dikwaelwana tseno tse supileng tsa yona botlolo enono jwale o futhumatse sepheo sa go futhumatsa ke gore mmele ya rona ka bo yona e futhumetse mme ga o eno a e futhumetse e ya straight mo re tlhokang e teng jwale o boele gape-gape o nwe metsi a golo metsi a thusana le Bullete gore mane mo tshila enana e ka bang e bokelelane teng jwale ilo fitlha ka sekgatlha se segolo gore se hlwekise monono e tlo o tlo bone ga sesole sa mmele le sona se boetse se phama e ga re bua ka Bullete rere e ketelela e lwantsha mafu a mangata ka gago mmele gobane ga e fitlha ka gago mmele e kenelela ka gare-gare go methapo jwale e be e hlwekisa methapo e bula mo e bang go na le lehlwele lehlwele le enono le ka etsa gore e be ntwa e ka ba teng ka ha go mmelo.

0: wa ga le hlwele le qeta o bule circulation e ba ntle circulation ha ile ntle di white blood cell le sesole sa mmele se boetse hape le sona se tseba ho itanela ka gago ho mmele mme gere inwe o phele ha e kgethe ona enwa ke motho wa mogatshane ha e kgethe enwa ke lesea ha e kgethe na enwa ke motho wa motswetse mme ha o e sebedisa wena e bang o kula bokulo bo bo e bang o no so thwetsa maulo operator kapo o no so feleletse ona o ya kae no a bulete o tlo bona ha e o phamisa diphate mono mo teng jwale bulete dinomoro tsa ona ba bulete ke 0839 823 148 0839 823 148 +4 +266 56 99 1481 +266 56 99 1481 +266 632 82 900 ka manene ka batho batsho Bloemfontein o tla e thola bulete ka Lucky Boy manene Welkomo o tla e thola bulete Grace Matsimolo re na hape le Hengli hona monono o teng o na le yona bulete ha o mathela ka manene ka Mount Flesher Transistor Complex ke na le ho tsidu na le bullet Eastern Cape ha ka naledi ha nkupane gena le a o sipe la highway mono na o tsile di sponse ngona le yona bullet matatiele mono no hape hape kolo intse yang ha tsita o tla thola a o swaka o na le yona bullet mme bullet ge re ha o enwa e iketsetse molemo o tlo tla o re botsa dinomoro ntsena na hobane e teng ka ha go le sotho le republic e a thola hala bullet e iketsetse molemo o re letsetse go jwetse mo eteng tangi ga itse dia ga o sentswa ke
1: ntate nka le ke le buile ha holo go tla boela ke tiana hape bekeng e tlang bo le bosibo botle bo ikgethile
0: ke a leboga itse dia
1: a se mo he
0: di gone.

0: ZDFM ke molelo.
1: Tshebeletso e ratwang. ZDFM.
2: Mamedi ke metsotso e mashwa bidi metsotso go bom pele ho hora ya bogobong ke tlo lokela ke kopane le bana ba Mpho Herbal Medicine ibe he taba tsa ka ke bona ho rena di mpe ho kae ba keng sa tshebetso sentse ke tlo lopalla ke le ba ka mane ka ho Mr. Khulu Thabokofa ba keng sa khaso ya papadi ya bolo e dipakeng tsa France le Senegal o teng he le yena si mbona re tlo kwana ntho tsa rona di yeme ka tsela mofuta ofing e re ke etse tjena
3: Bacha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele
3: re tle re ikotle difuba ha setšhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 Lesedi FM

0: e kutlwisiso e ne le gore le papading ena motlhomong re ka bona naga ya Senegal e etsa motlholo e tlola papadi jalo ka ga ile ke a tlola naga ena ya France empa seo ga se a etsagala Mr Cool mme jale tebelelo e golo se tlo ba gore dinaga tse pedi e le Norway gammogo le Iran na di sebetsa jwang gore di tle di boele motlhomong di fa naga ya Senegal monyetla wa gore motlhomong re ka e bona e fetela mane go tsane tse 32 tsa mantshano mme motho ga o kena papading ena Mr Cool ebile papadi e maatla gagolo eo motho o ka wa re nnete fela diphetogo le tsela eo mokwetlisi a ileng a leka go fetola dintho ka yona karolong ya obedi ya papadi e batla e ba thusitse gagolo gobane ga o sheba e nngwe ya dintho tse batlang di sebeditse gagolo ke o tlosa sebapadi sena Olise letlhakore mona a mo kenyaganyenyana ka gare mme o mo kenyagaga e ka gare go ne o sena sebapadi sa Senegal se e kgonang go ba gaufinyana le ena ga tshwara bolo mme le ena a le bohlale ba gore ga a fitlha karolong eo o ne a tseba gore go na le sebapadi sa Senegal se emeng ka thokothoko moleng o ka morago letlhakoreng go na le sebapadi sa Senegal se emeng bogareng ba tshireletso mme go na le segeo dipakeng tsa bapadi tsena tse pedi mme kutlwisiso e le gore ga e be neng ba phamathela karolong eo o lokela go isa bolo moo ga e be neng motlhomong jalo ka ga re bone ntlha ya bobedi Mr Cool e tlhabilweng ke bakola le ena go bile fela jalo o mathetse karolong eo e pakeng tsa sebapadi se bapala letlhakoreng moleng o ka morago le sebapadi se bapalang bogareng ba tshireletso mme wa bona gore ba ile ba dula fatshe ba elelelwa Mr Cool gore naga ya Senegal dibapadi tse pedi tse bapalang moleng o ka morago etlhile ba batla ba etlhile ba go na le tseo ba tlhileng ba di tlhoka Coulibaly o tseba go lwanela dibolo tse ngata tse godimo empa ga a na lebelo sebapadi sena se bapalang moleng o ka morago sa naga ena ya Senegal e le Nikita o batla a le motle ka go lelekisa dibolo jale ba qetelletse ba tlosa Nikita ka letlhakoreng ba mo isa ka ntle ganyane gore ba iphumane ba sebetsana le Coulibaly mme ba kgona go mo sebetsa gantle ba qetela ba kgona go tlhaba dintlha mme dintlha tsa bona di a tshwana Mr Cool tse pedi mme re bua ka ena ya boraro mo teng re reng motlhomone se e le taba eo ya gore ga re sa tlhoka go sireletsa ka lenane le godimo bane re batla go tlhaba dintlha empa ka nako eo ya batlhopha sena sa Senegal se sebedisa sa France se sebedisa monyetla Mr Cool ba kgona go tlhaba ntlha e leng gore e ba ile a etsa bonnete ba gore e nnetefatsa tlholo ya bona ka gare o papadi ena
1: mokwetlisi ya taba di le ditšhen ba tla ya papading ya bobedi re sa tsebe gore na ebe Norway le setlhopha se seng dilo o bapala jwang ke Norway le Iraq jale ga o le mokwetlisi jale ka mora papadi ena o reng o dibapadi gobane jale ga re tsebe gore na ebe tsane tse ding di tla bapala jwang gobane ga ebe motlhomo di ka bapala ka go lekana motlhomo re ka re motlhomong papading tse pedi tse e tla latela Senegal e tla lekaleka e bone gore na e kekeng ya iphumana motlhomong e tla tswa boemong ba boraro jwa o reng o dibapadi ga o lee
0: Mr Cool ba ntse ba na le monyetla gobane ba tlo bapala le ditlhopha tsena tse pedi le ga be tlhopha sa Iraq kapa tlhopha sena sa Norway se ka sa tlola papadi ya bona gatlhano le Iraq go bolela gore ba tle ba na le dintlha tse tharo tseo ba lekanang le naga yane ya France mme go bolela gore o tla bona le tlhopha tse pedi ka mogoping ona wa I tse senang dintlha e tlabe le Senegal le se tlabe se jowe pakeng tsa Norway ga mmogo le Iran mme go bolela gore e ba beya monyetleng gape Mr Cool wa gore ga ba tlhola papadi tsa bona tse pedi ba ka kgona go etsa dintlha tse tsheletseng mme gape ba boela gape ba leka ka gotlhe gore ba motlhomong ba rapele gore naga yane ya France e tle e tlhole dipapadi tsa bona tse pedi tse setseng gobane ga e tlhola papadi tsa bona tse setseng go bolela gore bona Senegal ba lokela go tlhola papadi tsa bona tse pedi gore ba tle ba kgone go feta ba le boemong ba bobedi kapa motlhomong ba iphumane ba tlhola papadi e le nngwe ba bapala ka o lekana papading e le nngwe papading tsena tse pedi tse setseng mme ke utlwisisa gore ka dintlha tse nne re ka ba bona ba fetela mane go tsane tsa mantshana
1: ga re ketela fela bokwetlisi ebe re ka re motlhomong Senegal e ile a tlaila mokubetso kae karolong ya bobedi ya papadi gobane e ka nna ntsa batlhile ba batla ba tshwere gantle nantsa ba batla ba tshwere gantle karolong yane ya pele ya papadi re ka re karolong ya bobedi ya papadi go ile a senyakae
0: Mr Cool ga ba sebedisa menyetla e ba bileng le yona mme karolong ya bobedi ya papadi ba ne ba eleletse gore ba batla motlhomong ba gapa dibolo tse ngata ka karolong ya lebala ya naga yane ya France
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo.

0: alijwe inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Okof? I'm going to go to the house. Hore di le di qale di tshwenyeha ka bona me ha batla ho bona ba bula dikgeo ka morao ba bula dikgeo mahlakore me ke mo temba ileng ba gona ho bapala dibolo tsengata tse kenang ka morao le botala tshireletso lana ha ena ya Senegal me ke na hana hore karolo nya o be di papadi metsotso e le shobele metso me hlano eneng e qala papadi ka lebaka la ho bana ne se ba beile na ha ya France tla sa gatello e ka mokotlisa ka ba ile a re ho bona ha ke re ha nyenyana ka karolo nya rona ya lebala France tse ba utlwa mane morao e ri bulele dikgeo ho bana rena le di papadi tse matha Renale Mane, Renale Jackson, Renale Sa. Ba ile ngore har ka ra hapa bolo. Re tla ba bapala ba tla tswa ka lebelo. Empa ula ba tla o tswelella. Ka le wala ketetseng ka rola pele ya papadi ka lona. Mme bothata ba ba mane mo ile ngore ha ba lahlehelwa ke bolo. Di geu di gholo ha holo. Mme hape ile ntho ya hore Olise ha sa ya moraholo sireletsa. Mme ka le bakaleo ba na le di papadi tse pedi tse ileng hore ba gona ho bapala ho tswa ka tsona o ba kena tlhaselo. Mbappe ha sa sireletsa. Mbappe o ema pakeng tsa di papadi tse pedi le Nakita ha mo le Koulibaly. Mme ha ba fumana bolo o mathela pakeng tsa di ofe ha mo le Diatta. Mme ka ho o ketela gona ho fitla dipalong ka potlako a gona ho hlaba dintlha Mr. Cool.
2: Mokotlisi a re lebowa re lebowa le ka mosohe mokotlisi re lebuile mmamedihle re a lebowa bohle ba bileng le kabelo ga sonya papadi ena re a lebowa re le ka moso re a lebowa ga o dula o ntse o re eme nokeng e re ke se tlhole ke senya nako ke tlhotlhela diphapisi tsa gaso ntswa ke motlong re a lebowa le ka moso
3: Mr. Khulu ke lebuile gagolotlhe tsatsile bosiu bo botle bo ikgethileng le morena ga morebodi
2: ke o taba
3: ga se mooge mamedi ga ke swaya ka nkane go Mr. Khulu e re bese ke bile ke fetisa taba tsena tlhokomelo ya heater LP gas e bohlokwa bakeng sa polokego ya lelapa la hao ha e se e sa sebedise nako e telele mme maria e le yana ikagetse e tshwanetse go tlhatlhojwa beha nako ya go tlhatlhoba le go lokisa go morekisi wa LP gas ya haufi le wena go fumana dintlha tse di mabapi le polokego ya LP gas etela LP gas SA ho www.ipgas.co.za LP gas e bolokehileng bakeng sa bophelo bo monate ke boyele ke fitele ka nqina fela ke ke hate mona
4: tebeletso e ratwa le sedi FM
3: Mamedi ditaba ke tsena beso ke a tshepa le bone hore shield jwale e bitswa Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho qapudisa lentswe lena le letsha e mongwa metswalle ya ka o e bitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rex owner eya Rexona Libiso lena le letsha letla le tshebahalo e ntsha le technology etswetse mpili e futhumatsa mmeli ka ho e sebetsa hang fela ha o sisinyeya yo buluke with hepeletsa tsilohle motsietsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona ikeke ya uphoqa
5: Wa ratwa jale che ha ona ntwe re tla biri yetse ke papadi ya bolo jwa lo France e ba hlhlhugile nthatse thago ho nthailo ngwe fela he ha o tshwanela le thetane he ke ke tshuvalo kore ha o tshwane hle ha o sana taba fela he o tsebe na ha engwe ngwe e bang ihle continent ya rona ha e wa ka phatla re wile ka ofela ho kenyeletsa continent ena Africa ba lo ka ha le rona re le continent ena fela he di bile ba lo utlwile e bile gaso ya papadi ya bolo ke lana ka bua ka Mbappe ke mo bona mane ba ikotlola the ka re ke ga go lanwa ne nwa mosadi eno he a o sebeditse mokwena batho jabe ke bona ka ofela batla ba bang ke mokwena bo rona e mong ke mofukeng a tshiki ke motlokwa he ha ona thuso e mmemba batho ba bang ha ba sheba o ka tisa gore ke ngwana bo wa bo Afrika bo gwa monana bo nyong kwa ke ngwana bo tsheseng kwa na ha o ka mosheba Mbappe fela heche e ke mofuta wo no kana na lo go la go dumela o tla re le kae e ka bua puene a rona marena a thile letho mamediwe re re bone re go hlapere jwang hobane ho tloha mona ka nnete se le hona gore ka nnete re nteng ne re fepetsebe ka moga tsena tsohle tse etsahetseng re bone na dirisa bang gorenyane ya leshome le nang le metso e mmedi ya se ke fetisitse kgwebo tsena ke batla ka nnete ke lokolokoloile ke a bona he dintho tsa ka di nepagise mamedi dumela tlhe lesedi FM ke molelwa molelwa wa kwa molelwa wa gao molelwa wa setšhaba ntswa ke ke nna monga lebitso go ya goreng ya leshome le nang le metso e medi e ne le yona group I France, Norway, Iraq le Senegal tse taba re sheba dipoints mama dipoints dintlha dintlha ha ona o tebuka ka ga lebala o ka nnete o ntsha batho di-spy 2 e tswa le mona o ba iretsa ntho e ngata taba ke dintlha ke gore tsona ke dutse mona dintlha dintlha bashemane ke tshwanetse be re mono ga o ne o kgone re mono o kaofele re ka thoko monetse re come on come on jale re etsa di-comone re le hae mona tshwanetse re kwana bashemane ba utlwe thore mathaka thoko o lebala mona ah man king a ke ke ke bone batho ba shebellang bolo yo ile ba bua ba le ba o ka tiswa re motho eno o mo jwale ke ka hona ha o lebeletse bolo bile o emametse o ska ba mo re ka tlo utlwa e ka re ntlo ha e kopana bona wetsa motho o mo je motho a etsa matsoji he bolo le khala ke tsho bodi ntho mo seletse ha kana kana we jwale o thola ha ba dutse mohe motho ka ontsa phamisa kopi ya ya te apa ya go fika ba metsi a anwe ke a bona ukwe ka haka ke na ka lebale nga mo nutloetsa ntwe nngwe e batho ba ba sa ibone o tsebe ka ntle ka mona re di refri e re di coach nke bo phasitse mono bona o etsa ngwena o thole ka batho ba ba mukwe a go go kenye ka mo go bona na o tloetsa ngwena na ihle o tla hle o etse ntwe ke hlokang ba se tsena tsa mohopi wa lefatshe le tsa hae monana tsa tsentseng re ditlwaetse tsa ka ke hona ya ke re bile he ga tseba he hae monana ka nako yeno ya nako ya dipapadi ho ba ka tsela e jwang ha o tla ba bona ke ba phasitse yane phasa man phasa motho a modimo a kolo kena ka mo go bone na wena o tlotlaetsa he jalo a tseba bolona o bile o bala mahepe e le go ikgotsa ke bolo e ha o le ka ntle o shebile o bone e ka gona le ntho batho ba ebile ba ka ukwa ebile a etse ntshono e o e batlang ka pele ka kelelelo fela e kao ka nka re motuetse fela jena a kolo kena ka moo re bone na wena ntho ena o ntse o bone e kang ba phaga disu wena wa dipharolola na ke bolo mamedi e re re bone jele ka re tseba la bone shese re shebile bafana bafana ba tla gutla ba le jwang e ho qaleng ha bona ka nnete ha wa ba monate ho hang fela he ntse le ho re se ke ka lahlantshepo ke go fitisa mabenkele me sesungene ma shoma mabedi ka mora hore yena ya le shumele ina le motsolomo e ge ke tlhae ka mane ka mabenkele ke tsebo gutla
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tshwara pene hona jwale, baithuti ba 500 ba pele ba tla fumana dithuto tsa ditjhelete tsa semester ya bobedi tsa National COVID-19 bursary. Na o dutse hae ka lebaka la tjhelete. Ona ke monyetla wa hao. National COVID-19 bursary e lefella 100% ya tjhelete e lebeletsweng ka mokgwa wa ho ingodisa, ho lefella dithuto, admin, books, e leng dibuka, di-practicals, laptop, dijo, hang ka beke le deposit-e ya kamore. O lefa fela accommodation. Ho tloha ho 799 ka kgwedi, kgetha dithuto ho tsena tse latelang health, teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, le matric rewrite ha mmoho le tseding. Ho etsa kopo, romella mabitso a hao ka mokgwa wa WhatsApp o romelle ho 0662400957. O romella mabitso a hao ka mokgwa wa WhatsApp ho 0662400957. Nomoro ke tsona tseno tsa 0662400957. O ikopanye le College of Africa mane Polokwane ho ithuta. Dinomoro ke itse ke 0662400957. E le ha o romela mabitso a hao nomorong eno ya WhatsApp. College of Africa.
4: O mametse re mmoho ho Lesedi FM.
3: Kilona la re moho misuzu le mashuma mabedi metso e miraru ka mora hora ya le shumele na le motsolo mong mamedi a go fela ri je mmino re fepetsebe wa tseba he kana go etlwa ile leng house na letho yebe kana go na re tshwere gehle gehle e gehlepe ha di ya taba jena ke ile taba buitekolo e ba taba fela ya buitekolo ba le he a o ka gola bile hona ba le tshwantse re bua ka Jonas e e batho ba thepuitsa hle re bue ka sithepo hamba Jonasi ho ye ninive wa tsanga ka lotu o tuka nti monna ha hopoletse nyengwa bo nyadzingwa a tibe yana mutija Baba kamangat O sabile a tlalosa ka mogho mo sebetse o na le bothata ka ofisi ha tima eng e a o tswe o ile Jonas ke go palitlwe le bo Jonas ba bang ba bona ke dimele ke go ya ke le lomolo le moetlwa mono ha o bua lo Hai le khale ha ke so bo di ntwetseng hey what a boost a khutle kseni ko la ringo

ke metsotso e mashoma mabedi metso e mene pele ho hora ya leshumele metso medi kilakanyolwa le Ringo are ekuseni Robi Malinga Kelly Khumalo baby please Hey, a re fela ha ona thuso re be re o ke swabisa di ga ona smile mono o nyala ne ntsha di gomo. E yola ke ke bo mo ke le ba e ga tampe ya nthwena go wena mosadi ya ka, o mosadi ka bokae? E papa. O tswana le sekaletsa mosadi o teng ke mosadi ya mang? E ke ke kwa hao. Hai. Ke ke ke bone ke mantsa qoqa le nna ka bona ka WhatsApp. Ntswa ke Jonas wa kabe a re ditlhapi di ne di tletse tseleng a sa tsebele o feta le kae batho. Jo. Ke mogo le hlekiso ka mane ka fikijini. Oh, bo Jonas motho matso ho jwatla. Ao, mogo Jonas wa ha o go ditlhapi ne di tletse. Jala hatse mo fetu la tsela. Ke go pale fe bo jona se malomo ba sapi. Hai. Abuti sabata thedisi ka mo ka vessels bone ke le buile ho. All right. Ke fumane taba ena ya masaleng. Ponto a re ke masaleng tswa ke ka re o masaleng le kwa kwa manong na le sebaka se bitswa masale. Ne re nana ntate ke ntate masale. Ntate masale wa masaleng wa masaleng. Ntate masale wa masaleng. Ke ntate masale wa masaleng ka mono ka Fixback ho na le sebaka se bitswang Fixback fela yena ke ntate masale bile o tholetsa se gankula tjena a o ntate masale ke utlwile taba tsa o ke la ka re ke tlo e fupusa tabena ka ponto a tshware ka nnete o masipaleng wa Sesotho mono o ntate masale ya letsang se gankuda a o batho ke ntate masale ntate masale masale wa masaleng masaleng a se ke tla ihopola ba ne le masaleng iteng ha isu qwaqwa ntate masale ntate masale wa masaleng ka mane ka masaleng ka Fixback thank you ba juju ivodia bortes ka mo ka verses bona hala papi mukwena ka mani ka manyanya ka matoko ntse le na matoko mani ka mo

0: ke to fitisa mabenkele metsetsong ene mashuma mabedi pele ho hora ya lshumele nan le motso le mo. Okay. Mbele dimpho wa kwa Mandela Phaka dumelalala. Ere ke foko tse fela ka mona modula stulo motho a loka ke tlae ka mona.
1: Na go ntsa tatlhelwe bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola X jwale kala 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.

0: Le sadi FM ke molelwa ile metsotso e le shumele metsoro bedi ntswa kipile ho hora le shumele mtsume di le hora yo ke tlong ho a gwana ka yona e be ke suthela gaitse di yaka piso tsumane e ke ponto wa celeb ke kutlu kutlwa hantle ha sa ka hlalosa ke horoto ke matinkela ke roto matinkela ga pole matanga mpe Alfantos! Shoo, Ponto Mut. Hey, welcome out to the Namuchi. What's up, Mamet? Come on, you're a little bit of a cleaner. Ay. Yo! Hey, I just sagat, I didn't know I sagat, I just ke ma muthena na na bua le nna mona Maria mogothu ka moka thabong ka Welkom le wena tlotliso mo sala ke le buile hle ma jwalane matabola ka fo weise hala o mami tsa utsele seba ka moka molapo ka so wethu mo iketsi kwa lepe a hona le mane bo sa sole kwana a tlwa a re 59 a libile ka sa sole ke gola o sontse o phumotse he Mokotso ke le buile ka mono ka ha mantsebo kana le di ka maseku ntate Phokota Philipolis le wena lingela mafaso ka katlehong tobo tebo gontjo boko ke le buile ka mono ka Welkom le ja ka ganta mosia ke le buile ha holo ke le buile ha hono e ba ntse ba dutse di ntwa kana ntwa kana ntwa kana e se putse puna ke di se pulicious o tse ho la ha ka go kompisa ba lo ke abelela o batlang sentse ke ke na tabe ha o tsoka nthene ke tsa ho mogote ke mamotha gona ho lahle ke Amelia Kodisa a re ntwa kana ke ya hola ka jeno hle nna mkwena e motle ke rata motho a tshotjena ho yena o be mofuto no tswa ngwe itumedisa o ska itloela ka tsireno ha o tswa ho itumedisa bo bo ichebe ka sipono o iqabule ke gola ho tse hantle skata ball a u batho a re ke motho wa wa di 1606-1976. O tena 50. Ko wena o tshwana le tsatsi dina hantle. Ka mantswe a mang ka nako eo bana ba ne ba mathamane ba hwanta ka 1976. Wena ke a o hlaha wena a media. O ntho golo. Wa tsa o phahame a media. History e botswa ho wena. E botswa hi wena mona. Ke holelela la ukwa modimo a o fetse o hletse o di hlokang o feta tse o di batlang thabo tladi o go mosebetsing ka bana ka kruka stop ke le buile hle ga itse diaka o mametsi tshebeletso ya lesedu ka mono he bona nki hlomedi ka fo weisi ka mane e dira motswela maokeng kulong start la o hlaba loka ke nna mogobo mang hu mogobo khatha bantsho entswa ke mametse hle kha ke rata ha le tshotjena khatha bantsho ka sthiba kha bo jona se motho ao tse be bo jona mosa go go hanne mosadi a motswe ke tlhafu mona a ntsa ga ke ntlwelle a mo lebatse ka wa monyehlise isa ka wa nyehla ya ga okay ha ke lo bua matha jona se o kena koloi Chwaza ha o rata motho ke ntwe nngwe. Jo nna ke a salelekisa kolo ile yena. Wa tsaba le gato letlo le bolaya bana na baka. Manyanya mo o dumela mpapi mokwena. Le gato letlo le bolaya. Nne match. Ntshitshi malefani o re o ntsa le o dumatsela, o dumapata ka o ntogontogong. O go ka ngwaneso. Ka mona ka mokhize. Are ntwa kana le nna mosadi wa ka wa hola o bona hola maobane mohatsang a mohle malebohang ntshitshi ere mokandufa o nwa ha o mofuthu o nwa ha o hole ebile ka jeno ho hola ausaga e ausaga wa hola ka mane ka matlatsana ausaga ya khola o kitikile ha monate saga mashia matlatsana ka mane ka tlere zoponye ke e mongwa di 16 he ao batho ba di 16 lona le tshwere nalane lona cn who ke mang yo mohapi siene mohapi mona le bana ba mabitswa mona de hakakang bo o ratile o mphile o na le kona e e mona te ha e bua ko wena bile tabe eno Glasdorp Alabama are o na le mohatsai o mona to o tshoje wena o siene lona are ke na le mohatsa ka manana mohapi go khile ka SABC plus app ke rata mohatse mono mohatsa molifi mahlatsana ka moka belko mo ke le buile ha holo thwala ka moka buiketlo ka qwaqwa teboho libusa Alexandra Jonas mohlanka wa modimo ka moka DJ Jonas ha o fetole libitso mapale sa hla o le botsabele ke le buile le semenjingila ka mono ka ka orange farm ke mang makwaela malefetsane ka thabong a re ke rata ga o bina se ka kgele khuma kgele ntshola e le monate o kwalela ka leka ge le tšhele o kula ga e hula odimo mola he a ke tlo fitlha mono ngwaneso Sophie Molefe a re ke na le wena ntswakana ka Krugersdorp ke lebile masofana Sophie Sophie o tseya serifita ke tshwa masofana o tse ke tlo ka dima ke bile ke gotsa le bana ba mo botle yoho o so ka gotsa le ntja ntja ya lona ya tleile e fepeile go taba e ha santsa re ntja eng o go kena tabeng ba jwa le batho ba tlo kadima o tla santsa a bua a monate a gotsa jarete bosukono we re ke fitise kgwebo metsetsong ena e le shume pele o ga shume le motsimedi ke tlabe ke lokela go tswa ka nnete ke tla be ke sebeditse ngwana a tshwenyane ngwana ntate tshwenyane e ka ba ka opola ntate tladi ka mane ka matlwantlwa Suzy ba epi ka lenrichi dumela le ntumedisetse ntate tladi ka mono ka matlwantlwang ntate tladi matlwantlwang dumela pa e re ke fetise mabenkeleng tswa ke tsebe go gutla ke phuthe ka nnete ke sebeditse ke atla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
2: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gago la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0600 88 0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
3: bomamputi ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bammona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: tshwara pene hona jwale baithuti ba makgolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditšhelete tsa semester ya bobedi tsa National COVID-19 bursary. Na o dutse haye ka lebaka la tšhelete. Ona ke monyetla wa hao. National COVID-19 bursary e lefella 100% ya tšhelete e lebeletsweng ho ngodisa, ho lefella dithuto, admin, dibuka, practicals, laptop, dijo, hankabeke le deposit ya kamore. O lefa fela accommodation. Ho tloha ka 799 ka kgwedi, kgetha dithutong tsena tse latelang. E ka ba health, teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, metric rewrite, le tse ding tse ngata. Ho etsa kopo romela mabitso a hao ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 0662400957. Kiri. Urumela mabitso a hao wa rumele WhatsApp number ya 0662400957. Ui kopanye le College of Africa Polokwane ho ithuta. 0662400957 College of Africa. Le Serie FM ke molela e re ke buele ke nyolle ntho mona e re ke nyolle taba e teng mona e tshwantseng ke notlele ha monate jwale he taba tsaka alright ke ena ntho e ke e hlokang nako ha e dutse mona ha boje
4: lenaneo lena la re mmoho le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlour. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapaletsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlour ha se phala fela. Ke lelapa.
0: Wa utlwa ha e utlwa etse. Ne ke tshwanetse ke tle ke kware ka tsela ena jwalo ka ha ke la ka bula. Ee. Seo se entseng ka mona o boele o se etse ka mona. Ee, ho thwe Jesu o la jwetsa bakutuwa ba ha ba o jabela ka mona. O ba felile he be neng ka loka neng ke be a o njabe ya ka ke tlo kwa a ke ho botswana ho thwe henu ke mo tswang ha o ka i bile tsena ka ntle ho na noji ko ba neng ba ino wa mo tseba ke ye wa ka ke ngapota tra ya re o ntso reng i bile ha re ka ntle nna e tswe ke mo tseba o teng motho eno a ba a ntsantsa a khwata nye o mona a gai a ibo tla ne a khethedi nawa mo a engwe lengwe ke o goreng ha re ka ntle a bo butle mtlo tlo tlo tlo lo ke tse ntwe fela nna le batho ba sa gatleng ntwe tsengata a ntso go bua u kwa molika e hle ke sebeletse fela se nna he suma gauti ke tla le bolata ke motho a tla di bentswa kikima a yena o teng fela se nna a ga se mara kwa mpona o la ka mpona ke lwana
5: a ho ha
0: ga a nna ke motho ne ka itse ya ka wantle
5: a ke tsebe pitiki mo o wa pitiki mo
0: e wa bona mo ba tla ke lwana he wa bona
5: e ba tshwe ka gambo ba bibiling bo Jesu ene bana la mamello ya dintho tsengata
0: fela ke bona e ka yena ine le taba go se ile nsa sa profetwa ke mongolo se fele se etsa hale o kwa che ba nntse ba tsila tsile ntse le nna ke mo na mpa go manna ba le ona zina bigete
5: ntati go manna ntati go manna go manna ba le ba bere se bere tsela se di ka nkano hora ya le shumele metsi medi ke la boraro la lerato di kamano le miaro re tlo di seka seka tsamana le rato re tla fa monyetla wa ho ga le laboga go re o kenena mo kantufa wa hao qwa busile mo kantufa wa hao laboraro fela ka nkano metsotso mashume a mararo ka mora ho ra le shubele metsi medi jwala go hopola melemo ya hae bophelong ba hao go hopola hore na ho baneng o ile wa kgethena ka nkano metsotso mashume a mararo o kenena mo kantufa wa hao ba dikamano tsa legato le ba ka ha ro ho manyalo ebe mo mamedi metsotsong e le shumele metsi me tlhano pele ho hora ya pele re sheba ditaba tse qoqeileng mona ho marang ranga dipuisano hona jwa le tsena o ntso bona hore e bile go ntse o bue ya taba tsena tsa melata baagi ba Aforika Borwa, re o kena TikTok mona, re o kena di-Facebook, maobane bontate ba Mazulu ba tlhagisitse polelo. Gana ke ntate mang?
0: Yelo ana sebetsa ukosi.
5: Ba gatise video ba re Basotho ba sena ditokomane ba tsamaye ka rona ya Lesotho. Tabe o re bone e tlhile o sa bone gantle gona o e tsarang ka yona gobane go na le ba bang ba baagi ba Aforika Borwa ba reng aa ga ya lokela e tle e be jwalo jwale le bane ka rona ya Lesotho le bona jwale ke bone e tlile ka re yona ebile e tla ba ka pherekanongyana ka gopola gore Lesotho ke naga e dikadikilweng ke Aforika Borwa, e ka gare go naya Aforika Borwa ga gona Mosotho wa Lesotho ya ka tswang ka gare go naya Lesotho ntle le gore a fete ka gare go naya Aforika Borwa. Empa na gape he go ne paetse gore ba bang ba phele ntle le ditokomane. A ka tshepe mamedi re tla sheba re tla utlwa baetapele ba ntse ba kena ba fapaneng ba ntsha maikutlo le bona malebana le taba ena e e ntseng gore re bone maAforika a boela sa tshetse bafana bafana dipapading tsa mogope wa lefatshe. Mamiri ya sebeletso ya Lesedi ka nkano ra pela e fetile ka metsotso e 30, re na le setlhogo sa letsatsi ke tsa marato # ha mamelo ponto.
0: Ebile yona eo ya bontate ba bane ba tlhaosa ebile gopola ba tobokeditse le taba ya batho ba be bang ba thunyana ditutumemo.
5: Ee, ba buile ka bontate ba bala ba bua le ka boemo bo hilang wa ba le ho thunyana ho etsalang ka ga sebakeng sa baipei kae kae.
0: Ee, ke beke yane e fetile ke gopola ga o ne o tlhakwaetse batho ba 12
5: wa gopola jale e ka re bona tlile ke sellelo sa bona ebile ga o thola o sheba bana ntse ba e toboketsa gore ga re se ka ra thunyanang ga re se ka re
0: etsaobolaela ka kwano.
5: Ee,
0: fele le yona tlile le maikutlo a fapane ba re ga le ikise go bona keng. Ke bone maikutlo a motho wa re e ya mono boa lebile latse ba ba go kae le tle le bone na le tla gutlwelese le sheri
5: ba reng ha ile mo letse ba ka bona. A ena ke utlwa e batla e ntshosa haholo. O ka gopola gore dibekeng tsa go feta ke re na le baagi ba naga ya Lesotho bane ba ileng ba kwaketsana le sepolesa mane bo Sasol ba reng ba batla lefatshe la bona.
0: Ke a gopola
5: jalo ka e gopola gore re ntse re le boemong bo Basotho bao ba bang ba tshwang jwalo jwale ke nngwe ke ena gape motho wa jalo ka bona gore di a fapana. Ntate e o ne a na sebetsa bokgosi o buang ka ena ena o la re Batswana batho ba Eswatini Lesotho must relax
0: ba hatana di-consorte obaneitse le kokopilengwe kapa tse ba di-divided gobane o na ntsa tsamaye
5: ke bona ka go divided mona gobane o gopola na le ba le Gauteng mola na
0: obile
5: jwang ba bona Basotho ba Gauteng ba ga he ebile ne re na nako e tlhile le alwala ge re tle re itukisa eng ya tlaolwa che gwa tho ha e le Basotho bona jwale enwa ya ntshitseng polelo maobane le ba gaufinyane le ba re a ba Lesotho ka nnete ba tshele mogoka ba ga ebile wa tlhalosa gore ga re boika ba qoqwa can relax.
0: Bona
5: ke ipotsa dipotso gore ga ngata o tlo utlwa Mosotho a Aforika Borwa ga a kopana le Mosotho wa Lesotho ba re ba Lesotho ba utlwala gore ba tla Lesotho jwale ba ba Mazulu ba sa tsebeng gore na ba Lesotho ba bua jwang ba Freestata ba bua jwang gobane Mosotho a dulang Freestata le di-brand ha a bui ka o tshwana la dulang gotlwa tharo a leko a dulang gotlwa tharo a leko a tshwane le wa Ogny jwale batho ba modimo jwale ntho ga ena fitlha boemong ba gore Basotho ba bang ba keke ba thabela go botswa dipotso gore na tokomane di kae gobane a re tsebe gona motlala la 30 batho ba tlo go botswa gore na tokomane tsa gao di kae
0: gona je o bone ka ke tlo zala dna
5: ga o e tsala
0: ke mmo ke juse ke juse ya kwafa ba re monkendate
5: nna ka bogutsa ya le kobetse e ko utlwe ka re ka nte e napotso eno kore ka nte ka go ka
0: saebots
5: ko utlwa e ka ntho e le o tse bua ka yone o tsore ka ga lelapa e ka nna bajela moga ko utlwa e se e nte e na le pele e ka fitlha kutlwe e ntena
0: mamedi wase ga e bao ka tsela ya ka ganong bona ponto
5: kutlwa e ntena
0: o tlolopa
5: ga ko utlwe ikankae amogela gante ka nnete ke go thwe passport e kae kapa uthi work permit ya ke ho ho ntsoetsetse boemo bona ba hore o fumane motho a hla a Limpopo ba le lana ba botswa dipotso mona Durban mme re la ra bona ba a hiba ka mane ka Limpopo e ba sa ka ba thabela boemo bono ha holo ha holo bile ba ba ka ditaba holo marrangang a dipisa tutwe ka nka se amohe
0: na mo haska ba pata passport ke na le ID ibile ke na le smart card sena ze president e itse ke tshintshelo
5: ha ke hlokile ho hlalosa go dinala sona
0: ha go
5: kolotolo
0: ho tsena motho na hana o ga kina ke like I'm a South African I am
5: ha ke kolotolo ho hlalosa
0: go ke bua ke patamisitse le so
5: dire le bana ke ha ke hlokile ho hlalosetsa ha go kolote ho hlalosetsa o hang
0: mme ke
5: Jona ibile nka se bua se sotho sena na go o nyentse lo ofe.
0: Nda bontu.
5: Aba be.
0: Ala.

0: nchaba santa di ke wa marume wa mamedi wa tshebelo tsa le sedi ya FM ka di tso di tsebela re ha mamelo pontu ya selebo ha mamelo
1: mamedi ire re lebue jwalo ntswaki roi ka te motlong ona o nkile ka le monnate haholo le bitswang ka hore ke re moho ho tloa ho renge ya borobedi ho tla ho renya le shumele metsimedi mpe he ha le a tsama jwalo ka tlwaelo dipapadi ke dipapadi FIFA World Cup 2026 re bona re siena ka le ene ba pala jwalo le France ke ne hlile ke dumetse hore di tla tswa ka le bapale ka le baleng le maleka Senegal ene ba pala hantla haholo karolong ya pele ya papadi ya ke tsebe na o etsa etseng hore ba le ba qetella ba hlajwe di ntlatse thabo ai khona ka nnete bana ba mokhinne mbape jwale a ke tsebe rena ho etsetse jwang ka hopola re se tlhopha sena ka pana ha ena ya Senegal e tswa kontinenteng ya Africa Ivory Coast e sebeditse hantle Morocco e sebeditse hantle jwale re bona di naha tsa kontinent Africa e hle di batla dintse di sebetsa hantle papa dintse ina Morocco e la bapala le Brazil ka nnete ba e khina re ile ra bona Ivory Coast le yona e bapala hantle e bile ba hapa papa di ya bona jwale re tla bona hore na mo mamedi wa tshebeletso re se di na di tla tswela pele ne di tsebe di sebetsa jwang etsina tsa mohope wa lefatshe ba ne di ka nne di tswela pele ho ya godinyane e tla nya phupu e bile tla boso ba ta holo jwale bafana bafana e tla bapala mamedi ho sasa bafana bafana ho sasa e tla bapala e tla be le kana le shumele metso e robedi FIFA World Cup 2026 ka hopola hore papa di nya bona pele ba hlotse ke mo sebetsi ya hose maobane ene ile lala le shumele mentso e seletseng di 16 tsa June ene le tsatsi la batjha jwale he re le ra bona ba ile ba kgobokana dibakeng ka ofapana ba bang ka nnete ba ile ba tswa ho ya ithabisa ba iteboa jwale he ke nako ya hore bohle ba tle ba hopola hore mosebetsi o tla pele ba no seng a le tshaba letsatsi ba bang ba lokela hore ba le mosebetsing ba bang ba lokela ba hlapa jwale ka ke ntfetseng ata go dina ne le he wena ngwane iso mamere se bere tsala se dikitlo rekisa ke tla ofa monyetla o so ja wa utlwana no la re mo ho rena o ka lebella di feng ka no ka rena no le nala RQB jwale o tla hlo rutlwe ntfetse monate tse leng hore di tla etsa hala ka nqalo metsotso ma shuba mararo ke itse ha ile la boraro ro fa monyetla hore tlo hopola mo country fa wa hao hopola mo le mo hai o hopola ba neng u ja wa khethena re tla ofa monyetla ka nqalo metsotso ma shuba mararo ka mora hora ya le shumele metso e medi metsotsong ya le shumele metso e mehlano pele ho hora ya pele ke itse re tla shaba ditaba tse qoqeileng mona ho mararanga dipuisano e be re shaba dipapadi metsotsong ya mehlano pele ho hora ya pele ka nkano hora pele metsotsong ya le shume ha e fitile ka mora hora e la ya le ya pele o tla fumana ditabalane tse hlano tsa hora pele e leng 5 play at 1 e be re kena sehlohong sa letsatsi jwale se ka ba ya kae kapa kae mmino ke o monate mmino ke wa lerato o ile ngore ka nete e tebello ke hore re tle rutlwe monate ka ona re ya le bua re ke potela ka mona ke ya
2: na o bone se sulu sa phone e ntsha phep
3: eh o etsa halang
2: ke se sulu sa Vodacom le phep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
3: ka nete
2: eh
3: ke bo kae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rent ka phone yam ha phep se
3: tao tsale ke fumana jwang hle
2: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
3: ke ya le bengkeleng le hao fila phep hona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha phep fela kona le dipehelo further together Vodacom
1: e mashume a mabedi metsotso ka mora hora le shumele metsimedi mo mamedi hana go ntse tsamaya kwa nona le pine monato tla yutlwa ya Regina Bell e bisanga gore ke a be in love again ona le pine mo le bisanga gore ke mesinyo e kakati emotional roller coaster e teng kwano ke engwa dipina tso tla di utlwa a masthokoze a mafikizolo ke pina tse monate mabedi tse leng gore ka nnete ga batle gore ditledi o feto tla ntsetsa tsa 086-0303-084 letsatsi le monate kae kapa kae gotlhe mo e leng roma metse na tshebeletso o le gona teng malapeng moo ka gare go dibaka tsa mesebetsi sentse ke re go lona sebetsang ga monate le sebetse le modimo a tla boloke ke a tsebana le batho ba ke neng ka thata harame hetsele ho abata ma medika nnete ka ntle ka mane ho abata ha holumane province ya Free State ho abata jwale ha o le mosebetsing mo sentse ke tshwe ke re ho wena sebetse ha monate pele o sebedisa tshelete o hampe o tlo hopola mohatsela wa tsatsi di pele o nahana ho ira ka dieta ha go di fela o tlo hopola mohatsela wa tsatsi di nala batho ba sebetsang ka thata mamedi ba bang ke ba lebedi ba sebetsang ba le ka ntle di ramentsina ba bang ba sebetsa di shopong tsa dijo ba ya kwana le kwana busiu ka ofela busiu ka ofela motho a sa phumule jwale pele o ka senya tšhelete eo o e sebeletsang ka thata gakanaka o tlo gopole motlhaletsatsi o kwa bogatse o kwa bata jwang go na le motho a kgonang go raya ka maoto tšhelete ya e sebeleditseng matsatsi a fetang a 20 empa nako ya o tlotla e sebedisa mona ka matsatsi a 5 ebile a e sebedisa gampe wa lebala gore o e sebeletsa nako e kae gopola he gore na wena o e sebeletsa nako e kae bo mamang bao ebile ba le seo e 20 ka morago ra ya 10 pele o ka nana go rekela majita di-shots pele o ka nana go rekela bo tšhomi di-shots gopola gore a bana le wena o le baletše.

Mary bona ke e to sing. Pina bisang ka gore ke wena. Ke tsona diphala ke yona meropa. O tla yutlwa ha o mametsena no le nakana go tsena.

0: 086-000-3084 086-000-3084. Qhoba bosula mo country fa wa hao ke nako ya ho ratla utlwe hore o bohlokwa bophelong ba hao mosile ha e mohlomongwe mosebetsing kapa wa haufinyane le wena kapa le ntse le le dikamanong tsa lagato fela o na le maikemisetso ka motho eno a ke tsebe rona o tlise diphetho difeng bophelong ba hao ha mamelo ponto dume
1: o se motho ponto ke phetso phetse
0: ha monate ntate o phetse wena
1: a ngwana mosebele ka nyana le ponto ha o tshole le wena fela
0: ke e
1: kuna plaka mo
0: ke na e dilia le pela hao mane
1: a ke sa se ke le mahlalela nyana ke mo fumo go ile tla yona ke tla mo tshutla nyana ke thoela go di tsena ponto
0: e ya go nkena go le yena ha ile mona ntso sa tewe
1: e re mo tshise mona mo go dire tere go bolle
0: a bona tjwa
1: e ya se ponto a ke mo tla ya brisa ke la che ponto ha le tsa busi mo re rampi ba di o se motho
0: se motho ha e hlohonolo fale relationship e wa utwa
1: tama wa mo di ponto a mo di ma di se di patse ha ona to di ka sa se ke mo di ka re ponto
0: wa ha mo kan tu fa ke mang a dumela
2: dumela ntate le ga re tsara bo
0: la re tle ga
2: tangi mo gana ga ga ke na le sedi ya sengwe tangi mo ga
0: ke bua le mang ka
2: ntate bua le thabiso mo sia ga mona ga ka tuma ho le ka hele bro phiri tuna hele bro
0: phiri tuna hele bro
2: e ya ntate le ntate wa tlo ke na le tata bo sira sa mo gana ga bo hloka ntuse wa nga mme wa ga ga pasa pasa e bloku
0: e se ngwana jwa lentato wa ka hla go letsa ka mogago ga bobedi a utlwa
2: a go ngitse ka thoko fela go mphe motho mo ke bua le nna ntate seng ngwa mpe go phaka
0: ha hona motho e mo ntato wa ka wa bona ke na go di feng
2: e ya mora
0: e ha hona motho e mo ka nnete ke ka ho ke re letsa ka mogago ga bobedi lo go gona tswela pele ka mosebetsi yona jwa
2: thank you ntate ya le bua mora
0: ma me se se bele tswa le sedi dume
3: dume le ntate ponto
0: o jwa mora mo ho jwa
3: o lukile o ka itukela
0: e a rutwe
3: mora ponto man motwane a ke re khale re tloelana jwa le ke mo putsi ntate ponto
0: tloelana ba ba hula le yena
3: e ke hula le yena ntate ponto
0: o kae
3: o te mona mo 525 le bitso la ke lula mama ninga
0: le dikamano tsa la gatofela ha eso ka o mokenya geng
3: akusoka ke mokinya reng ne ntse ke letseleng
0: ore lebitso la hae ke mang o hokae
3: ke lula mo maninja mo 525 hospital hill
0: hospital hill wa morata ntate
3: du haulu o ntsaletse ngwana kwa 2 years
0: e bana wa moshanyana kapa wa ngwanana
3: wa ngwanana ntate pon
0: wa modimo a letse hantle wa utlwa
3: ke le bonta ke ponto
0: etsa sena paetseng he etsa sena paetseng a utlwa
3: ka ka nnete ntate wa ka ka o lebo
0: ma me tsere se di FM tume
4: ntate ponto
0: shapo jo
4: o ra jona ile lo
0: ke bua le manga
4: ga ding sa bula mo ka masha e bo ke pala ga di ofela ntate sa bula mo masha e ya nanti ke nalo ga mona ro ba nalo lo na elali
0: tsaka enke letse ka motlakase
4: hai ba lo go mo tsena na na go tsaka hey
0: ba wa bulela
4: e wa bulela mseme
0: o kae o khale e ha di ke tlo batla ke buelela ntate ba sa gaua e ga lwana ponte pa ke rapela ke thabela ha o ke thabela ha o re empa ke enwa pela ka ke rata mantswana ho re empa qetelong ya letsatsi o pela ha o lukisa mothata bono dume
5: Ganda de Pondo.
0: Eh la hozwa, mora mo.
5: Ai kona ndate ho ntso isa isa ndate, ina delegation tuka N12.
0: Eh.
5: Ya ndate nje ke le ho mantho go ntogo, ho go tswa ka motho ka masego ka tsenola, ne ma dikgetso taba di a tiki.
0: Ma nya na o etsa tsa di chips a u ile ha, bitswa la hore ke mang?
5: Ne ma dikgetso taba di a tiki.
0: O kae maseruka?
5: A se go tsenola mane ntate.
0: Tsenola ntate ke a le bo utlwa.
5: Ke le buile a ho rona de ponto.
0: Eh, modibadi se ke a etsa tsa di chips.
5: Eh, ga ke se sa thotse mona ha ntate. Tsohle tsohle.
0: A tswane.
5: Ke tsa ke sa di bitsang.
0: Yo ja. Ke la boraro ba bedi, ke la boraro la lerato di kamana le meara. Dume.
4: Ye la ponto.
0: Ke la ho jwa.
6: Further together, Vodacom.
7: Ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo, lenaneng la RQB. Go lesedi FM fela.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke itseele mafelo ha le borong ba bekitšhene, ha le la boraro re sheba tse qoqeileng mona go marangrang a dipuisano. Mme ga o kena mona go marangrang a dipuisano, o bona batho ba bangata ba buang ka Afrika, batho ba bangata. O bona batho ba bangata ba buang ka Afrika Borwa le ba buang ka Afrika. Lebaka ke lefeng le etsang gore e be batho ba bangata kontinenteng ya Afrika ba bua ka Afrika le Afrika Borwa. Afrika Borwa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le ba bang ba baagi ba kgatlhanong le melata e senang ditokomane ka gare go naga ya bona. Ba reng batho ba na pele go lala 30. khoding ena e o re long ho yona ba be ba tsamaile ka harona ha ena ba khutletse na hentsa bona molaetseng wa bona e o ba o fitisang o moholo ke hore ba khutle ba edina hentse o batswang ho tsona ba lo lukisa mathata a o ba tobaneng le ona ho qoba hore ho be le o tshubuhlellano ka harona ya Afrika Borwa le melata e o ileng hore e tla be sena ditokomane le taba ya mananjolo le bolebedi kapa le polokego ya batho mamela sebele tswale sedi taba ena e bakile dipuo tse ngata tse hanang ho fela tseo e leng hore le wena ha o ka kena mola ho marangrang a dipuisano o tlo fumana maikutlo a mangata ho tswa baahing bao e leng melata Afrika Borwa le ba phelang naheng tseo tse ka ntle ba reng seo Afrika Borwa e se etsang ha se ya nepahala. Jwale ba bang ba re seo Afrika Borwa kapa baahi bana ba bang ba se etsang se nepahetse ba bang ba tjho jwalo ba re se nepahetse ba bang ba ga se ya nepahala. Re ile ra bona tsatsing la maobane ka morao hore ba tle ba ntshe maikutlo ka baahi ba tswa naheng ya Lesotho hore ba sena ditokomane ba kgutleta ba ile a tswala maikutlo a mangata le yona moo e leng gore re ile ra utlwa maikutlo a Basotho ra bona maikutlo a Basotho ba phelang Afrika Borwa ra utlwa maikutlo a maAfrika Borwa. Menyenyetsi e menye ileng ya tlhaga ke hore ka nnete ba ile ba ipeletsa hape baahi ba Zimbabwe mane e Limpopo ka taba ya tshwaro ena eo e leng gore ba re ba e fumantshwa Afrika Borwa eo ba reng ha ya nepahala. Re ile ra bona le bane ba Malawi ba ka mane ka KwaZulu-Natal re se re utlwile Prophet Bushiri e ka re ebile o ithaopetse gore o tla ntsha dibese tse tla lo thusetsa go lata baahi ba ka mane ka Malawi go gutlela naheng ya bona. Empa maikutlo e ntse le a sa lokang. Re ile ra bona letsatsi la pele nakong eo Afrika Borwa e bapalang dipapadi tsa mohope wa lefatshe maikutlo a mangata go tlhaga go bona baahi bana ba tswa dinaheng tse ka ntle ba ne ba lakaletsa Bafana Bafana gore e se sebetse hantle papading tsa yona tsa mohope wa lefatshe. Ga ke tsebe na wena hantle maikutlo ha wa eme kae o fitlhela gona jwale gobane ba bang ba ntse ba kgutla ba kgutlela naheng tsa bona ka yona tshabo ya hore e be motlho o mongwe o tla etsala ntho tse seng monate gona ka leula la mashome a mararo kgoding eo leng ena e godimo e ba motlho o mongwe go na le ba etsa manganga gore ba tle ba lebe dinaheng tsa bona ba senang ditokomane mamedi tshebeletso ya lesedi. Empa molaetsa o moholo go tswa go bona e ntse e le gore baahi ba tswang dinaheng tse ka ntle ba senang ditokomane tse napaetseng go ka ba Afrika Borwa. O ka gopola gore kwano kontinenteng ya Afrika Afrika Borwa ke e nngwe ya dinaga tse nang le baahi ba bangata gagolo ba tswang naheng tse ka ntle. Ba bang ba ile ba bona makgulu a matala gagolo ka nako ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup 2010. O bana o thola o sheba le mananeong ana a television mo ba tlabeng ba ntse ba botswa dipotso bogolo ba bona ba bang ba re haese re batla ka dipapadi tsa mohope wa lefatshe Afrika Borwa. Jwale ke bone mmemong, ke ne ke shebile mmemong o ile a tlahelela go marandra mona o na le team le mano SABC News ke mme wa Mxhosa o re o na le bana le monneno wa Malawi na ha a tsamaya o tlo sala etsa jwang ke mang jwale a tla patelela di-insurance le di-policy gobane motho ena o botlhokwa bophelong ba gae a re ha a tsamaya le ena wa tsamayo ya Malawi. Jwale taba ena e tlile ke tena ke re e bakile ditaba tse ngata tse yanang go fela gobane go na le maAfrika Borwa a nang le dikamano le batho bana ba bang ba na le bana le bona ba bang ba amana le bona jele ke taba tse ngata mme eno o le a tlhaelela go marangrang a re e kgona ga e sa kgone ka mpa cheche ke tlapaa ka le nna ebile ke na le passport ke lebe Malawi hei re tla bona e mena mesotso pele go gora ya ya pele mametse le Sedi FM mametse RQB mametse Ponto wa Selebo happy birthday le Sedi FM
7: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selebo lenaneng le RQB go le Sedi FM fela gemale le Sedi FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele le Sedi FM Linki tika di limo tseba shime ati liti limi chiti liti lili dee. Jimu lelo. a wela se chaba se sna mo eletsi se a timela nyaka lamba sotho hore le le bo eletsi bo tshatsi bo letsetsa ka le sedi fm le kitikang dilemo tse mashume a seletseng le metso e seletseng le liteng. Happy birthday le sedi fm ke molelwa
0: ke nete le sedi fm ke molelwa wa rato wa lelwa ke itse ha ile elaboraru tsena pele ho ra pele re shebana hape le ditaba tse amanang jwalo le dipapadi tse amanang jwalo le dipapadi mohlabadi ntlha ya itlhommeng pele mane naheng ya France e leng Kylian Mbappé ya seng a hlabile dintlha tse 10 a mahlano le metse robedi ke yena itlhommeng pele hona ba le tjena ka ronaye o hlabile dintlha tse ngata nakong ya mohope wa lefatshe hape FIFA World Cup o ka hare ho ba hlaba dintlha ba hlabile dintlha tse ngata ka hare ho dipapadi tsa mohope wa lefatshe o hlabile dintlha tse 14 ka ofela ka mora hore a tla hlabe dintlha tse pedi tsatsing la maobane ke tseo he ne re tle re ofe France e bapetse le Senegal mme France e hapile papadi eo ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe o tla no fumana kgaso ya dipapadi tse fapaneng tsa dipapadi tsa mohope wa lefatshe kwano tshebeletsong ya lesedi le mananeng a televishene a lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Tlhopha tsena kapa ke re naga tsena ka bobedi di ile tsa kgafutsong ho sena naga e e hlabileng dintlha o hang e ne le noto Senegal e le noto naga yana France empa ha ba gutla ya ba France e fitlha e hapa papadi yo ka dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe. Re ke tle ke boele ke ofetse dingata dingata ke ditaba tsa dipapadi mo mamedi ke nako ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe jwale ka la 18 e tlabelela bone ho sasa naha ya Ghana e tla bapala le Panama papadi eo e tlotla e qala ka hora ya pele kgitla jwale Afrika Borwa Croatia e tla bapala jwale Afrika Borwa ka la 18 tlabelela bone ka hora ya botshelela ho sane ka hora ya botshelela ka 6 Afrika Borwa e ya bapala bapala papadi ya bona bobedi. USA e tla nkana jolo le Australia papadi yo tla bapala la botlhano ka la 18 kgoding ena e o rileng ho yona e tlo qala ka hora ya 9 papadi tseo tla di fumana kwano tshebeletsong ya lesedi le mananeng a television a SABC ke dipapadi ya bapala Afrika Borwa ape o sasa ka 6 ya mantsibuwa 6 wa bona mamedi le ba Senegal e hlotswe empa e bapetse hantle mane Senegal ba e hlotswe ka ntlhatse tsa empa e bapetse hantle mane e ne hlasela ho hlasela e ne hlasela ka nnete ene ba bontsha hore ba batla ho hapa papadi eo ha e ba ono shebile papadi ya maobane ya Senegal ha e ne e bapala jolo le France ba tlile sa o besa utuke na hayane ya France empa he ba gutla bashimane ka mane ka France ba re ha e khona tshantse no hlake hore na nkokonono ke mang ha ntlo di mahlo ra ke ya pele mokgatlhelo ke o qatela

0: e supile metsotso ka morago ra ya pele. Mamiretshebeletso ya lesedi ke itse ke la boraro la lerato, dikamano le mealo. Re bua ntho tsena ka ofela tsa batho ba bagolo ka nako tsena. Jwale go na le batho ba bangwe ba qetelelang ba tšhita ka gara dikamano tsa lerato ka mona gobane ba natefelwa ga ba tswetswe ka ntle. Go na le batho ba bangwe ba qetelelang ba se ba sa tshepagale le batho ba bona gobane ba natefelwa ka ntle. Gobaneng seo se etsagala? Gobaneng seo se etsagala? Jwale ba tseba mona ba re ke gobane ba bangwe ba lona ga le bue ka tsela e buleileng ntle le go atlola le batho ba lona. Ee, go thwe taba e ya go gamogo e tshwanetse e tlotlwe le mo e ba motlhomo diphephetso diteng tshwanetse e tlotlwe, go thwe le communicate e bang le dipuisano le bona ntle le go atlola, e bang le dipuisano le di-partner tsa lona ntle le go atlola. Go etsa gore e mongwe a se ka qetelela jale a sa matha ka ntle ka kwana gobane a re yena o kgotsofala ga a tswile. Ke ditaba he tsa boeletsi tse ke rentle ko fe tsona a nako e dutse mona mo e leng gore e gona teng. Go thwa ke le bueng gore na lerata eng ga lerate eng. Go etsa bonnete ba gago, go etsa bonnete ba gore motho wago a tle a tsebe gore na o kgotsofala jwang. Go thwe le bue ka tseo le sa di rateng le tseo le di ratang. Go etsa bonnete ba gore partner ya gago a tla tsebe gore na o kgotsofala jwang. Ke a gola taba tsena di tlhakile. Ke tlo fa 5 play at 1. Mamedi ya tshebeletso ya lesedi ke la boraro kgwedi e na le matsatsi a 10 le metso e supileng. Ke kgwedi ya Phupjane selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026. Ba re ba bangwe ba lona ba bangwe ba qetelela ba matha ka ntle ka lebaka la gobane ga ba sa bane nako ya go ba le batho ba bona, mme ba qetelela ba lebetse gore na go jwang go ba le dikamano le motho wa gago, go connecta le yena. Ba re nenneng a ko mo romelele melaetsa fela e botoutunyana, go romelele melaetsa mono e botoutunyana e tla mo gopotsa wena ka mane. Ke re motho wa gago ko nne go romelele melaetsa mono, se ka bo se o bua le motho wa ka o bua le motho wa ka next door. O se bua le botho ka bua le botho ka dikgiso. Go thwa go itse gore go be le ntho eno pakeng tsa rona ka go romelela melaetsa go thwe ka sekgwa thwe e flaty. Ba etse ba ye motlhomong gore o ntse a itukisa wa tlapa ya toropo a go gopola gore motlhomong gore na babedi ga ke tlotla ke le go uta ntho ole ga se tswa ke utlwela sho jalo ga ke tlotla go uta ntho ole batho ba. Jale go thwe le romelele melaetsa e flaty ena e tla utlwa e labalabela ya ditabatabelo. Sa bua le motho aka bua le motho aka next door. La gopola nako e fetileng ke ne ke re le ditsebi di bontsha gore ga e ba jalo se utlwe kare motho wa gago ke moaisane wa gago tshwanetse le counseling, tshwanetse le counseling. Okay. Go thwe ntho ya gore o tshwara motho wa ka letsogo se ka ba eng ka ganyane le ga le setse le thompa go holda matso a motho wa gago. Jale ba boetse ba bua ka cuddling happy mono, wa tseba go cuddlela. Go thwe ga ke ya lona ya lokela go nka metsotso e menyane o ke semfe ga ke jalo ka ga o fa motho wa gago e-e. Go thwe ga ke ya lona e lokela go ba telelenyana. Ha o sa etse letho ga nna nako le motho enwa e ba le nako ya motho wa gago. Sheba nna gore na le ka etsang ka ntle le ka tlong go etsa dikamano tse tiileng. tuta ba mo re tsebeletso ya le sedi FM ke monlelo wa rato wa lela ke tsona he tsena re tere le fetsona la borarong lena e le shumele metsebedi betsotso ka mora gora ya pele ma metsele sedi FM sedi FM ke monlelo wa rato wa lela re re tle re o fehe ditlabolane tse hlano tsa go rapele ke tlo fa pina ya karabo e bitswang ka gore ke khakhathi e be tla hlahlangwa ke pina ya voice nova e bitswang ka gore ke nani nina Miss New Case itengkwana call his name Howard Howard itengkwana tomorrow brandy mafikizolo masthokoze etla ba bona splay ana go ntse le teng ge tlo di sekaseka ke ha mmamoga o ke na kotsane etsa bo chechella kwana sebetsa ga monate di qhobeng hantle bontate ba di ntorontoro mmileng ka o fapana ke a tseba ba mametse jolo tshebeletso ya lesedi ebile mosebetsi wa bona ba bobebe ha ba mametse sena se ya le moya sentse sa gabola ka nako tsena letsatsi le monate bontate letsa mosebetsi wa bohlokwa tse ba thepa eo e ntse re e tsamaisa ge ya e hloka ba bang le tshwere thepa e tshwereng bophelo ba rona re sebetsa ka thepa ya motlakase ba bang ba sebetsa ka dijo gona ba letsena batho ba tsamaisa nana o sotho batho ba tsamaisang nama ba strikee nana o sotho batho ba lo batho ba lori tse tsamaisang nama ba etsa ba ipelaetsa ke ka goo ke reng ba etsa mosebetsi wa bohlokwa ge ja nama ka baka la bona ge galeile re dibetheng o monate ona ba letsena ke bona tse ba ge di livarela dinama ba ya kwana ba ya kwana ba ya kwana le disebediswa ka go fapana nana o so ja mogo o senang mafuga o senang o lenagana letsa mosebetsi wa botlhokwa bontate ka o fela le bomme le bontate ba balebedi ba katileng thepa ya rona le gona ba letsena ba teng bankatileng mona mo okileng teng gore le kgone go fumana taba tsena le tlhabolowe tsena le fumane tlhagiso leseding ke mosebetsi wa bone ke ba re banka e katuwe mona ntate a ke bapale ba sebetsi bone le batho bana ba utlwa he gobane re theoetse ka go fela ka nako tsena ke a tseba ba mametse SABC kona magrafo Bloemfontein le kamane ka Johannesburg tsatsi le monate gotlhe basebetsi ba le kgotla la kgaso ba le kgotleng la kgaso la Aforika Borwa go phatalela le naga ena ya Aforika Borwa le sedi FM ke molelwa wa rata wa llelwa 5 play at 1
1: tseo ditlhabelane tse tlhano tsa ora ya pele lenaanong la RQB le Ponto wa Selepo Holy City FM fela.

0: lenaneong la RQB. Dipina tsa lerato le Ponto wa Selepo. Lenaneong la RQB.
1: Ke le shumelebetse seletseng la mesotso pele re kena horeng ya bobedi. Renya bobedi ke a tswa ke a tsamaya. Jwale re kena sehlohong sa letsatsi. Le bua nnete fela ke re batho beso. Ba mametseng a RQB. Ka nako tsena ke hama morao. Re tle ke shebe ntho tsa ka mona he. Tle ke ofe. Ho na le batho ba ka hara lenyalo. Bao batho ba bang ba utlwanye ka batho ba lokela ho apara jwalo. Ka moo ba aparang ka teng. Ho na le batho ba ka hara lenyalo. Bao e leng hore batho ba bang ka nnete ba utlwa eka re ha ho a nepala hore e be ba apara ka moo ba aparang ka teng. Jwale potso e re, motho ya ka hara lenyalo wa mme kapa wa ausi kapa motho wa mosadi ha lokela ho apara jwang? Wa monna ena ha lokela ho apara jwang? Nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. O ska kena mamedi o re motho lokela ho apara ka tsela e itlhomphang, o ke batla o njwetse. Ha ba o hlalosa o ka motho a ka ga lenyalo ha lokela ho tsamaya a apere tjena, o bua ga lokela ho tsamaya a tenne ntho tjena. Kapa a tenne mosuo tjena kapa. Ke batla o hlalose ra ithuta mona hore qhoba bosiu mona re fana ka tlhahiso leseding. Ebile re a ithuta. Ya ka ga lenyalo motho wa mosadi kapa wa monna ha lokela ho apara eng? Ha lokela ho apara jwang? Ha lokela ho apara eng? Ke eng eo e wena o bone ho fosaetse hore motho a lenyalong e be o apara tje? 0797585066 ke nomoro tsa WhatsApp tseno, re tle ke diphete 0797585066. Nomoro tse le tseswang ke 086 000 3084. Ke hama morao re ya dikoka wele ra di bua re etsa tshi o qala Ponto wa Selebo ho le sedia fe. Re ka hopola hore ke a qetela bekeng ena se ke tla khutla mafelo a beke. Re go go re kubi ya ka ya ho qetela bekeng. 0797585066. Le lawetsa voice note tsike tsa etelele haholo. A rutlwe mamedi. Rena hore ka nnete ba lokela ha ba lokela ho apaga jwa. Ke ntho ba sa lokela mo ya pa. Ke eng? O ka hopola hore nakong tsa go feta bogale kwana no na le tsela e leng gore ka nnete o senyetse o lokela ho apara tje. Ka jeno tshe ba bang ba batho ba ikutlwa gore a re na le freedom. Empa batho ba bang ba re a ntse o na le freedom tjena empa ka nnete o ka se tsamaya o tenne tight, tsupna fela strateng. O le tsupna fe a ke tse mamedi wena na o ikutlwa jwa empa ke tla utlwa ka wena sentse kena melaetsa dikena di verse note ka kwana ha re ba qala re ba nke dumela
2: Ponto wa Sale
1: ho jwa
2: o le jile o ga monaka
1: sha
2: e ke a le mo e ke se mohlaba Ponto motho a me ha tsanela a le nka ga le nyalo a tsanela o tina misimi khutshwane e fikang haholoholo e mekgutshwane ena ya fashion ena ya bana
1: e mekgutshwane bo bokae o tlhalose gore o ka odima lengwele lengole kapa o lengoleng kapa o kae o tlhalose
2: o ka odima lengwele hanyennyana odima lengwele o lokeile ga o apara go na le ene e mona e menyennyana ena o tla fumana ebile ka re ditshunyetso ditlhaile kapa go thwe keng tsona tseo ee
1: Ojale bo empa wena o go lengwele le hlae.
2: Mare le skebe e na re tsamara sala na buda. Mare bare le hlae muso o lo o duti hantle ka o tumalengwe. Hantle ka o tumalengwe.
1: Ke ke le bua utwa
2: tsa
1: e bitse dia butwa tla ka kwano yo ya bela mehala mo mamedi ya bela vere ke lo ke la rekise ringi rekise nge hatla ntumeleng ke rekise ke khutle
3: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape
4: eh o etsa halang
3: ke se sulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
4: ka nnete
3: eya
4: ke bo kae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka phone yam ha pep se
4: tao tsale ke fumana jwang hle
3: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
4: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela Kona le dipehelo further together Vodacom
1: Ntadore mosia ka o tena empa o be ka o dimalongwe le hanyenyana fela wena mabedi o re le bontete re bueng ka bona dume Police FM 0797585066 dume
6: ye la ponto amna dilganda
1: amona
6: o hlomphile ntate bua le madoda ke mona madi fetla ntate Are qale ka umme ya nyetse. Bo thata ba u hlompha mmeli wa hae ka ba hlompha strict size a hore o nyetse. O tlamme a pare moso kwaetseng mangwele ka po fitleng hantle mangwele. O na le misi ya ba a pare nyane o tshwang e hlaise le karolo e itseng ya mmeli wa hae ka ya sropi jwa bo fumana hore ga a dutse. Mosi wane wa khutla o ba mokhutshenya lo feta bo fumana re jwale e ka ha apara ka pa o tsama ka tight tsantse khutshenya lo tletse tletse strate la ile telela ha a kwahela tight yeno ka nthonyana engwe jena motho jwalo o hlobotse ka nete le a o thwake ditokelo mpane o hlobotse motho jwalo and o gore o rola lapa la high street wetse sa mona di tlong le monna ya apara marugwa le fumane a leketla mo ka mrao o hlaisitse tranka a ntse o fumane hore wa pere jwa ka tsotso sa itsebeng ka pa o wa pere marugwa la bona le tsang ana light an a bo fumane hore le botona ba e ka apara monna ya jwalo o hlobotse o thola msadi wa isifiti mo aparo tla mlo be motle o motho ya nyetsweng ka pa ya nyetsweng ka pa nyetsweng ke a le bo ntate
1: ke a maikutlo mo mamedi a ke ena ke bo boele
7: kgotso ponto kgotso motho wa mme ya ka gagwe go lenyalo a lokela wa para marugwe a golo jwang o tla fumana ebile ba seya marugwana ka bomo bane marugwana bale a sa bile a hlaisa ba beya mmele ya bona ka ntle ba le nna ke re ka netashe a ile marukho a batla me wa pa go marukho a di tshubontate hantlentle e seng batho ba bomme o ba le ga ba hlomphe mmile ya bona o bua le tshikiso mo fana ka mona ka dilo po thank you
8: dumela se ponto wa selebe o bua le mme mimi mona maoke nna ne ke sheba tshene na ka hore ha ile motho wa mmehle hona le me ya pa go ene e ba digarebe di ya pa gang marukho ana e batla ba pere ba sa apara marugwe a ka hare a bona letsa o bona motho dire le ho bona ntsa sematle mara jwale a sa le mabe haholo hale ho mme ya sa le ka hara lenyalo ke a leboha ponto ne mimi maokeng
1: mame se sebeletswa le sedi re a leboha mme ka mo ka maokeng mame di uteng kwano ya tsama metsotso dume
9: Dumela ntate Ponto bua le Tumza ntate Ponto mme o nyetse a tsanna wa apara mesese e mekhutshwane a kere a apara mesese e metelele mara a apara mesese e leng gore e kwala lengwele ntate a tsanna go ntsha di makgetlha ntate tshwantse a tsela a kwaetse makgetlha ke a leboga ntate
7: Ah, ponto bona, sheba wa ntate. O tlhame a tsanela wa paka. Mosi. O ka o dumala ngwele. Mosi wa motho a nne a ka ga le nyalo. Tsantso kwa ile le ngwele. Ha le motho a ntate ena.
9: o tshwanetse gore a dule a apere a tenne borokgo bo botelele gagolo ga ya a bo mosadi kapamma mosadi a le teng a tšhaketse mokadi ya gae o gona a ke a gae o gona a ke o kae ee go tlhompha mma mosadi taba tsaka tse datekoko ka letsina mo
1: fela a matelele e le a tena a ditsupina bontate lona e bontate bona tsena ba rata le dishoto ga re ke re bueng le ka lona gape
10: madume ponto ponto wa lesedi ya femma bomme ba tlwela o tena mesi ena e tlaisang moso ona borukgo bona bo bonyane bona bo ka gare bone mesinyana e transparente ba seka ba e apara ba seka ba ba apara le di-tight bagolo jang ba tsamaya bo toropong ba tsamaya bo makeišeneng bone tlamehile ba tlhomphee ba tene mese ba apare dišweshe ke mo eketse mokgele ka mona ka bufontan
1: ke a leba mr mokgele o re seka latena ga bua ka bese transparent o re seka latena bese e bona letsang
8: kgotsa ponto wa selem ponto motho a e le wa mme a le ka go lenyalo o lokela ga apare diphatlho tse sa tlhobe ya botho ba gae pepene jalo ka bo dithaetse o tla fomona e printile ebile ntlho ena gae fela ka nnete le bo marego yana ana a kgona go bea thomo leng ya gae kapo tsena tse o tla fomona o bona la apereng le a sa apara ntho ya ka gare o kgona go ya bona le ga e apara ga e le motho wa ntate o tlameya ga aparaapara diaparo tse tla ga apere seo tsa tlhaisa bogoropo jalo re thabilegang ka botšhabela bolofang teng ke a leboa tanke
1: mme o bua taba botlhokwa o bua ka gore bo mme go na le diaparo tseo e leng gore di tlabe di le tlentse gagolo di qetelela di tlentse ditho tsa gago tsa mmele tsa le konutu gore ae ga ya lokela go sebetsala jalo dumela
8: dumela ponto ya selabo ke sethati se batla makgatha ka melodin virginia atch nna ke nyetseng tate o tsa gorena wena le molekane wa gago le dumelana jwang nna molekane wa ka o dumela ke tene ntho ngwe leng ntle le e nene e fitlhang odimodimo dirupeng kwana waretsake tena bese e ka odima le kwa ele ande ke yetso ntho ke etsang fela ke ga ke le Eastern Cape ke yone mo ke tene ntho tse telele tseo tse ngata-ngata but ga ke na le molekane ka monana atšhe ke itenela fela swapang ke tena fela sethete se batlhe makgetha melodin virginia tanke
1: ke a leboa na wa o dumelela gore o sebedise le bo ditsup na dumela
9: hashtag a mamelo ponto wa selebo ponto tse ke mametse setlhoo sa gago ke diao morabane mona fixburg nna o ya ka nna motho wa mme a nyetseng o tlamehile apaka o itlhompha ponto ga tenne mose o mphusano o mpo fitlhe lengweleng kapa ka godimo go lengwele ganyane le gore a kgone go ka bontshe bana ba golang gore na motho ga a sana le mose wa gae o apaka jwang ke a leboa ponto
11: ntate ntse le masapang lesotho motho wa ntate le yena o ntse a tshwanela go apara gantle wa bona bo ei go na le bo di-tracksuit tse dintsi na tse tshosang thole motho wa ntate apare tracksuit jale bona gore ga e ntho ke yane e sedutse mane jale wa bona tlasa lebanta moo ai ya tshosa motho wa ntate apara gantle le yena tle le marigo a teng a sa a motsopone gagolo motsopone ae a nna igopola gore ke motho wa ntate ke a leboa
9: zona de ponto as motho wa mme a tlanatenate ga le sutsena e ka nthaetse o fumana motho a e tenne fela e le yona fela e motho o isile ai ha tlanatena jalo nna
8: Ntate Ponto ke mosia go ntate Mozolo nna ke kena ke halana le ntate wa ketang bua a re motho wa mme ha tlamaya go apara madi go madi go etse itse bo ntate fela ntate wa bo ine tena ho ha
1: e pa go se ba ikutlwa wena wa ga ba potse yena bo ya re wa ga bi e ba feri ke se be di tse o le kane a go kopana ba fela be ke di go hopa o tebele boloi di thewa di kala re to re mo bedi ora ore ya botla Africa good morning and good night.